0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Martes. It's the last day of June, Hunyo 30, 2026. Welcome sa aton programa Oras na Pilipinas diri sa Jesus 2 DXKI. Kumusta ang inyo bulan sang Hunyo? Natayog bala ka mo? Damo sang mga makatayog nga mga panghitabo subunga bulan kabay ina nakabugtaw man sa tag sa aton. Salamat sa Ginoo kay nakalahutay gikita sa bulan sang Hunyo. Buwas hello July naman. Kumusta dira sa Cavite, Mami Presi? Temprano pa kaina, nag-extend na siya greetings. Good morning po! Yes, mayad-ayad na morning kay Mami Presi sa Bernardino family. Paginapanin, nabugtaw si Mami Presi kag nag-connect dari sa aton program. Sa TSK kagina, yan, damo na nag-like si Sisi Peya sa Cabrido family, kay Brother Francisco sa Espiritu family, kay Brother Greg sa Tanghian sa Rusal family. Yan, mga friends natin dira sa may Barangay San Jose, Coronadal. Kay Pastora Yuli dira. Kay Sis She dira sa Mercado Publico sa Pagaran family sa Barrio 1. Sa Banga, si Sis Lenny kag Sis Bevelin. Sa Fonticha, Babas, Hilahos family, good morning dara sa inyo. Hello man kay Brother Rick Mendoza, blessed day dara sa imo. Kay Brother Michael sa Belandres family, thank you sa pag-tune in kagina sa Shepherd's Call. Sis Day, dara sa SNA, sa Roque Panganiban family, good morning. Shout out manda kanay Pastor Joel sa SNA, Manyago family. Si Ate G, Casa, hello Pastora G, good morning dara sa inyo. Kay Lin Lin mandara. Sa balitaan kagina upod kay Migo Dave. Ayan, aradara si John Hope Ellie sa Rojas family, mayad-ayad nga pagpamati sa inyo. Kay Brother Jacob dara sa Thailand, kay Sis Eileen sa Balintongog family, kay Sis Neneng sa Borhel Galvez family, and kay John D dara sa Jensen. Sa aton unang segment, ipadayon ta aton nga topic kahapon sa aton pabalon.
1: Pabalon sa Oras na Pilipinas.
0: Para sa aton pabalon for today, aton verse makita sa Proverbs 16:18. Sa Good News Translation, siling diri, pride leads to destruction and arrogance to downfall. Ang ining libro sang Proverbs ginsulat ni King Solomon during his reign from 970 to 930 BC. Ikatatlong hari to rule over Israel. Siya ang nagbulos sa iyang tatay nga si David. God was pleased with Solomon and he appeared to him in a dream. Ginambalan siya sang Ginoo, Solomon, ask whatever you want, ihatag ko sa imo. Solomon humbly requested nga tagaan siya sang Ginoo sang wisdom so he could be a good leader. Kag nalipay ang Ginoo sa request ni Solomon and granted him great wisdom, long life and wealth. siya ang nagsulat sini mga hulubaton to share with others the amazing wisdom God had given him. Ini para sa instruction, wisdom and understanding. Hamba sa Proverbs chapter 1 verse 2. Gin record ini to help others judge rightly, gain prudence, and help to pass knowledge to the young. Ang ginhambal niya sa verse 3 to 4. Luyag man ni King Solomon nga i-inspire ang mga maalamon to gain even more wisdom. Nagahatag siya sang practical advice and expanding on sayings or riddles of the wise sa Proverbs 1, 5 to 6. Ang ini nga amazing gift sang Ginoo kay King Solomon is something that we all can benefit from. Kung mag-spend time kita basa sang Book of Proverbs. God inspired the book's word with the words of true wisdom, instruction, and right living. Ang pagtuon sang Book of Proverbs kabulig para mag-grow kita in the wisdom of the Lord, just as Solomon did. Ano pa ang iban nga mga relate?

Alas 8:16 ang aton takna. Hello kay Tristan. Mayong aga, Miga Joy. Yes, mayad-ayad nga aga sa imodara Tristan. Gapamati sa Tampakan. Sa Gulay Family. Shout out manda kanday ate Janet, Kuya Ed sa Tampakan, tita ninang nurse, tito ninong Doy, kanday sis Payen, Nanay Linda, si Engineer Val Mike, ate Luz, and Roca family, sa Monte family, Kagkatakutan family, kay Mam Bona, good morning Mandera, kay Ate Merlin, kumusta Ate Merlin? Sa mga friends na dira sa Tampakan. Nanday Tatay Greg kag Nanay Pina. Sa Cesar family. Sa aton nga pagpadayon, mga public service announcement, Anay, Tagaan Taligua. May schedule sang water supply interruption today. So take note dara sa mga maapektuhan nga area, preparar na nga daan. Ari ang aton nga mga pahibalo sa aton action line.

0: Action! Live!
1: Ang City of Coronadal Water District may ara sang water advisory scheduled. Wala sang tubig sa June 30, Tuesday, 1 p.m. to 5 p.m. Ang maapektuhan, Barangay Caloocan, particular ang Porok Bagakay, Barangay Zone 1, particular ang Porok Nuliganes. Maapektuhan man sang paghinay tubtub, wala sang tubig sa June 30, 10 p.m. until 3 a.m. sang July 1, ang portion sang Barangay Santo Niño, particular ang Porok Kahirop, YBL Malipayon, Kaunlaran, Paghidait, Kagtagumpay. Amuman ang Barangay Zone 2, particular ang Porok Everlasting, kag Porok Dipita. Ang portion man sang Barangay Zone 3, particular ang Porok Masagana, nagkakaisa kag Maharlika.
0: Action.
1: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4 p.m. dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
0: Action. Live.
1: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
0: Action! Live!
1: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 a.m. to 12 p.m. dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon, ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Coronadal 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Coronadal.
0: Action! Live!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements, duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park, tapad sang LTO.
0: Action! Live!
1: Ginapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Inisa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwede mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
0: Action! Line.
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2 nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Kudarat. Ang requirements: certificate of employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
0: Action! Line!
1: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
0: Action! Line!
1: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang number 0965-3155100. Ang mga requirements: photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment, and 2 pieces passport size ID picture.
0: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Karon alauna, may scheduled water interruption sa inyo dala sa may Barangay Caloocan. So, unti po na nga daan sang tubig. Kung puso na ang labada pag-umaghapon. So, mataaton nga public service announcements.
3: Oras na! Oras na! Pili

0: trivia for today.
1: Alas 8:34 ang aton nga takna abyan. Nagsulod na ako nga trivia bed ba? Insigida. Gina-try na aton nga tawagan si Kuya Danny para sa aton nga talakayan portion. Padayunon ta tong aton nga topic sang nagligad semana. Para mas makarami tayo, paiway taguroan na ang aton nga trivia time. Okay na ba, Miga Jen? Para na si Kuya Danny. So, padayunon aton ang aton nga topic sang nagligad nga semana related sa mga insidente sang violence, no, sa sulod mismo sang mga bulutuan.

0: Yara, nasa pihak linya sa aton telepono ang aton family counselor from Malay Boracay Lifeline, si Kuya Danny Solidom. Kumusta ang panahon dyan, Kuya Danny?
1: Oh, super strong rain here ngayon, kaya hirap akong makarinig.
0: Ay, magkarinigan kaya tayo. Oo, ganun din daw sa Manila eh, malakas ang ulan. Dito medyo makulimlim lang, wala pa naman.
1: Pero dito kasi kagabi pa ito, kaninang early morning pa ang ulan ngayon.
0: May so, low pressure kasi daw, Kuya Danny, yes. Sabi ng Pag-asa.
1: Baka pwedeng i-risked.
0: Ah, risked na lang tayo, Kuya Danny.
1: I can really hardly hear.
0: Ah, okay. Sige po. Ipaalam natin sa kanila na kung pwede, ano na lang, pagka okay na ang weather dyan. Ingat po kayo, Kuya Danny.
1: Salamat.
0: God bless you po. Yun, pag-pray natin, no? Ang ating mga kababayan sa Visayas and Luzon, Northern, Mindanao, na apektado ng weather condition ngayon, lakas ng ulan. Ganon din sabi ng tita ko eh, nasa Malate, Manila siya. Lakas din daw ng ulan doon. Sige, hindi lanay naton ipadayon, no? Aton nga topic. Matrivia na kita, darichonta na tong trivia naton. Ari ang trivia from home with Pastor Alex about asin. Importansya sang asin.
2: Trivia for today.
3: Sa aton nga mga ka-ONP kag mga ka-trivia subong adlaw, ang aton nga trivia subong adlaw parte ini sa isa ka ingredient sa aton nga luto kag sa aton nga balay. Very important ingredient. Kag amo ini ang ginatawag nga asin. Kung wala sang asin, malasay gid. No? Malasay ang aton nga luto, malasay man siguro ang aton nga kabuhi. Okay nga ang asin, no, ining crystal nga ining sodium chloride, gina-recognize nga isa sa pinaka-universal nga ingredient sa aton nga mga pagkaon, kag dako man ang role nga iya nga ginagampanan sa aton nga kalusugan. Kadamuan sa mabatian aton parte sa asin, negative, no? Nabalang may mga nagahambal nga, hindi ka magpatama sa asin, hindi ka magsige kaon sang maalat. Yan, very negative, no? Pero ining a mineral, no? Ining salt or sodium chloride, madamo gid ini sang benepisyo sa aton nga lawas. Daw budlay imaginon ang kabuhi naton, especially sa aton nga pangaon, kung wala sang asin, no? So ano ining asin? Di ini siya halin. Una, ining salt or chemical name sodium chloride is a mineral. Kag importante ini sa tawo, hindi lang sa pagtimpla sa iya nga pagkaon, kundi sa iya mismo nga lawas, sa iya nga kalusugan. Kadamuan sa asin nga aton nga ginakaon or ginagamit, halin ini siya sa tubig dagat. No, nang ginapa evaporate lang nila ang tubig, no, so mabilin inang asin nga na once nga mag-evaporate ang tubig dagat. Kag may mga asin man nga ginamina, butsilingon nagakot-kot sila iya sa lupa, no, kag ginakuha nila ang mga salt deposits dito. Para sa iban nga tao, ang asin isa lang ka ingredient sa ilang mga paborito nga pagkaon. Pero ang asin, wala lang nagadugang sa flavor sa aton pagkaon. No? Kinahanglan sang aton lawas ang asin, kag ginagamit ang asin sa pag-preserve sa mga pagkaon. No? Hindi lang sa pag-flavor, kundi sa pag-preserve. No? Magsiling kita preserve inang para ang pagkaon bala magdugay, no, ang iyang shelf life. Magdugay siya. Ang mga bakterya hindi gina sila mabuhi sa isa ka environment nga mataas ang content sang asin. Hindi gina sila yung mabuhi. So once nga ginasinan mo ang isa ka pagkaon, pareho halimbawa sang karne o kon isda, ang ginahimo sang asin, ginasuyop niya ang tubig no sa nga ara sa sulod sang karne sang isda no or sang karne mismo sang hayop no, like beef or pork. In other words, once nga gimbutangan mo na asin, ginakuha sang asin ang tubig. So once nga ginkuha sang asin atong tubig sa sulod sang pagkaon or sa sulod sang karne, hindi na mabuhi ining mga mikrobyo kay kinanglan abi sang mikrobyo ining medyo matubig-tubig nga environment. So in the process, ang pag-asin mo pa lang sang pagkaon, ginapadugay mo na ang iyang kabuhi, no? Hindi siya dali-dali na mapanos. Ayan. Ang term nga sodium kag salt, may ara sang diferensya. Ang sodium, isa lang na sa mga elemento nga naga-comprise sang ginatawag nga salt, no? Ang salt or asin, isa ni siya ka natural mineral nga composed sang duha ka elements, sodium kag chloride. Mga 40% sodium kag 60% chloride. Silingani nila ang Ginoo maalam gid kay kung i-separate mo lang ang sodium, kuan ini siya ng very dangerous nga klase sang metal. Dumduman ko sang una nag-experiment kami sa chemistry, may ara sang sodium nga metal nga dala ang amon teacher daw laba siya daw ribbon. Ginbutangan niya lang tubig gamay bow, naglupok-lupok ang ato nga metal no, nagreact sa tubig to the point nga nagproduce siya sang lupok-lupok no, naglupok. Hindi magid kusog pero nagalinupok sa every time makakontak ang sodium sa tubig nagalupok. And then ining chlorine, very poisonous ining gas or hangin, kulay green. So imagine no, ang Ginoo gin-combine niya ang isa ka dangerous nga metal kag ang poisonous nga gas na himo asin kag makaon sang tao no? About 40% sodium kag 60% chloride. Ayan, so amo ning composition sang asin no. Ang isa ka kutsarita nga table salt, ang iya sina content mga 2,330 milligrams sang sodium kag mga trace amount sang iban pa nga mga nutrients. Ayan. Ang daily recommended nga allowance sa, para sa isa ka adult is isa ka kutsarita sa isa ka adlaw. Pero usually kung mahilig ka sa asin, no? Lakaon kada bulad, gaga, masawsaw kapag sa bagoong sang iban nga mga pagkaon dira, ati sobragid, no? Basi duha ka kutsarita nga asin, makaon mo sa isa kadlaw. Yan. So ano ang mga lain-lain nga types sang asin? Ari, no? Mayara kita ginatawag nga iodized or table salt. Amo ning pinaka-common nga klase sang asin. Mas gagmay ang iyang crystal, kag medyo mas isog-isog gawa ang iyang flavor compared sa ibang nga klase sang asin. Kag ang table salt may ara sang ginatawag nga anti-caking agents no, para nang hindi bala siya magtumpok-tumpok no, pareho sang calcium silicate no, para hindi siya magbilog-bilog. So amuning unang nga klase sang asin, iodized or table salt. May ara man sang ginatawag nga kosher salt. Ini siya daw mga grains no or flakes. Kag siyempre gintawag siya nga kosher salt kay ginagamit siya sa pag-prepare sang kosher foods. Ning kosher nga ini sa religious nga application pareho sa mga nagapractice sang Judaism no. But silingon, magsiling sila kosher ng pwede kaunon. Kung sa mga utod tapaning nga Muslim, daw muning ginatawag nga halal. Yan. So muning ila ginagamit yung asin. No? Mag-prepare sila sang mga kosher foods. Yan, mas dalag ko ang iyang kristal. So, but silingon, less sodium by volume compared sa table salt. Okay, so amo ni, no? Una, iodized or table salt and then kosher salt. May araman sa ginatawag nga sea salt. As in ini nga ng tubig bala dagat, ipa-evaporate mo lang ang tubig, ibulad mo lang da, mag-evaporate ang iya tubig. May mabilin ina nga asin. Yan. So, ini siya may mga trace minerals pagid nga nakalakot or nakahalo dira. Ang sodium level niya, do pareho lang sa iodized salt. And then, may ara sang specialty salt nga ginatawag, no? May ara sang ginatawag nga Himalayan pink salt. Pink niya yung color. May ara red salt, no? Or pula. May black salt. Smoked salt, kagiban pa. No? Ini nga mga klase sang asin, gina-harvest nila from certain geographic areas. Kag may ginadugang sila nga iban nga ingredient. So, it is a good idea nga ibantayan mo gid ang kadamuon sang asin sa imong ginakaon. Age 14 and above, mga 2,300 milligrams per day or mga isa ka kutsarita. Yan. Hindi ka man magsilingan ng, ay hindi, naging ko kinanglan, puro na lang gidlas ay ang kaunon ko. Hindi man na siya pwede, no? Kay importante man ang asin sa aton nga lawas, kung paano nag-function ang aton nga lawas. At least, ang kailangan natin sa isa kaadlaw is mga 500 milligrams ang sodium. No? Ining sodium, isa ka components ang salt. Mga 1/4 ang kutsarita per day. Pag bumaba ang sodium level sa imong dugo, no, magkaroon ka sang ginatawag nga hypnoatremia. Kag delikado ini. Ining ginatawag nga hypno. Atremia. Ini siya isa ka kondisyon nga kung sa diin mababa ang imong sodium, no, abnormal. Kag ang common niya sini nga symptom is loss of energy, no, daway ka kusog and then sakit imo ulo. May ara ka sang ginatawag nga confusion, no, nang daw hindi ka makaisip maayo. Tapos muscle spasm. And then low blood pressure. Tapos ang ihi mo ng ano, ng dark, no, ng dark colored kag gamay ang imong ihi. Tapos irritable ka, disoriented ka, no. Kung kisa ang mga kusog-kusog niya sini nga mga cause is severe diarrhea, severe vomiting, no, nagasuka-suka. Yan. So budlay gali nga mag kung very low man ang imong sodium, no. Yan. So kailangan gid naton sang asin sa aton nga la diet sa aton ginakaon. Makabulig ini siya nga mag-function maayo ang aton nga thyroid gland, no. Yan, importante ning thyroid gland naton sa aton nga metabolism. Kinanglan sang thyroid ang mineral nga iodine para maka-function siya maayo. So nagabulig ang asin sa aton nga thyroid para maka-function siya maayo, no. Di amo na nga ang aton nga asin may ara sang iodine amo nang ginatawag nga iodized salt, no, kay budlay. Kay kung kulang ang iodine, ate, hindi na maka-function maayo imong thyroid gland. And so importante na ng iodized salt naton, no. And then kung okay ang level sang sodium sa imong lawas, manami ang imong hydration level, no. But silingon, ang tubig bala sa lawas mo nami ang iyang level kag ang electrolyte balance. Yan. Ang aton nga mga cells, muscles, kag tissue, kailangan sang tubig. Kag ang asin nagabulig sa mga cells naton, muscle, kag tissue, nga ma-maintain ang tama nga amount sang fluid. Kay kung nubo kayo ang imong diet sa sodium, no, sobrang likaw sa asin, basi magresulta ina sa ginatawag nga dehydration. And then, kung insakto ang level sang sodium, no, ng tama gidang amount sang asin ginakaamon sa kaadlaw, ma-improve ang sintomas sang ginatawag nga mga cystic fibrosis. Ang mga tao nga may ara sang cystic fibrosis, nang kung magbalha sila daw dito nag-ulupod ang mga asin sa ilang lawas, so kinanglan nila sang mas damo nga tubig kag asin sa ilang diet para hindi sila ma-dehydrate. Yan. So kung may ara ka sang ginatawag na cystic fibrosis, kinahanglan mo sang asin sa imong lawa. So i-consult mo imo doctor kung ano kadamo nga asin ang imo kailangan. Pero may risgo man, no, kung masubrahan ka kakaon sang asin, no? Una, ang short-term effect niya, inang nagkakaroon ka sang increased water retention. So kung sobrang asin ginakaon mo, hindi ma-filter maayos ang imo nga kidney ang sobrang sodium sa imo nga bloodstream. So mag-build up ang sodium sa imo nga system kag mag-retain ikaw sang water, no, nang dugi na pungga niya bala nga magwa ang tubig sa lawas mo. Kay ginatry sang lawas mo nga tunawon ang sodium. So kung may ara ka water retention, ang do feeling mo bala do nagahabok-habok ka, no? Bloating. Yan. Tapos, kung sobra ka man sa asin, te high blood pressure. No? Mag-cause ina sang temporary increase sa blood pressure. And then, kung sobra ka pagid sa asin, nang feeling mo nung ginauhaw ka. Ginauhaw ka bala permi kagang imong lawas, gusto niya i-correct ang imbalance, no, muna nga ginapainomon ka sang imo, suguon ka sang lawas mo nga mag-inom. So amo na mga short term nga effect kung sobran ka sa asin, no. Ang long term naman is elevated cardiovascular health risk, no. Kay ti permi taas imo blood pressure tungod sang sobrang asin. Delikado ka, no, sa heart disease kag sa stroke, lalo na kung mataas ang imong sodium level kag manubo ang imong potassium. Kay tungod nga ang potassium amo nang nagabulig sa aton lawas para mapagwa niya ang sobrang sodium, no, kag ang potassium naga-relax man sang aton nga mga kaugatan. Yan. So the more nga asin pagid ang imong kaunon, no, kung sobra-sobra ang asin ginakaon mo, ang imo naman nga lawas nang madulaan sang calcium tungod sa o kay magupod ining calcium sa imong pag-ihi. Yan, tikay kung mahina pagid ang pagpasulod mo sang calcium sa imong lawas, ang himoon sang lawas mo is kuhaon niya ining calcium nga kinahanglan niya sa imong atulaan, ti maghina ang imong atulaan. Kag magresulta ini sa mga problema like osteoporosis. And then, kung sobra pagid ang asin nga ginakaon mo sa isa ka adlaw, may mga ebidensya nga nagasuggest nga ma-increase ang risk mo for stomach cancer. Yan. So, importante gid nga tama-tama lang, no, kag aware kita sang asin nga ginapasulod naton sa aton nga lawas. Okay? So, amo lang anay ning aton nga trivia sa subong adlaw kag para sa oras na Pilipinas. Ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo tanan.
2: Trivia for today.
0: Madamo nga salamat Pastor Alex sa sina nga mga impormasyon about sa asin. Di lang magpasubra, ha? Kay ang kidney. Aga, makalesen man gali na sa calcium sa lawas kung masubraan ka sang asin. Ito sa trivia ni Pastor Alex. Nag-form ang bato dira sa imong kidney. Alas 8:54 ang aton nga takna abyan para sa dugang naton yung mga impormasyon. May update nga idulong sa aton si Miga Jen halin sa provincial government sang South Cotabato. Kay kapon nag-attend siya sang press con with the governor. Good morning, Miga Jen.
4: Joy,
0: ay, dali lang kay ang mic. Gali ni Miga Jen. Lako na on. Ayan.
4: Liwat. Good morning, Miga Joy. Kaya sa atin mga suki nga tagpalamati, maulan nga morning.
0: Ay, nag-ulan na gali.
4: Talithi.
0: Ah, kagi nagali sa aga, nag-ulan gali. Dari sa Coronadal.
4: Kusog.
0: Oh, wala abit sa tubi. Ah. na uli siguro dito. Nauna diri.
4: So, maulan yung morning kag sa mga suki na tanya tagpalamati halong kay medyo danlog ang dalan. And tungod sa ulan, Miga Joy, grabe po ang mga effects sa lawas sa amo ng boses ko.
0: Ligad si Mana pa ni si Miga Joy niya daw kasi buru. Pero, may LPA sa Lupsang Par. Kag posible mangin bagyong Henry sa sulod sang 24 oras. So amo na nga Luzon, Visayas, Mindanao ang ga-experience sang guom-guom nga panyimpo mga abiyan. Gahan na ni si Bagyong Henry. Pag-pray naton nga hindi gin maka-atake.
4: Gani ka dito sa Boracay, Mika Joy, sabi ganin ni Tito Donnie, kusu-kusu daw ang ulan.
0: Gani, hindi gin tsaka bati sa aton kung magpamangkot ko siya. Hindi niya gid ko masabat sakto. So, nang hindi na lang gid si Kuya Donnie.
4: So, isa sa i-share natin, Mika Joy, ining ano man announcement man para sa public, labi na tong mga may plano nga maglagaw, Mika Joy, sa Lake Cebu, particular sa Seven Falls kag mag zipline. So until today, no, until ano pagali, July 6 then gina-announce ng provincial government sa South Cotabato nga until July 6 temporaryo anay nga siraduhon ang Seven Falls zipline para mahatagan sang panahon ang ginapatigayon nga infrastructure assessment kag kinahanglan man nga mayara sang safety measure bala, Miga Joy, kay di ba sa nandigad
0: nagtayog nga daan.
4: Oo. Sang June 8 nang nakabatsyag kita diri sa pinakamabaskog nga linog and sang Friday kusog po ito, Miga Joy, no?
0: I don't know kung diin ko sa
4: ang funny lang po sa ako, Miga Joy, kay kusog-kusog it ang alarm sa cellphone ko. Wala ko nakabatsyag. Dahil siling ni mama ko, kusog-kusog it.
0: Asa ka, kapoy mo, guro, gatulog ka?
4: Nang ara ko sa kwarto, Miga Joy, pero kusog-kusog ang alarm. Kung ganito nagsiling sila nga, kusog it man ang linog sang Friday. So amo na nga until subong ginapatigayon sa Gyapon ang safety measure. May ara actually ginhimo or gin purchase ang provincial government sang South Cotabato, Miga Joy, nga isa ka equipment. Medyo mahal-mahal ni siya. Siling nga ni Gob. Amo na minsan hindi maintindihan sang public bang may ara sang game purchase nga equipment kasi ini siya para po siya sa safety at the same time nang para mabalaan bala naton kung ano kadalumon or ano kadako ang nang effect sang for example linog, Miga Joy. So si ning equipment kani ning engineering equipment kani, Miga Joy, maka-check siya mga 2 meters ang kadalumon nga hindi siya gub-on bala ang or hindi buhuan or hindi gub-on ang structure or hindi buhuan ang lupa para ma-check mo kung ano kadalom ang effect niya kung may ara ba na sang sira sa dalom. So ini nga equipment idikit mo lang siya sa duta and then medyo may ara lang sila nga ihampakon ng kunoy para i-sample ng hampakon para mabalaan na kung ano ang length or ng kadakuon sang damyos or guba sa sina nga infrastructure. So although medyo mahal ini siya, Miki Joy, mga naglabot siya sa sobra pila ka milyon.
0: Wow.
4: Oo. Pero hindi na siya gub-on. For example, kung i-check mo ang mga infrastructure, hindi na siya kailangan niya gub-on pa o tipabuktik hagun pa or buhuan pa para ma-check mo. Kay Ari, medyo ano siya, ng high-end siya, Miga Joy, para mag-check. So, isang gin-check diri is, amun eh, ning aton niya seven, ano dira, falls zipline. So, para ma-secure po ang, syempre, ang mga turista natin nga mag-patigayon sang zipline, kag ng secure pod Miga Joy eh. Kag hindi lang man ang aton nga ang zipline dira kundi ang iban pa nga mga infrastructure building kagamitan sang provincial government and kag mga establishment diri sa South Cotabato para ma-check. So isa na siyang measure nga ginhimo sang provincial government naton. So para sa mga maglagaw until July 6, Miga Joy.
0: Ang pagpasira.
4: Oo, temporaryong siraduhon ang zipline.
0: Saan o nag-umpisa?
4: Actually, June 26. Until today dapat to siya. Pero gin-extend na naman. Kagaina lang ginpagwa ang announcement nga until July 6 pa. Temporaryong pagsirado. So far, amo tong mahatag natin nga information sa atong mga suki nga tagpalamati kaga sa kada isa halong lang gid labi na sa panahon man subong Miga Joy nga tigrulan. Para sa Oras na Pilipinas, ako ang inyong amiga Miga Jen Robles Librado.
0: Madamang salamat Miga Jen sa sina nga mga update. Alas 9:01 na tigdiri na lang na ikutob ang ato niya nga pagdulong sa mga impormasyon sa programa Oras na Pilipinas. Magasunod ang Word of Hope with Bishop David Sobrepeña. Padayon lang magpamati diri sa Jesus2DXKI. Sa pag-assist diri ni Kuya Anson sa technical side upod kay Miga Jen, Miga Dave, nagabilin kami sa inyo sa maing aga. Nisaliwat ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier, nagasiling sa balita kag impormasyon nga aton nabatian ang Diyos lamang aton pagasaligan.

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

it makes us very sorrowful. It is a joy that triumphs over grief and sorrow of life. Hallelujah. Our joy in the Lord does not depend on current events. May mga current events na nangyayari sa mga balita. Karamihan ng mga balita ngayon na naririnig natin, nakikita natin sa television, nababasa natin, ay hindi magagandang balita, masamang balita. Mabalit kung meron ka ng kagalakan ng Panginoon Diyos, hallelujah, hindi ka matitinag, hindi ka matatakot. Yes, you will be concerned. But God's joy in your life does not depend on current events. Secondly, real joy is the result of our faith in the gospel. Ang tunay na kagalakan ay nababase, resulta ng ating pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. The gospel provides joy by what it brings. Anong pinagkakaloob ng kagalakan ng Panginoon sa atin? Sabi po dito sa Luke chapter 2 verse 10, "Then the angel said to them, 'Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people.'" The gospel gives us, number one, a sense of acceptance with God. Ito yung binibigay sa atin ng Ebanghelyo ng Panginoon, that you are accepted in God. Ang gospel ng ating Panginoon, which is the good news, ay ito ay open invitation letter ni God para sa lahat. Alang sa tanan, para aming at tao. God does not discriminate. That's why we need to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ. It gives us a sense of acceptance with God, no matter who you are. You know what? The tragedy in our society is there are people who will not accept you. There are people who would not like you. No. Meron ka na bang nakita na my Facebook account, friends niya lahat, ang 7 billion na mga tao? Kahit yung founder ng Facebook, wala siya ganung karami. Because there are people that are unlike you. Kung ayaw mo na tao, yung tao sa Facebook, i-block mo na, i-unfriend mo na, napakadali lang. Patay ka na, wala ka na. Hindi ko na makikita ang pagmumukha mo. I won't hear from you anymore. But praise God, kay God, you are accepted. Like nang like lang si Lord sa iyo. Hanggat sa tuluyan na talagang pinatigas mo na ang puso mo. Kahit nga inaalipusta mo ang Diyos, like ka pa rin ni Lord, mahal ka pa rin ni Lord. Gusto niyang magbago ka, amen. He never lets go until you come to a point where maybe you commit the unpardonable sin. Na talagang may mga tao na ganun, talagang pinatigas na nila ang kanilang puso. But let me tell you, no matter what you have done, kahit gaano karumal-dumal ang kasalanang nagawa mo, like ka pa rin ni Lord. Amen. Hallelujah. Love ka pa rin ni Lord. At yung kanyang pag-ibig, hallelujah, ay sana yan ang mag-udyok sa atin upang magsisi sa kasalanan at tanggapin ang kanyang pag-ibig upang madama mo ang tunay na acceptance ng Diyos sa buhay mo. The gospel gives us a sense of acceptance with God. It offers fellowship with God. That's what the gospel does. Offers fellowship with God. The gospel provides joy, hallelujah, by what it takes away. Hindi lamang na ang Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagkakaloob ng joy dahil sa kanyang ibibigay sa iyo. At pangalawa, dahil sa aalisin ng Panginoon sa buhay mo. Number one, the gospel takes away fear. Sabagat sabi ng Biblia, "Fear not, for behold, I give you good tidings of great joy." That's the gospel. Takes away fear. It takes away

hatred from within us. Alam niyo, ang isang sanhi ng kawalan, ng kagalakan, or joy, and then it affects your pursuit of happiness kung merong kang hate sa puso mo. Hate is like a cancer. It takes away guilt and sins sa buhay natin. Yan ang ginagawa ng gospel sa buhay natin. Inaalis, mga kapatid, mga magulang, kasalanan. Bakit maraming mga tao na hindi happy? Bakit maraming tao na walang kagalakan? Dahil sa kasalanan. That's really the root cause. Why? The gospel provides reconciliation between God and man. Sabi po dito sa Romans chapter 5, verse 10 to 11, "For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Not only that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we now have the reconciliation." At ang isa pang bagay kung bakit tayo dapat magalak, rejoice that your names are written in heaven. Yung pong mga disipulo ay tuwang-tuwa sila. There were 70 whom the Lord sent, 2 by 2. At sila ay nangaral. They proclaimed the gospel of the Lord. At sabi nila, tuwang-tuwa sila, nag-report sila kay Jesus. Jesus, sabi nila, ang ganda ng resulta ng aming ministry. Pati yung mga demonyo ay nakinig sa amin. Ang daming na-delivered, ang daming miracle. Tuwang-tuwa sila. Anong sabi ng Lord sa kanila? Sabi nila, "Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven." Alam niyo, taon-taon ay kumukuha ng mga board exam. Yung mga nag-graduate ng law, kuha sila ng board or bar. Yung mga nag-graduate ng engineering, architecture, yung mga nag-graduate ng medicine, nursing, etc., etc., right? May darating ang panahon na pinakahihintay nila yung ipapublish yung pangalan ng mga board passers sa mga diaryo. Pagdating ng araw na yun, ang daming diaryo ang mabibili. At kung ikaw ay kumuha ng board exam, pagkuha mo ng diaryo, bubuksan mo agad kung ano yung pilyeto mo. Kung letter S yung pilyeto mo, pupunta ka sa S. Kung sa letter T, sa T, o sa A, o sa B. Woo! Anong

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: siya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.

0: Panata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ang gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
8: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
9: Magandang late na umaga po sa inyo lahat. Hay nako. Inabot po kami ng hindi siyam-siyam papunta sa ating broadcast. ano po, walo-walo, pito-pito, kung ano-ano pong inabot namin sa aming broadcast. Pero kami po ay nagagalak, nakasama namin kayo today, grabe. Pag nagsabay yung ulan, tsaka kung ano-ano pa. Ano ba, may rally, may ulan, may awayan, may suntukan, may kung ano-ano nangyari po. Ay matindi yung ano, inabot po namin, no? Lapit-lapit lang. Ganun pala kalayo yung ano, no? Ganun pala kalayo ang dalawat kalahating kilometro. Hindi ko akalain. Halayo yung biyahe namin. Pero welcome po sa Family Matters. Umabot po kami. Kami po ay natutuwa na kasama namin kayo today. And of course, as you can see, wala po si Ate Isa ngayong umaga. Siya po ay, pag-pray niyo po, nasa Cebu. Meron po siyang conference doon for the next several days. So, ibig sabihin, akin ang laba tsaka luto. Tsaka linis ng bahay. So, ako yung triple L. Laba, luto, linis. So, sa akin po yan ngayong umaga. Pero ngayong umaga po ay kasama din natin ang tatlo magigiting na mga kabaro sa gawain ng Panginoon. Kasi magigiting, gusto namin pag-usapan, and it's all over the news media, all over ngayon, yung kaguluhan at matinding mga pangyayari sa ating ano, sa ating bansa pagdating po sa mga sitwasyon ng mga kabataan. Hindi po lingit sa ating kaalaman ang mga nangyari sa Tacloban, nangyari sa iba't ibang lugar na violence, and ang atin pong bansa ay gulong-gulo, no? About something na matagal na po namin unfortunately na alam. In fact, a few weeks ago, kasama ko din itong mga ito nandito, and we basically said, ito yung mga issues natin today. Right? Pero bago ang lahat, ito po ang Family Matters. Kami po ay kasama nyo sa 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa 702 or sa app natin ng FEBC Radio TV or sa Facebook or any kind of social media. Kami po ay member ng KBP, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. At kasama namin po kayo sa mga nakikinig. So, pababatiin ko po muna ang ating mga hinihingal pa. No? Pati ko yung nahabol ko may hinga. Simula parking hanggang 46th floor, tumatakbo po kami. Praise the Lord, bigla nabubukas yung mga elevator. Okay. Nakapasok kami. Pero pababatiin ko muna sila dito. Umpisa po sa aking katabi. Pastor, kayo muna. Sige po.
10: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat po ng kasama natin sa Transformlit, aking pong asawa nanonood, aking nanay at aking mga anak. Magandang umaga po sa inyong lahat.
11: Good morning po. Ako po si Edward Gavin, si EJ. Magandang umaga po sa bawat isa. Again po sa Transformlit, sa Freed Youth Ministry, sa IBC Luis. Sa mga IBTC po na nanonood, shoutout sa inyo.
9: Sa mga bagong IBTC.
11: Oo po, napakadami po nating IBTC ngayon.
12: Ayan po, ako po si Pastor Carlo at good morning po sa lahat ng mga kaagapay, mga kasama po na nanonood. Ganun po yung mga kasama po natin, may mga IBTC, mga Bible School students po tayo na nagpapabati. Yan, maganda umaga po.
9: Yeah, maganda umaga po. Ang pag-uusapan po natin today is paano po nating aabutin ang mga kabataan na generation na to sa campus. No? Napaka all at the same time sa tindi ng trahedyang nangyayari all over the news media today, isang bagay din na mamayagpag. Una, well, dalawa actually. Una, ano ba ang role ng magulang at gobyerno dito? Pero higit lahat sa lahat po sa amin na nakikipag trabaho sa gawain ng Panginoon sa youth ministry, ay ano po ang tungkulin ng simbahan? Ano po ang pwede niyang gawin? I see it all over, campus ministry, napakarami pong campus ministries. And praise God for them. Yung iba po ay hindi pa ako pinapanganak, campus ministry na eh. No? Pero kailangan po sila sa mga sitwasyon ngayon. Pero ang tanong natin is, kadalasan, and before I get into the statistics, ang napansin ko po, having been in youth ministry since 1991, a long time, I was literally born in youth ministry. But since 1991, officially, as a youth pastor, ang dami ko na pong nakita ang nagdumating at nawala na mga campus ministries. Ang madalas po napapansin ko sa mga campus ministries ay, una, ay short-lived, walang continuity. Walang continuity, ibig sabihin, dadating, tapos mawawala, tapos dadating, tapos mawawala, no? Wala pong long-term projection. So, papasok ka sa isang campus, tapos mawawala. Papasok ka sa campus, mawawala. Isa nakikita ko is that madalas, maraming campus ministries ay nagiging church member recruitment. No? Para kukuha ng kabataan, pamparami ng tao sa simbahan. Which, okay lang naman yon, kaya lang, hindi po madalas na-address ang pinagdaraan ng kabataan sa loob. Yung pangatlo po na papansin ko ay, sa karamihan ng campus ministries na nakikita ko, and I would like, kung kayo po nandito, mga pastor, mga church members, mga youth ministers, please, ipasa nyo sa kanila itong broadcast na ito. Okay? Isa na papansin ko po ay, hindi, walang tulungan. So, for example, principal ako. O sige, Pastor Gerald, pasok ka, gawin mo yung gagawin mo. Pero bilang principal o guro, wala na akong pakialam dyan, problema nyo na yan. So, nangyari, nagiging parang libreng break time ng mga teacher, yung ano. And then, worst case scenario, yung mga magulang hindi kasama sa usapan. And kung papansin niyo po, all over social media and the news, nagtuturuan. Right? Kanina lang, before we came in, ang sabi, binaban lahat ng cellphone sa loob ng classroom. Sabi ko, so yun ang sagot ng yun ang sagot ng DepEd. Sa gobyerno, iban ang ano. Una sa lahat, kung ang sabi naman ng mga politiko, iban lahat ng mga violent games. No?
13: Parang layo naman.
9: Parang layo eh. Well, ako po ay, alam nyo, eh, noong nauso yung mga Counter-Strike, yung mga ganun, nilalaro ko na yan noong unang panahon eh. Di ba? Nakikilaro ko sa mga kabataan kasi pastor na ako noon eh. Although hindi ako magaling kasi di ko maintindihan eh. Dahil shortcut eh. Pero noong pa na naman, kahit sa gaming, meron ng ano yan eh, meron ng rating, yung ano, yung ages rating. Parang sa sine ba? R18, R16, yung mga ganun, PG-13, PG, GP, ganun. Ah, kailan po ba tayo napigilan ng ganun? So, binan niyo po ang, although, cellphone ha, sabihin ko lang po, sa amin po eskwelahan, the National Baptist College, matagal na pong ban ng cellphone. Ang bata, papasok pa lang, idideposito ang cellphone, pag uwi, kukunin pabalik. Matagal na po sa amin yan. Pero sino po ba ang naglalaro ng violent games inside the classroom? Sabi, ang ganda ng promo, we want the children to focus on education. Lalala, inisip ko, bakit? May nagpa-Facebook ba ako Instagram sa loob ng classroom habang sinong teacher na sa tamang lagay ng pag-iisip na, na o sige mag-Instagram muna kayo o mag-goreblocks muna kayo habang in break time ng klase natin. Wala namang ganun. Diba? Pangalawa, yung mga magulang, hindi naman nila kayang bantayan ang kanilang mga anak pag uwi sa bahay. Kaya maraming mga bata ngayon, ang yaya nila si Minecraft, si Roblox. Umiikot po ang isang viral video na ginawa ng isang nanay na napakalungkot na yung kanyang anak na minor, 7 years old, ay biniktima ng predator.
13: Pinatakbo ng walang salawan.
9: Oo, ganon. Pero alam niyo po, ang tagal ko na pong hinahawakan ng mga kasong ganon. Kasong ginawa ng mga magulang, bis na alagaan, ginawang yaya si tablet tsaka si cellphone. Tanong natin, again, campus ministry issue, papa, ano, parang hindi tulong-tulungan. Hindi nagtutulong-tulungan. Yan po nakita ko. No? Kung, so sa mga may campus ministry po, sana po ay balik tayo sa sistema natin, isipin natin, i-reprogram natin. Kasi one thing I know for sure, it's not working. Masakit mang sabihin. It's not working. It's not working, no? Kausap namin ang isang ano, sabi nung superintendent ay ayaw kasi namin na makahadlang sa pag-aaral ng mga bata yung ano, yung intervention ng pagtuturo ng values and issues. Eh, may GMRC na po ngayon. Salamat sa nakaraang administrasyon na pinayagan ng GMRC. Binalik ito. So, paano po natin, baka naman pwede natin gamitin itong time na ito. Kasi nung bata ako, matagal na to eh, no? Ang GMRC namin, okay, sleep.
10: Ah.
9: Homeroom tulog. Lahat, tulog lahat. Put your face down on the ano, tulog lahat, no? So parang hindi po na naobra ito. So ano ang pwede nating gawin dito sa usapang ito? So bigyan natin na ngayon ng ano, Pastor Gerald, since ano, aapul tayo sa time natin dahil nga kinain yung traffic natin, ano? We have what? Ilang minutes ba tayo natito na sa atin? Mga 10 minutes. Okay. So, ongoing po ang tahanan curriculum. Ang tahanan curriculum po ay binuo hindi lang dahil gusto nating magsulat ng curriculum or approach to campus ministry, but also, yeah, may picture tayo dyan. Papakilala po ng tech din natin yung picture ng libro natin. Ito po ay isang possible way for us to be able to address the issue. Pastor Gerald, anong bigyan mo tayo ng ano? Preview niyan. Anong tahanan curriculum, bakit natin ginawa?
10: Una ho sa lahat, saludo ho sa lahat na merong mga campus ministries. It's not a way to alienate yung iba nating mga campus ministries. Kagaya po nung sinabi ni Pastor James kanina, kami po ay produkto at kumikilos din in campuses sa halos 2 dekada na ho, at nakita ho natin kung gaano kahalaga ang campuses. But tahanan po, kaya po natin ginawa itong initiative na ito, kasi nakita ho natin na kailangan ng katulong ng mga schools to live up to their mandate. Ang mandate ho ng mga schools ay maging pangalawang tahanan. Kaya nga ho, kagaya na sinabi ni Pastor James kanina, we have designed this system, this initiative, para yung pangunahing tahanan, which are the homes, at yung pangalawang tahanan, which are campuses, magkaroon ng collaboration. Paano ba mamomold itong mga kabataan na ito na maging to be the persons who they were designed to be ng Panginoon.
9: We're addressing issues na pinagdaraanan nila.
10: Opo. Na,
9: ano yung mga ilang issues na ano na dito?
10: Kaya ang ginawa po natin, we base the topics. Ito po ay isang initiative na naka-gear towards targeting yung mental health na needs ng mga estudyante ho ngayon. Lalo ngayon, naririnig natin madalas yung mental health. Yun po yung pinaka-focus niyan. Marami po sa mga topics ito, it's about anxiety and stress, burnout, bullying, nandyan ho yung romantic relationships. Imbis na pag-usapan natin yung teenage pregnancy, romantic relationship muna.
9: Yeah.
10: Conflict resolution, nandyan po yung mga challenges na kinakaharap ng mga kabataan. Tapos, yung curriculum, it's in a language na sinulat para sa mga Gen Z
9: people. Yun! Ano yung lingwahe na intindihan nila?
10: Opo. Okay. Yung context, yung analogies, metaphors, yung catchphrases, yan po yung mga ginamit nating mode of communication.
9: So you know, looking at that ano, Pastor Carl, nung finorm nyo to, anong ginagawa nito? Ito ba ay papasok kayo sa school, tapos after nito ay parang yung dati lang magtuturo, etc. O anong approach to? Paano naging holistic yung approach na to?
12: Actually po sir, we're offering po sa mga schools. Dito po sa gagawin po natin na ano na parang book launching and workshop po sa Sabado. Meron po tayong mga tinatawag na touch points. Kumbaga, meron po tayong mga parang ano platform kung saan doon po tayo makikipag-usap sa kanila.
9: Right.
12: Sa homeroom, kung bibigyan po tayo ng time for their homeroom, it's around 6:30 to 7 or yung pinakaunang-unang mga ginagawa po sa school. Tapos pwede rin po tayo na after school. Mm-hmm. So we're
9: ano, so hindi siya aagaw sa ano?
12: Hindi naman po eh. Okay. Actually it will be a beneficial na tulong po. Oo. Talaga.
9: Kesa sa naman sleep.
12: Oo, opo.
10: Ayan, Pastor James, si Pastor Carl, ang asawa niya po ay public school teacher.
12: Yes. Yeah. Actually po, ano, she's been gifted na magturo ng GMRC this year.
9: Right.
12: At nakita po namin yung ano, yung curriculum ng DepEd. Okay naman po siya with gearing towards mental health, pero being a Christian, napaka-crucial rin po nun na meron kang benchmark, may batayan ka kung saan mo itatama yung mental health, yung mga issues in life. Kasi kapag sinabi lang natin, scientifically ganyan yan, o kaya ito yung mga statistics. Oh. Pero wala tayong kumbaga sir na ano po, na saan mo siya, saan mo sila ituturo that will right. really help them dun sa mga issues in life. So, yan po siya.
9: So, EJ, no? Ito, nag-start ka na. Una, salamat po sa ano, Rizal High School ng Pasig. Na naglaan sila ng actual time for two sections ba? Kasi
10: opo, two sections.
9: 20,000 students. Pero naglaan sila. So magandang pilot po sa mga may contact po sa public schools. Ito po, ano. So, sinubukan mo rin sa eskwelahan din natin. Anong so far, anong feedback nito?
11: Sa ngayon po yung mga sinisimulan po natin, yung sa Rizal High, ang isa po sa mga pinaka main touch point na nasubukan po natin dun is yung tambayan touch point na out of the school po.
9: Right.
11: Ang sinubukan naman po natin sa IBC is yung youth organization or right. youth club po. Pareho po silang effective, pero ang nakikita po natin na feedback, dahil kahit po dun sa mga onting interaction pa lang po dahil starting pa lang ng school year, is sobrang naghahanap po talaga sila ng mga space
9: right.
11: na pwede sila at makita nila yung mga issue na currently important sa kanila. And then nakita po nila na merong mga ate at kuya na talagang may pakialam sa kanila. And hindi lang po siya talaga nagiging tambayan or...
9: So hindi ito, hindi ito necessarily like kailangan yung head lead pastor ang maggawa.
11: Opo, hindi
9: gusto natin ito, medyo matabata ng konti.
10: Ang counterproductive.
9: Oo, kasi pag tumayo dito, alam nyo, nung panahon natin, patay tayo dyan.
11: Actually po, ang pinakamaganda nga po dyan is kahit yung mga classmate nila, yung
10: peer.
11: Peers po nila, talagang nagmi-minister sa mga kapwa peers nila. Sa IBC po, yun po yung malakas na pull natin.
9: Peer ngayon. To peer, ano?
11: Actually, hindi po kami yung masyadong nag-push na mag-join sila. Nung nag-join po yung iba, nung first session, after the first session, sobrang daming humingi ng parental consent.
9: Mm-hmm.
11: Nakaklase nila kasi dahil sa aya po nung kaibigan na gusto mag-minister din po sa kanila.
10: Isingit ko lang po nung, yung ginawa po nila, Pastor EJ, is yung tinatawag natin na pag-create ng youth club or youth organization sa loob ng school after class with parental consent.
9: Right.
10: Kasi hindi,
9: so ayaw natin dito, ano, parang dinodoktrinahan yung mga bata.
10: Ay, bawal po. Hindi.
12: Actually po, sir, partner nga po ng ano eh. Partner natin yung mga magulang dito po sa movement na ginagawa po.
9: Mayroon silang say.
12: Opo.
9: And they're part of the evaluation.
10: Opo. Tama.
9: Napaka ano, holistic, no? Kaya po na-create ito, sa mga nakikinig po sa atin, ano, nakalagay po yung link ng Transformlit, nilagay ko po dyan. May mga, yung initial seminar natin ay...
10: Sa Saturday.
9: Saturday,
10: po.
9: Puno na eh. Puno na. Pero kung interested po kayo, ay magkakaroon po ng isa pa. May kasama po kasing libro ito, ayan, nandun sa harapan natin kay Kuya EJ, at pinost natin kanina doon. Makikita po natin... Kompleto po yan. And as we said before, isa po sa bagay na in-address talaga namin ay itong program na ito ay hindi po pang ngayon taon lang na ito.
10: Right.
9: Ang plan po talaga ay tuloy-ituloy ito kasi sabi po ng statistics, ang pinakamaselan na edad ay grade 7 hanggang makatapos.
10: Opo.
9: Okay, hindi ka pares dati, ang ano, maselan dati, 18 anyos eh. Legal na. Ngayon ang bata, grade 7. Okay. Can you imagine? 13 years old, 14 years old. Ito yung pinakamakalaking kaguluhan ng isip nila at lahat. And so, ito po yung goal nitong tahanan curriculum. It's holistic po siya. Isang buo siya. Continuity over the next several years. Katuwang ang teacher, principal, guidance, magulang at bata.
10: Right.
9: No? Ayan, classmate Daryl, para sa campus ministries ninyo, napakaganda nito. Napakaganda nito. Kasi, ano eh, we can really, ano, hindi po ito namin, hindi po ito sinulat, no, ni Pastor Gerald at ng grupo para po maging competition
10: right.
9: dun sa other existing ministries. In fact, kung may existing ministry kayo, please use this curriculum. I've long been a believer na instead of sumulat ka ulit, no, gamitin mo yung nagwo-work. And ito po ay I cannot say enough na sobrang appropriate po ang approach na ito sa ministry. Kasi kung kayo po ay nasa campus ministry tulad namin na again has been here since man, as long as I can remember. Mas matagal na po ako nasa youth ministry kaysa sa adult pastorate, no?
10: Oo nga,
9: Oo, totoo yun.
10: Hanggang ngayon kasi si Pastor James pa rin director namin sa National Youth Development Council.
9: I'm 56 years old. Nasa National Youth Development Council pa rin ako. Nag-start ako sa youth ministry technically in my seminal days 1986 and sa revolution. Can you imagine? Ngayon nagra-rally kaya late kami dumating dahil nagra-rally sa EDSA Revolution, pampihira yan. Oo. So you know, mga kapatid, ito po ay napaka-rare na pagkakataon. In fact, yung unang 100 books mo, wala na eh.
10: Opo.
9: So kung kayo po ay sa mga ministerial ninyo, you would like to ano to be a part of to do this. May mga mag-manage po kami ng ano ng ano namin na dito para ma-address natin kung kayo po existing youth ministry, hindi niyo po kinakailangan maging part ng NYDC, IBMF or whatever. Gamitin niyo po ito para po ma-address natin yung napakatinding pangyayari sa ating ano. Kaya po ang mga bata ay napupunta sa ganitong ano, hindi po dahil sa may masamang palabas sa video game. Matagal na po 'yan eh.
10: Mm.
9: You know, kung hindi po kailangan po magtulungan talaga ang magulang, ang mga guro at ang eskwelahan at higit sa lahat ang simbahan.
10: Right.
9: Ang simbahan. Oh, ang mga youth ministries dapat mag ano, gamitin ito. Gamitin ito. Kami po sa Mandaluyong Christian Church Association, full support po dito. Mm. And sa July 4, no?
10: Opo.
9: Pastor Gerald, ay magkakaroon tayo ng ano, ng time to be able to do this, no? Sa mga nakikinig po sa atin, kung papansin nyo, well, over time po tayo kasi nagkagulo po ang schedule dahil po sa mga matinding pag-ulan na hindi na control ng flood control ang mga baha at the same time may baha pa ng tao. So, actually, mga tech natin, ano ba? Ano, okay na ba kami? Ano ba yung natin? Tuloy ba o ano? Ah, tuloy! Okay! Tuloy ang ligaya natin! So,
10: tuloy ang ligaya.
9: So, tuloy natin yung, ano, yung usap na natin. No?
10: Pastor James, iisingit ko lang po.
9: Sige, go!
10: Although primarily designed siya for campuses, pero pwede nyo rin po siyang gamitin sa inyong mga youth ministries, yes, sa mga youth groups. Mm. Kasi, tinatakil na ng mundo yung mental health. Naiiwan yung mga churches at yung mga youth groups. So, maganda na i-bring natin to the forefront yung ganitong klase ng mga discussions in the light of biblical wisdom. So,
9: yes. Ate Jackie, sabi niya, Pastor Gerald, gusto po namin pasukin ang campus ministry. We want

0: automatic biologically napapatingin ka
1: sa kisame.
0: Okay. Sa kisame. So, kisame is about anxiety and stress. Paano i-manage right. yan? So, yung ano naman po, hagdanan, it's about grief and moving on. It's about heartache. Kasi may mga pagkakataon, para kang na-stuck sa gitna ng hagdanan. Hindi ka makaabante, hindi ka rin naman umatras, stuck ka lang.
1: So gumamit kayo ng word pictures para makarelate yung kabataan doon.
0: Opo.
1: Word association. Sa mga pastor po nakikinig, Ate Jackie, Bishop Anoponi, ano, classmate Daryl, ang maganda po kasi dito, yung masakit man, yung nangyayari sa ating bansa at sa ating mga kabataan, it is also a prime opportunity for right. youth
0: Opo.
1: Ministries
0: yes,
1: to tama enter.
2: Po. Totoo po.
1: No?
2: Kasi and, sir, ano eh, makikita rin po natin na ang problema po talaga ng mga kabataan ngayon, hindi yung maturuan mo sila ng magandang asal o kaya ng Bible. Problema po talaga yung makausap mo sila.
1: Right,
2: yun
1: right.
2: yung pinaka, ano eh, pagka nakausap mo sila, nagkaroon ka ng oras sa kanila, yun yung isa sa mga...
1: Alam mo, isang na-encounter ko dito, speaking to Mandaluyong, so Mandaluyong, sana po katukuin kayo ng Panginoon para pakinggan ito sinasabi ko. Okay, kasi pahirap kayo eh. Ang unang sagot nila is, ang dami na kasing gustong pumasok.
2: Totoo po.
1: Which totoo naman, sa totoo lang, from the ministerial point of view, praise God. Maraming gusto pumasok. Pero ang laban po nitong tahanan curriculum ay, una, meron kang curriculum. May libro kang hawak eh. Pwede nilang tingnan anong mga topic to. Pangalawa, may continuity. Ibig sabihin, hanggang next year po nandito kami. Wala po kaming planong unless mag-rapture na umalis. Okay. Pangatlo, katuwang mo ang three core people in the formative areas ng bata. Ang magulang, ang eskwelahan, ang simbahan.
0: Tama
1: po na lahat yan eh.
0: Kasi nung napapansin rin po namin nung team na for the past years na nasa youth ministry tayo, parang nagiging ano pa, dragging yung campus ministries kapag feeling ng mga bata, sila lang yung nakakapakinig sa amin. Pagkatapos yung mga campus ministries naman, may ego din na kami lang yung nakakaintindi sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Why not bridge the gap? Yun yung pinaka-idea niya eh.
1: Buhay natin yung opo. Ano, yung anong tawag doon, yung sabi nga patulo, yung butas.
0: Opo, opo.
1: Buhay natin yung butas. Ayan, from the point of view ni EJ na nasa campus na siya ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Tingin mo na sasagot yan, nakikita mo.
3: Sa totoo lang po, yung nagulat nga rin po kami actually kasi ibang-iba po yung
1: dating, ano?
3: Yung... Kahit po yung ano eh, yung student profile nung Rizal High sa kanang IBC. Magkaiba po yung ano eh,
1: magkaiba yung private and public.
3: Private and public. Pero same na same po na meron po kaming mga youth ngayon galing sa Tambayan from Rizal High na nadala sa church. Na nadala sila hindi dahil na turuan kagad sila ng doctrine. Pero dahil meron pong mga nakapag-build ng relationship sa kanila
1: right.
3: na naging kaibigan po nila. And dahil po dun sa, yun nga po, yung feeling the gaps nung friendship and yung pagiging mga kuya na nandun para sa kanila. Ngayon po, nakikita po natin yan sa IBC. Kung paano yung students po na, ano po yun eh, nag-start po actually yung sa IBC from the high school camp last year. Na may constant chapel hour. Pero nung nagkaroon po ng high school camp, nung nagkaroon ng time yung mga kuya at ate na makausap sila,
0: talaga.
3: Sobrang lalim po pala talaga ng mga pinanggagalingan ng mga kabataan. Totoo. Na nung nakita nilang may kuya at may ate, sa totoo lang po, talagang may nag-break emotionally dun sa mga kabataan na nung una may facade talaga yan na parang cool, na maangas, na hindi. Biglang lahat po actually, biglang nag-open yung puso at isipan nila to a place na they can see kung sino
1: kasi,
3: yung...
1: Kasi, alam mo, nakita ko to, ano eh, you know, seeing this approach, no? Yan ang pinakamalaking parang pushback ng, for example, public schools. Kasi nga naman, ayaw mong madoktrinahan yung mga bata. Ayaw mong ma-religion, no? Yung mga bata. So, ito po yung napakagandang paraan. No, and this mga kapatid, dahil po nag-message sa atin ano, na this goes beyond just buying the book.
0: Right. Opo.
1: Right. Na unfortunately po yung ating July 4 na schedule ay overloaded na po kami ng ano,
0: not unless makahanap po kami

0: malaking venue.
1: Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, ahem, Mandaluyong.
0: Baka naman.
1: Unless makahanap po kami ng mas malaking venue, then, ano, ang ganda pong opportunity sana ito para po makita ng mga tao ano yung pwede nating gawin sa ano dito. Dahil napaka-urgent po ng ano sitwasyon. So, pag nag-attend po kayo nung, for example, nung seminar or what, this not only gives you a book, but it teaches you the strategy and how to put it together.
2: Right.
1: Which is more important. Paano mong apply? Kasi tatanungin kayo ng principal eh. Ano ba experience ng bata pag pumasok dyan? Baka pritsan mo lang.
2: Opo.
1: Oo. So, kasama po yun. So, magsa-schedule po kami ng another set ng ano dito para po magawa natin. Okay. Para magawa natin para those na nandito. Kung kayo po ay mga churches na medyo meron kayong venue that can accommodate at least mga 150 to 200, sabihin niyo po sa amin, doon natin gawin sa inyo.
3: Tama mo.
1: Pero ngayon po, yung sa July 4, sa Mandaluyong po ito gagawin. No, pero kung sa mga ministerial po ninyo, kung may direct line kayo sa ministerial ninyo, baka po pwedeng ano,
2: yun talaga pa Sir James, ang pinakamahalaga yung mga ministerial organizations sa mga cities.
1: Oo.
2: Kasi hindi na, tama po kayo, hindi na to para maghatak tayo ng mga tao sa simbahan.
1: Oo, hindi na.
2: Laban na to para sa bayan natin eh. Kasi kung ano man yung ninurture sa campuses, yun yung nagiging values ng society natin.
1: Right.
2: Kaya ngayon pa lang, dapat proactively ma-address na natin yung mga bagay-bagay po na yan.
3: Saka po kung doon ang birthplace ng mga makakaliwang grupo, sentiments ng mga baluktot, doon po natin sila puntahan.
1: Eh, ito yung masakal doon nangyari. Nung ibinalik ang GMRC, I know this for a fact, walang natuturo ng values.
2: So,
1: ginawa nila, kinuha nila yung social studies, aling palipunan, pinutol yung teaching doon sa mga nilalagay yung mga teacher na yon. So, you have social studies teachers teaching values. Masakit po nito, maraming social, hindi naman lahat, social studies teachers, puro makakaliwa. So, ang natuturo ngayon, dati college lang, napupunlaan na ng mali. Ito, high school pa lang, yari na.
2: Opo.
1: So, you know, napakalaking bagay na to para magawa po natin. We are committed to doing this, you know, sa atin. So, kung may connection po kayo sa mga ministerial groups ninyo, gawin po natin. We will be glad. Kailan ba yung next batch ng libro mo ang dating?
2: Sa end of July po.
1: End of July.
2: Ubus na po kasi yung ano last week pa.
1: Opo.
2: Yung unang
1: ubus
2: batch.
1: Ubus kagad eh.
2: Opo. So, end of July, yun po.
1: Pero sakto po ito kasi po yung lessons po ay ilang lessons yan, Pastor Gerald?
2: Bali, 10 lessons po siya sapat sa 10 months.
1: Okay.
2: Ng calendar po, academic calendar. Pero bahala naman po yan doon sa implementers kung paano nila i-shape yung mga discussions niyan. Pero per topic, 4 weeks po ang suggested po natin.
1: Right. So ang ganda po ng ano nito, it's actually a full-on Christian academic curriculum. Na nabasa ko na po itong contest nito. Pwede mo ilaban kahit sa ang curriculum. It so happens that it is geared towards the Filipino youth.
2: Opo. Pang atin talaga.
1: Hindi tayo kumuha ng kung saan sa ibang bansa, Amerikano, whatever, geared toward the Filipino youth. So we'll be able to really fully address this topic na to para po ma-address natin. Kasi naghahanap po ng sagot ang mga tao today. And we praise God for youth and campus ministries. Pero bungi-bungi po kasi yung ating approach. Ito po yung isang napakagandang paraan na pwede nating ma-activate ito. Without actually extra cost.
2: Opo.
1: For the schools.
2: Lalo na
1: kasi
2: sa school.
1: Unang tanong, magkano ba yan?
2: yan po karanasan namin sa mga schools sa pinupuntahan natin. Magkano ilalabas namin? Wala ho kayong ilalabas. Papasukin nyo lang kami.
3: Saka ang kailangan lang rin po natin, magkaroon po tayo ng mga partners na teachers, mga sa schools.
1: Ngayon, kung gusto po ninyo na ang mga estudyante magkanya-kanyang libro, siguro yun yung pinaka-part ninyo.
2: Opo. Pero, depende po sa kanila.
1: Pero yung mga ministers, yun lang.
2: Ang books nga pala natin pa, Sir James, kada lesson, meron na po yung Canva presentation.
1: Oo, so, hindi na ho kayo mag-iimbento. Ando na lahat.
2: Okay. Well, maganda na, dinesign na. Lahat yan, may Canva presentation
1: right.
2: Na.
1: I-QR mo lang. Nando na yung presentation.
2: Screen sharing na po
1: ang yan. Kulang na lang po, eh, pag pinindot mo yung libro, magsasalita si Pastor Gerald. Eh, medyo mahirap pong gawin yun dahil libro yan. Eh. So, pero wala na po kayong gagawin. Papasok na lang kayo. Aralin niyo yung ano. Babato nyo na. May presentation na, may curriculum na, may workbook. Kasi may sagot yan eh.
2: And even sa ano pa, Sir James, sa July 4, hindi lang po natin sila ititrain, but we will put you in a community of, in a network of like-minded people, campus ministers, lahat ng resources, lahat ng training, dun namin i-course through.
3: Oo. Opo, maganda rin po yun, i-add ko lang rin, Pastor Gerald, kasi po, hindi siya kaya ng isang church. Eh.
2: Hindi talaga.
3: Actually po, we have a church and dyan po si Pastor Benji. Binabati niya rin po
2: tayo. Ay, oh, Pastor Benji, panganiban po. Salt and Light Church.
3: Salt and Light po, situated po sila sa harap mismo ng school.
1: Mm. Parang kami pala to.
2: Opo.
1: Pwede makapagbatuan sa Espinagis.
3: Naririnig mo nga yung ano,
1: iingay,
3: school. Eh. Kaya po, hindi talaga siya kaya. They are admitted to that. Dapat magtulungan po tayo mga churches dito. Ito, marami tayo.
2: Kaila Pastor Benji ang binigay sa kanila 20 sections.
1: Wow.
2: Grabe. Paano ma-handle ng ano, 'di ba? So kailangan ng partnership sa mga churches talaga. Hindi ito competition na.
1: Oo, tsaka na po tayo magganon. Sabi nga nila, puro sa GMRC yan, puro pride.
2: Totoo.
1: Habang nagkakanda kalabuso yung bansa natin, ito yung ano.
2: Ang isa pa po palang strength ni tahanan, we do not proselyte, we do not do those things, pero it's biblically based.
1: Yes.
2: Yun nga yung laging
1: tanong. Nandun ang sagot.
2: Opo. Kasi nga, kung puro psychological, man-centered lang yung sagot, may limitation yan. Hindi right. Natin ina-alienate yung mga professionals. There's a space for that. Pero alam natin, ultimately, ang magbibigay ng resolution dyan ay yung salita pa rin ng Panginoon.
1: Right. Iba, alam mo, tinanong sa atin to sa Mandaluyong, anong sagot nyo rito? Baka mamaya, puro ano to, Bible, ganyan-ganyan. Sabi ko, you know, naintindihan ko po ang ano, ang psychologically based. Eh, yan po inaral ko eh. Yan po ako. Okay, bilang isang counselor. Pero at the same time po, ay, you know, ang sagot ng Bible sa problema ng tao is always psychologically accurate.
2: Right, opo.
1: Tama, so hindi natin sila basta binabato ng Bible verse.
2: Opo.
1: But nasa Bible po yan, di ba? The Bible, sasagutin niya lahat ng issues mo sa buhay. So, you know, kaya ganun yung ano. Ngayon, may isa kang option na in-explore kung hindi talaga tayo magkasya is baka, but we're not sure, i-open namin online yung Friday natin, yung seminar natin. Para lang may idea
2: pwede,
1: yung
2: pwede
1: mga
2: po,
1: tao how it will work. No? And then they can go from there. Pero, ano po, marami po nagme-message sa atin paano magkaroon. Ayan po, ipinaplug po namin yung inyong mga sagot. Yung transform lit po nakalagay po doon yung ano natin how you can ano be a part of ano this
2: pero ang earliest nung na makapurchase pa po kayo nung next batch ng books ay sa end of July pa naubos right. Na po kasi yung
1: right.
2: First batch
1: na. Pero alam mo in some ways okay pa rin sa akin yun eh kasi nga kasalukuyan nagkakagulo pa yung isip ng mga tao, ang dami sagot. So the schools can weed out the ano, the issues, no.
2: Opo.
1: Pwedeng pakinggan ng mga superintendent, ano ba 'yung nagwo-work, ano hindi nagwo-work. But one thing is for sure, no, mga kapatid, I will vouch for this one na ito po ay una hindi siya hadlang sa existing youth ministry niyo.
2: Mm.
1: Pangalawa, it actually answers your questions dito. Kasi, masasagot po niya yung mga butas ng youth ministries natin. No? And, simula society hanggang ano. And, yung mga pastor po nakikinig, ang pakiusap ko lang po, unless bata kayong pastor, wag po kayo.
2: May special designation po kayo na lalo kung atin kayo na July 4 si Pastor James na bahala sa inyo. Yung mga ministry heads natin,
3: specific pastors. Opo. Pwedeng mga coordinators kasi sila basta marami po siya, marami siyang possibilities, potential para po maabot natin yung mga bata sa campuses.
2: Pastor James, isingit ko lang po, yung book po natin per lesson meron siyang 5 parts. So yung una, para makita nyo din yung utility nung book. Yung una po, ang tawag sa kanya ay tuloy. Yan yung icebreaker. Hindi nyo naiisipan. Iniisip na ho namin. Dahil po, halos 2 dekada na rin po ako sa pagtuturo. Yung pangalawa po, yung tahan. Yan yung lesson proper. Yung pangatlo po, ito po yung tinatawag na tambay. Ito yung peer mentoring, peer sharing, small groups. Pagkatapos, yung totohanan, ito yung personal space ng bata, ng estudyante, kung saan siya magjo-journal. Yung tambay, ito yung collaboration natin with the parents. Kasi we will ask the parents to assess their kids on a weekly basis. Halimbawa, kung ang
1: may topic... May cooperation yung magulang.
2: Meron po. Opo. Kahit pabalat bunga man lang, meron silang participation dito na kinukumusta natin indirectly yung mga anak
1: sa bahay, no?
2: Sa pamamagitan nung kailangan nilang...
1: Alam mo, tama yan kasi bilang guidance counselor, I always hear this unfortunately. Ba't ganyan yung anak ko? Sa bahay namin mabait yan.
3: Parang di nila alam kung
1: ano. Sa bahay namin mabait yan, ba't siguro parang lang nga ito kasalanan ng eskwelahan.
3: Mali.
1: Pero ito po, merong assessment yung magulang from that end. Para po pag may nakita kayo ng anak ninyo, lumabas sa assessment namin on this end, na mukhang may problem yung anak mo, sa bahay, hindi, magkakatulungan tayo paano nating ma-address.
2: Yes, opo.
1: Yung issue na to.
2: Yun po, tama po.
3: Sa kayo magulang, kumbaga, if we will transition yung mga bata sa church, ito yung mga nagturo ng tama dito. Diyan ko talaga dadalhin. Kumbaga, alam nila, mas madali na.
2: Kasi kilala nila tayo.
3: Kilala nila tayo.
1: Kasi karamihan po na nakita kong problema. Ako po was invited to be in the... to sit in the Peace and Order Council ng Mandaluyong.
2: Opo.
1: Kasama po ang DepEd, kasama po ang DSWD, kasama ang DLG, ang PNP. Ang ganda po ng kanilang mga programa.
2: Opo.
1: Kaya lang, ang napansin ko po, and sinabi din naman to nung ni Chairman, no, na sa usapan, bakit yung mga programa, puro back-end resolutions. Ibig sabihin, nagdroga na, nakasuhan na, yung mga ganon, puro hindi na... Tama na po yung sagip bata. Okay? Kasi ako po, dati po ako lifeguard, mas gusto ko po yung bata marunong lumangoy kaysa kailangan sagipin ko pa.
2: Ganda.
1: Kasi naghahabol ka na . Okay? Naghahabol ka na. Ito, front end pa lang, natin? Sabi ni Ate Christina, last event ng Every Nation. Opo, nandun po ako, nagsalita po ako, andun po pala kayo. Opo, sana po makapag-set tayo. Sayang, kasama ko si Bishop Manny Carlos about a month or two ago. Hindi namin napag-usapan to. Pero sige po, if you have connections in your churches, we'd love to let them see it. And again, i-incorporate nila sa existing na. Kasi ang Every Nation, ang ganda ng campus ministry niya.
2: Opo.
3: Dati pa man
2: Lodi yan.
1: Ang ganda ng matitindi yan. But just like anything else, like I said, I've been doing this for a long time. If it will make your ministry more applicable and appropriate, man, gawin natin.
2: Opo.
1: Oo. Saka na tayo mag-anuhan, mag-branding, no? Saluhin natin kasi po, sayang yung rare na pagkakataon na mayroon tayo, no? Hindi ko alam kung anong oras pa tayo. Tech, anong engineer natin, kamusta? Magpapaalam na ba ako? Ha? Ah, ganun! Okay, sa tuloy-tuloy pa pala tayo dito, praise God. Kayo po nakikinig sa extended version ng Family Matters. Kung meron po kayong mga tanong, ang ganda nito, pwede po ninyong i-message dito. Sabi ni Kuya Arnel, sabi niya, suggestion ko po, pwede po bang pakisama sa Reaching the At-Risk Generation in the Campus regarding about Philippine actively integrates in the anti-corruption na meron po sa school para po lahat po ng mag-handle ng financial issues and so on so forth. Maganda po yung suggestion na yan. Pero ang and we do address moralities obviously sa topic na to.
2: May ganyang topic po tayo sa year 3. Sa book 1 pa lang po
1: kasi. Book 1 pa lang po ito. Kasi po yung sinasabi niyo Kuya Arnel, pag ang in-approach natin dito grade 7 and 8, mm-hmm. medyo masyadong ano malayo pa ng konti. Mm-hmm. Oh, ito po yung 7 and 8, grade 7, ito yung experimental stages. Yeah, so we want to hit the, sabi nga ng mga Amerikano, hit the bud. No, yung ano ba, bubut pa lang.
2: Opo.
1: Hindi pa namumulaklak. Tirahin na natin. No, kasi if we hit them with, you know, bigger issues like nation building and all of those things, hindi pala naiisip yung part na yun. Opo.
2: Pero ang roll-off po nito, year one, more, ano po yan, ang tawag po namin dyan is establish yung
1: foundational.
2: Po, foundational, oh. Establish. Troubleshoot muna tayo, tingnan natin ano yung problema nila, how can we resolve that. Year two, medyo formative and corrective. So, yan po yung tinatawag natin na engage part. Yun po yung pang next year
1: right.
2: na ilalabas po natin. Year three po is more on equipping. We are preparing them na for life.
1: At oh, social year, responsibility
2: yan,
1: na ito.
2: Kasama oh. na po yan. Dun. Year four, ito na po yung empowerment. Itatransition na natin sila sa, pa, yun po yun eh. Ang ideal po kasi niya, grade 7, 8, 9, 10.
1: Right.
2: Yun po yung progression niya, yung ladderization niya. So, maaapakan po natin yan, pero hindi pa ngayon po.
1: Hindi pa ngayon.
2: Tama po kay Pastor James. I-meet muna natin sila kung nasan sila.
1: Right,
2: and
1: right.
2: And then start, parang ano po, build up natin sila from there. No.
1: Par, ano po yan eh, kailangan talaga, kaya ngayon sinasabi ko po, napakahalaga po na yung ating approach is hindi one shot,
2: opo,
1: then you're
2: opo.
1: Done. Mm. We want it to be talagang dire-dire-dire-diretso po, ano. Sabi ni Ate Jackie, registration is closed na po sa seminar. Pwede po bang walk-in?
2: Babalitaan po namin kayo today, mamayang gabi.
1: Opo, message dahil... niyo lang po tuloy-tuloy doon sa ano.
0: Shoutout mo na.
1: Hopefully, ano po.
0: Pastor Paul.
1: Yan. Sabi shout ni Pastor out. JR all the way from Nueva Ecija.
2: Ayan, maganda yan, Pastor James.
1: Opo, may campus misa. Pastor JR, di ba sa kanila ang board meeting next
2: opo,
1: week?
2: Opo, opo.
1: No? Maganda pong opportunity yan. Actually, mga kapatid, mga kabaro, ano, this is a prime opportunity ng churches and youth ministries to really take advantage.
2: Tama
1: kasi
2: po, tama po.
1: Sa dami ng press release, ang Senado natin gusto ipatawag yung gumawa ng Gorblocks all the way from Germany. Parang ang nangyayari po dahil palibasa hindi nagawa yung dapat gawin, binaban-aida natin po, lahat yung
0: bata. Na lang yung mga ano,
1: ban-aid solutions. Mga kapatid, I'm all for banning violent games. I'm okay with that. Right? I'm okay with that. Pero, pag binan niyo po ang isa, mag-create lang ng iba eh.
2: Mm. Tama po.
0: Yung, ano nga po, yung Roblox, hindi naman po violent game.
1: Hindi, tinanong ako ng asawa ko hapon, ano ba yung Roblox na yan? Masama ba yan? Actually, hindi. Napakagandang educational tool yan.
2: Opo.
1: Kaya lang, napapasok ng mga predators.
0: Opo. Minecraft dati.
1: Oo. Ang problema, walang, ano, walang administrator, walang admin na nagmamoderate. So, you know,
2: tsaka sa galing ng mga kabataan po ngayon, they can undercut kahit ano pang ilagay mo dyan na.
1: Isipin nyo ha, yung gumawa ng matinding krimen na hindi pinaparusahan dahil sa salamat sa ating juvenile justice law, dahil 14 anyos, naglalaro ng Gorblocks. Pero may age restriction.
2: Opo, may age restriction.
1: Paano niyang nalalaro? To the point na yung suot niya na damit ay yun yung suot nung gumawa ng similar event sa Columbine. Hindi pa siya pinapanganak nun eh.
0: Totoo po.
1: Nung nangyari, ano yun, 1990 something.
0: Hindi naman sa game, sa social media niya nakita yun.
1: Nakita lang niya, kailangan ko ng t-shirt na ganyan. Oh. Gagawan po ng paraan. Ang ginagawa po ng ating gobyerno, masakit man, typical naman, di naman bago yan, ipinapatsyan, binaban-aidan natin yung solution but not getting to the core of the problem. And the core of the problem is this. Ang eskwelahan ay ginagawa nating rehab ng mga magulang. Ang simbahan, pumapayag maging rehab ng eskwela. Baka naman po pwedeng magtulungan ang eskwelahan, ang simbahan,
2: opo,
1: at ang magulang.
0: Tama po.
1: We always say that the youth is the, ano ba? Future of the nation. Hindi po sila future, mga kapatid. They are already here.
2: Right.
0: Tama po.
1: Diba? The next generation, is not yet to be born. The next generation is already here.
2: Minomolde na natin sa mga kamay natin.
1: Andito na po sila. Kung ano po yung kahunggagan na kinahihinatnan ng ating bansa ngayon. Okay? Ito po ay hindi pinanganak kahapon.
2: Opo.
1: Sila po ay minolde, unfortunately, ng generation namin. No? Yun eh. Masakit mang sabihin. Pero yun po ang katotohanan. No? Sabi ni Ate Christina, I hope and pray po na magkaroon talaga ng bawat Diyos. Tama po na ma-topic ito. Opo, kaya nga po kung meron kayong mga connections with the ministerial o sa inyong mga church, we'd love to show it and let them see. Sa ngayon po, sabi ko nga nung unang-una naming finiture itong tahanan, well, di pa dumadating yung mga libro. Within just a few days, puno ko agad yung slots natin. So, pero ito po, sabi niya, kailan po kaya magkakaroon ulit ng seminar? Sigurado po yan, ano po yan? Since July 4, mga back end of July or first of August po. Magsa-start na po yan.
3: Po. Siguro yun, mag-a-announce na lang po siguro si Transform Lit.
1: Pero kung makakuha po kami ng bigger venue, then mag-a-update po kami sa page, so follow nyo lang po yung Transform Lit. Malalaman po natin yung yung event na to. Kasi po napakaganda po ng opportunity nito. Masaklap man. Dapat ma-address natin. Overdue na eh. Sabi nga dito, merong tatlong dahilan. Alam ko sinasabi ng mga tao, mahina ang generation na to. Mahina. Sabi ko, Sunday, sabi ko, nung generation namin, pag noon nauntog ako, sabi nung teacher, hala, lagot ka. Lalabas ang pari dyan, nakasakay sa kalabaw. Grade 1 ako nun. Teacher ko yun.
2: Classic.
1: Umiyak ako for two reasons. One, bukol lang, may lalabas kagad. Pangalawa, baptist ako, bakit pari yung lalabas? Dapat pastor! Tsaka bakit nakasakay sa kalabaw? Di ba? Eh yung generation ngayon, namatayan lang ng wifi, nagunaw na ang mundo.
2: Opo.
1: Okay. Pero alam niyo, kapatid, alam na natin yun. It is what it is, ika nga. Pero sabi ka sa lesson natin, meron tatlong dahilan bakit mahina ang generation. Ano yung una pa, so Gerald, basahin mo nga.
2: Number one po, the inescapable digital mirror, isolation, and comparison.
1: Kasi pag nag-games ka, mag-isa ka lang. You are in a network of people, pero mag-isa ka lang.
2: Opo.
1: Diba? Tapos you're caught to compare with others. Kaya marami na bibiktima yung nag-viral na video, diba? Ano sabi ng nanay? Bakit mo ginawa yung sinabi nung kachat mo? Ano sabi niya? Because if gagawin niya, na sasayo siya ng walang damit dun sa game, sa video, ano daw, magkakaroon siya ng
3: Trophies. Saka trophy.
1: Trophy at saka magne-next level siya. Na biktima yung bata. Because sa tingin niya, yung mga kalaro niya, naiwan ako.
2: Opo.
1: Naiwan ako. And today's society, ganun.
2: Tama po yung sinabi niyo pa, Sir James. Sige, sabihin natin mahina yung generation ngayon. Pero ang tanong, bakit?
1: Oo.
2: Una, iyan, nung panahon namin, wala naman kami smartphones. Noon, 5 hours per day, ang isang average na bata lumalabas. Ngayon, 1 hour per day na lang. Ang socialization na sa online.
1: Oo.
2: So, people, man is made for touch. Kailangan talaga nating makikonnect. We need a place to belong. Ngayon, saan ka magbibilong? E di sa online community.
1: Ang sense of value mo nandun.
2: Opo, nilagay nyo na dun.
1: Oo.
2: So, kaya noon kapag nadumi ka sa classroom, pagtatawanan ka ng mga classmate mo, ngayon mabalita lang yan, daan-daan, libo-libong tao, viral ka na.
1: Viral ka.
2: So iba yung kinakaharap na anxiety ng mga tao ngayon, lalo na yung laging merong comparison, laging ilang likes, laging ilan ba nag-likes, nag-share nito, ilan yung
1: nakakatuloy, years ago, yung mga anak ko mga teenager pa sila ng time na yun, gusto mo bumili ng cellphone. Ang gusto mo bumili, iPhone. Eh ako naman, kaya ako sa mga gadgets. Sabi ko, ba't ka bibili ng mas lumang iPhone Itong mas bago, mas advanced yung camera, yung processor, yung memory. Pero ikaw, magagastos ka ng mas mahal na presyo na iPhone. Sabi ko, nakikisabay lang kayo. Hindi, Dad! Talagang na-offend yung mga anak ko sa akin. Sinubo ko sa nanay nila. Ma, si Daddy! Nasabi, nakikisabay lang kami sa uso. Ganun. Palibasa yung mga kaibigan namin, naka-iPhone. Sabi ko, well, it doesn't make sense. Bibili ka ng lumang second-hand na gadget, recondition, na mas luma ang features versus one na mas bago ang features, pero mas mura. It doesn't make sense to me as a practical person. So, pinagalitan ako ng asawa ko. Bayaan mo sila. Nanghihinay ako sa pera kasi nag-ipon eh. Nag-ipon ng pera eh. Diba? Alam mo yun, ipon ka ng pera, libo-libo, allowance mo, nagbenta ka ng gamit. Tapos, anong gagawin mo? Bibili ka ng luma. Diba? It doesn't make sense as a practical person. No? No? Pero, anong tingin mo, EJ, doon sa ano?
0: Ako po, bukod sa, bukod sa na-experience ko po yun firsthand.
2: Ito, Gen Z to.
0: Ako po. Na-experience ko po siya nung ano, after the pandemic.
1: Oo, di ba?
0: Nung nag-start po ulit yung youth ministry. Kasi po, yung mga kabataan, pag chat, ang ingay. Ang daldal sa chat. Naalala ko po, gumawa ng GC para lang sa ML.
1: Oh.
0: Ang ingay po. Nung nag-meet kami sa church,
1: tulala.
0: Walang nakikibuan. hindi po marunong mag-socialize. Right. Tapos yung mga issue na meron sila, nagulat po kami actually kasi mas advanced. Kasi yung mga, naalala ko po, meron kaming na-deal na isang young people na nagganon po. Sa games na kilala niya, kala niya ka-age niya.
1: Yun pala hindi.
0: Ibig sabihin po, dahil dun sa community na yun, dahil hindi nila nakikita, nakakausap nga po nila eh. Talagang nakakatawagan nila na yun na yung community nila. Ang nangyari po, talagang nung nag-face-to-face, nagkaroon ng hindi actual socialization, biglang hindi pala.
1: Right,
0: tapos lalo
1: po
0: nung ministry na kasi biglang kailangan nilang magturo ng bata na sa labas. Lalo po nung starting kaming lumabas ulit, sobrang hirap po. Ang nangyari, training kami ng training kasi parang ang tinitrain na nga po namin, paano sila talaga makipag-socialize na.
2: Totoo yan. Sa totoo po, ngayon we cannot assume na yung mga bata alam nila yung dapat alam nila. Kasi tagal natin ganyang mga yan sa pandemya eh. Di ba?
1: Hindi, tsaka yung mga napipick up nilang mga salita, artificial. Sabi nga ng kapatid ko, si Dr. Flores, sabi, I was at a small community for children's center last Saturday. With a Japanese visitor, I was surprised that even the children who hardly spoke to each other started speaking to the visitor in Japanese phrases na nadampot sa anime.
0: kung makita nyo lang po yung community na pinuntahan po nila, slums po yun.
1: Oo, tapos marunong mag-Japanese. Ito yung crazy part. Alam nila meron silang na-pick up na Japanese words na pwedeng gamitin, pero hindi conversant. Hindi pwedeng makipag-usap ng maayos. So yung mga bata today, yun ang comparison nila. Kailangan ganito. Anak ko, nasa Amerika kami noon eh. Dad, pero yung cellphone mo. Bakit? Pipicturean ko lang itong, bakit? Ba't di mo gamitin yung iPhone mo? Kasi dad, maganda yung camera mo. Bakit?
2: iPhone talaga.
1: Kala ko ba maganda yung camera mo? Talagang pinagdidiinan ko talaga eh. Sabi ni Ate Isa, sabi ko, masyadong anuhin.
2: Holy Spirit talaga.
1: Kasi sa bata kami, nakikipagsabayan din kami.
0: Mga pinsan ko.
1: Uso eh. Alala ko dati, nagsuot ako nung yung skinny jeans, matagal na pa nauso yan, 1985-86 pa eh. May zipper pa yun sa amin eh. Pag mataba kang bata, napakahirap tanggal nun. Pero may mga picture ako, nakaganon. Pero the difference between yung pagsunod sa uso nung matatanda noon, tsaka ngayon, is that hindi namin vinalue yung pagkatao namin basis sa kung nakakasabay ba kami sa uso o hindi. I mean, baka malungkot ka dahil hindi ka makapagsuot ng bagong Converse. Pero you don't see yourself as lesser of a person. No. Unlike today.
0: Ibang-iba po.
1: Diba? Pag hindi ka makalevel, di ba? iba yung dating, iba yung dating. And so yung valuation nila, 'di ba? Yung pangalawa, sabi niya, the back-breaking weight of expectation ng academics sa kanilang family.
0: Ito po, may input ako dito kasi yung nung after pandemic po, isa sa mga naging struggle namin. Meron pong mga young people na hindi nakaka-attend ng youth service kasi nag-aaral.
1: Oo.
0: Tapos nag-aaral po talaga.
1: Aral so, talaga.
0: Dati kasi nag-usap nga po kami. Nung kami, sinasabi namin 'yon. Pero hindi
1: excuse
0: kami
1: nag
0: pero hindi po kami nag-aaral.
1: Ngayon nag-aaral talaga. So,
0: sila po nag-aaral po talaga. Tas ano po sobrang nagdudulot po 'yun ng sobrang stress sa kanila. Na as in po, yung iba po nagbubungan rin siya ng anxiety and depression.
1: Yeah.
0: Kasi sobrang takot na takot po silang mag-fail academically.
1: Oo, magiging disappointment sila.
0: Oo po,
2: kung humataw, kala mo mga breadwinner na yun.
0: Oo po, grabe. Nagulat nga po kami kasi sa amin, bago yun. Kasi sa amin, pag sinabi mong, mag-aaral kasi ako eh. Hindi ako mag-aaral. May alis kami noon. Pero sila po talaga nasa bahay. Na...
1: Ako noon, nung bata ako, di nagkaroon ako, alala ko noon eh. 77, ginawa akong 8. 87. Kasi ayaw kong magpangit yung gano'n, mga kadisa. Pero ngayon, iba.
0: Opo.
1: May mga kinakounsel akong mga bata ngayon na may edad na, nasa college na. Pero talagang nagkakos ng psychological issues.
2: Opo, opo, opo. Opo.
1: Because di sila makakeep up. Ang masakit nito, yung kanilang anxiety, depression, suicidal tendencies, nangyayari in projection of what can happen. Yung bumagsak ka, tas nagkaroon ka ng ganong issue, sige, eto hindi eh. Hindi pa nangyayari. Apektado na sila. Nako, baka. Pag nangyari to.
2: Lalo na po dito sa Pilipinas, talagang mabigat yung kargado ng salitang hiya at saka
1: yung shame culture. Ano?
2: Honor and shame culture. Kasi sometimes we see people not with their first names but with their last names.
1: Right.
2: Ay, ano yan? Apelido, insert apelido. Ano yan? Dapat ganito ka. So kapag nag-fail, dala mo yung apelido namin. Parang buong angkan yung dala mo eh.
1: Disappointment
2: opo,
1: ka.
2: Eh. Kaya parang yung pressure, ganun din kabigat din.
3: May mga youth nga rin po akong nakakausap for the past years. Minsan nagugulat na lang rin ako eh. Sabi, ha? Ayan yung ano? Ayan yung, bakit ka umiiyak? Yan yung ano? Parang, ano eh, parang ganun tayo mag-isip bilang mga medyo matatanda.
1: Right,
3: pero
1: right.
3: Sa totoo sila, seryoso po eh. Parang kumbaga,
1: ramdam talaga
3: po, legit. Legit
1: end, na end of the
3: eh.
1: World.
3: Oh,
1: end of the world talaga.
3: Kasi si Pastor Gerald nga dati po, nasa ano yan eh, nasa pilot section
1: diba?
3: Yan.
1: Pilot,
3: eh.
1: Diba?
3: Oh, pagkatalino. Saka ano, mga nag-aaral talaga kuno.
2: Hindi.
1: Alam ko,
2: nag-aaral sa bilyaran.
1: Pastor Gerald po, top-notcher. Ako top-notcher ako sa mga natotrouble sa high school.
2: Kaya kami ni Pastor Carl, lagi kami sa bilyaran tsaka Counter-Strike. Ano
3: eh, sisihan. Parang,
2: totoo.
3: Counter-Strike.
1: Ito ngayon yung catch. Kaya sinasabi natin, may disconnection po yung mga bata sa mga matatanda to. Kasi yung pangatlong contributor, kaya nagiging ganun yung reaction ng mga bata today. Sabi niya, the local stigma of vulnerability versus kaya mo yan culture. Kasi yun namang older culture. Kami! Kaya mo yan! Wala yan!
2: Malayo sa bituka!
1: Dismissive! Yan. Dismissive! No? Wala yan! Wala yan! Kaya mo yan! Yung mga ganun ba? Wala akong isipin yan! Di ba? Mamatay-matay ka na ka, huwag mo isipin yan!
3: Saka minsan, sir, yung connotation na ano, yung mga banidoso sa mukha, mga gano'n, ah, ikaw, kung ano-anong ginagawa mo, parang gano'n.
1: Oo, di ba? So, yung so ngayon na nangyayari, in the effort ng older generation na palakasin yung loob ng generation na to, na maging matibay, ang nagiging dating sa kanila, hindi ako naintindihan.
2: Disconnect nga.
1: Disconnected ngayon. Hindi ko masabihan yung tatay ko o yung ate ko o yung kuya ko. Sagot sa akin, isipin niya, kaya mo yan.
2: Pero hindi naman yun yung intent.
1: Hindi, ang gusto nila, tapangan mo, loob mo, lumabas ka, aral ka lang. You know, mahal ka namin no matter what. Yun yung intention.
2: Which, ito, Pastor James, yung sinasabi niyo po eh. Kaya ang gusto po sana natin na maging volunteers, yung mga, wag na yung mga
1: older,
2: senior pastors.
1: Oh.
2: Kasi ang mga teens, ang hero sa buhay nila, yung mga peers nila, papakinggan talaga
1: kasi
2: nila ate kuya.
1: Admire nila yung mga pastors nila, ang layo nun eh.
2: Ang layo na.
3: Totoo po.
1: Pag si Bishop yung wow. Ang layo nun eh. Di ba? Parang ano, hindi ko kaya maging Bishop. Si Batman. Pero pwede si Robin. Yung ganon. Di ba? Kaya nagiging dating, disconnected yung dalawang age group dahil in the desire of the ano, of the older generation na masalbe at masalba yung younger generation, ang nangyayari, nagmumukhang hindi siya naiintindihan.
2: Tama po.
1: So ngayon, yung, you know, so ang lumalabas sa isip ng bata ay, ang tingin sa akin ng magulang ko or people na 30, mahinang klase ako.
2: Mahinang nila lang.
1: Oo. O kaya, hindi nila ako naiintindihan. Yeah, I've heard both over and over and over again. So, ayun ang nangyayari po sa situation ngayon. Kaya po napakaganda po nung approach natin na ito. Hindi ko po sinasabi na ang librong ito o ang curriculum na to for the next 3 to 4 years ang solusyon sa buong Pilipinas.
2: Hindi po.
1: Pero mga kapatid, if we do it right, it can be a platform for something more significant.
2: Tama po.
1: Diba? Kasi if, sabi nga ng tatay ko nung unang panahon, if we don't do it now, then when? Diba? If not you, then who? Who? If not with the gospel, then with what?
2: Right.
1: Diba? Then with what? Ano? Psychology na naman tayo.
2: Thank you, Doc.
1: Ay, yan po ang inaaral ko simulat sa Paul noong unang panahon.
0: Nagagamit yun.
1: Psychology. Eh, ang psychology po ay sagot yan, nag-iiba-iba yan base sa tema. Sa uso.
2: Totoo po.
1: Bawat school psychology is a salag doon sa isang school, doon sa isang school, doon sa isang school, sa isang school.
2: Tama po.
1: Diba? Never-ending cycle po yan. No? But, one thing that we know for sure, yun ang sabi ng Bible, diba? The Bible, Jesus, the same yesterday, today, forever. Okay. The applicability of scriptures and the Bible is, like I said, it is psychologically, emotionally, mentally effective.
2: Yes,
1: it will work.
2: Amen.
1: And it does what it's supposed to do.
2: Tama.
1: Yan po ang kayang gawin ng ating ano, ng ating salita ng Panginoon na maaari nating gawin. At ako po ay tingin ng tingin sa sa oras dahil ito po ay ano, uber extended delayed telecast version ng Family Matters. Normally po 9:30 to 10 kami ng umaga.
2: Sorry po.
1: Kuya, ano na ba ako? Pwede pa ba ako? Okay na ba ako? 5 minutes daw. May 5 minutes tayo. So, based on this, Pastor Gerald, Pastor Carl, ano po ang challenge mo bilang isang youth pastor? What can you challenge? How do you challenge the ano?
3: Actually po, ang isa po sa magandang challenge po as we formulated everything po dito sa tahanan is yung relationships po talaga. Napakahalaga po ng relationship building with regards to forming the youth of today. Kasi dyan natin sila, kumbaga, dyan natin sila napapakinggan, dyan nila tayo napapakinggan. Kumbaga, merong community, may connections, napakahalaga po nun sa pagtuturo po natin ng hindi lang magandang asal at mga scientific na bagay, pero yung mga bagay na madadala po nila habang buhay. Lalo na po yung Bible, syempre, na tutulong sa kanila in their daily life.
1: Bilang ikaw, EJ, bilang isang teacher, no? How can you challenge the teachers sa part na to?
0: Sakto po kasi actually, ngayon po, isa sa mga in-input ng DepEd is yung required homeroom. Ang actually po ngayon sa GMRC classes ko, inaalat ko na yung first class of the week is a devotion. Ngayon po, bukod sa club, sinusubukan ko pong gamitin yung tahanan. Kasi ano po yan eh, magkaroon ka lang ng pakialam. Magkaroon ka lang ng pakialam na mangialam. Kumbaga po, na mahalin nyo rin po sila. And of course, ito pong material na to, tama po eh, hindi po siya indoctrination ng mga kabataan. But for them to know the truth, tama po yun eh. Kung hindi truth yung paniniwalaan nila, then they'll believe a lie and go with it. Yun lang po, bilang mga Christian in the schools, in the communities, sa barangay, kung saan po yung church nyo, tama po, makipag-partner po tayo sa iba so that we can have a voice sa mga lugar na ito.
1: How do you challenge other organizations, Pastor Gerald, pagdating sa usapan na to? Anong pwede nating sa kanila?
2: Hindi po 'to magwo-work kung isa lang, no. Tapon na natin sa likuran natin yung sabi nga ng tropa ko, pag nagpataasan tayo ng ihi, lahat tayo mamamanghi, di ba? Abutin ho natin bawat class, bawat campus, bawat classroom, bawat estudyante, sana magkaroon sila ng lugar, sana magkaroon sila ng tahanan. The greatest strategy po to reach them is not a program, it's people. Kaya po kailangan nating magkawak kamay talaga. Hindi na para sa simbahan, para na sa sambayanan. Sabi nga dito sa DZAS, agapay tayo ng sambayanan.
1: Mm-hmm. Tama po eh. And as we begin to close, ulitin ko yung quotation ng aking tatay. No? And that is, if we don't reach them, we don't reach them. Huh? We don't reach them now, then when? Ba? If not us, then who? Mm-hmm. And if not with the gospel, then with what? Sa kano po tayo mag-branding, mag-ano. malaki po ang masaklap man yung nangyayari sa ating kabataan today. Napakalaki po ng pagkakataon ng ano. So, again, nakapost po dito. Nilagay ko po sa thread yung ano, direct yung page ng Transform Lit. And we want to ask you, if you are interested, you can contact them. It is not po just simply buying a book. It comes with the training. Again, kompleto na po yan. Pati yung presentation, yung libro, yung curriculum, yung workbook. Sama-sama na po. Sigit sa lahat, the training context po nito. Abangan nyo po sa page na to yung announcement if mag-expand po kami. Kasi po as of now, loaded na po sa IBC. yung lugar. Magtatanggal na nga po kami lamesa eh, para upuan na lang.
2: Opo.
1: Para ma-accommodate po yan, kulang 200 tao na kasi yan.
2: Lagpas
1: na nga eh, no? Sa kalsada ko na po ilalagay mo, sa barangka drive ko na po ipaparating mga tao.
2: Oh,
1: and so, you know, let's abutin po natin ating bansa. This is
2: Amen.
1: A crucial time.
2: Amen.
1: Hard time, but opportunity. The church has always risen to tragedies. Mm-hmm. It's time for the church to do that.
2: Yes.
1: It's time for the church to do that. Manalangin po tayo lahat. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo sa amin.
2: Yes, Lord.
1: Sa gitna po ng kaguluhan ng aming bansa, Panginoon, ikaw pa rin talaga ang iyong solusyon.
2: Amen.
1: Ngunit ginagamit mo ang iyong mga tao, ang iyong simbahan, ang lahat po, Panginoon, ang tumatawag sa iyong Kristo at Diyos, Panginoon. Ito yes, po ang nais mong gamitin. Nawa po, Panginoon. Magkaroon ng sense of urgency ang mga ministries, mga simbahan. Huwag po kaming maging kabahagi ng band-aid relief, kundi actual, real significance, Lord. We pray, God, that you would guide us today. Salamat po. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Ito po ang Family Matters. Kami po nagagalak na kasama namin kayo ngayong umaga. Next week po, ikasama ko na si Boss Isa. Promise. Pero we will stay on this, basically, this issue here. And this will not be the last time na makikita niyo po ang mga grupong ito at itong ano nito. So, sabi po ni Ate Flor Derisa, kailan po susunod na training? Follow lang po kayo dyan po sa page natin.
2: Message
1: updated
2: na
1: po yan parati and messages properly pagdating po ng mga books natin na parating. Okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Good morning po sa inyo lahat.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Sa loob ng 61 taon, ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe, at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, communicating Christ to the world until all have heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

Bagong opportunity na tayo po ay magkakasama dito po sa programang Pagdayaw Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. Tayo po ay magkakasama sa loob po ng isang oras. Hanggang alas 12 po tayo. Sabayan niyo po ako. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe, greetings, encouragement, or praise report sa ating FB Live. Ating FB Live, kuya, parang Migo Dave pa yung pangalan. Sige, change na muna natin, no?

Ayan. Kasi nakapangalan dun sa FB Live si Migo Dave yun. Thank you so much, Migo Dave. Kasi siya po muna yung humalili sa atin ng Friday. Ayan. Pero dahil tayo po ay not feeling well nung Friday. Pero salamat at okay na ngayon. May konting ubo na lang. Pero salamat kay Lord sa healing and the strength na binigay niya sa atin. This week, meron naman po tayong bagong series dito sa programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Sa pagsulod natin sa bulan sang Hulyo, bagong quarter ng taon, nasa matapos na yung second quarter, so papasok na tayo sa next quarter ng taon. At sa ating series, Trust Over Fear. Ayun yung magiging theme natin this week. But this month, yung ating topic ay Trusting God in Every Season. Ano mang quarter, ano mang season, ano mang buwan, or yun nga, situation natin. Let us continue to trust our living God. So today, sa ating day one, trust God when you are afraid. Ikaw ba ay natatakot, kaibigan? Life is full of different seasons. There are seasons of joy and celebration, but there are also seasons of uncertainty, waiting, disappointment, and fear. Siguro, ikaw ngayon, ang dami mong mga dinadalang fears about your family, your health, your finances, your work, or your future. Marami ba? Lalo na, hindi talaga natin alam kung kailan lilindol, no? Akala natin yung June 8 lang. Pero nung Friday, ng gabi, talagang malakas din yung lindol na na-experience natin. And even yung health natin, parang kanina lang healthy tayo. Maya-maya, parang inuubo na, sinisipo na, yung ganon. And parang kanina lang, ang dami kong pera. Yung ganon na feeling, kasi kakasweldo. Maya-maya, after mong binayaran yung mga bills, parang, wala na, naubos na. Para sabi nga nila, parang hangin lang daw na dumadaan. Even your work or your future, hindi natin alam. Pero friend, this is good news. The good news is, God does not leave us alone in our fears. Yun yung mabuting balita para sa atin na marami mang fears na dinadala tayo. Pero in the midst of those fear, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Kasama

natin si Lord. So, sabi ko nga, marami tayong fear, pero praise God! Dahil meron tayong malapitan, meron tayong mapagkatiwalaan. At today, yan po ang magiging topic natin, trust God when you are afraid. Ngayon, ang tanong, ano po ba yung kinatatakutan mo ngayon? Or mga bagay-bagay na kinatatakutan mo na gusto mong i-surrender kay Lord? Meron ba? Okay, share mo naman, no? Kung meron, i-text niyo mo lang sa text line number natin 0963-180-1469 or pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Sige, hintayin ko po ang iyong sagot. At meron pa akong karagdagang katanungan para sa bawat isa na nakikinig ngayon. Habang ikaw po ay namumuhay sa mundong ito, ano po ba yung mga pinaghuhugutan mo? Like verses or promise ni Lord na pinaghuhugutan mo para ikaw ay makapagpatuloy? At ano yung mga bagay na pinapasalamatan mo? Kasi ito yung ito yung minsan nakaligtaan natin. Nakafocus na tayo sa problema, nakafocus tayo sa ating mga fears, pero hindi natin napansin or nakaligtaan po natin yung mga bagay na dapat nating ipagpasalamat. So, today, balikan natin. Ano po yung mga bagay na pinagpapasalamat mo kay Lord? What are the things that you are thankful for? And kung meron ka ding prayer request, pwede mo ding i-share para pwede nating i-include sa ating prayer time, or pwede din natin ma-share dito para maipagpe-pray din ng ating mga prayer partners. So, yun, no? I hope and I pray na meron kayong load at meron kayong data para makasagot po kayo doon sa ating tanong. 11:21 ang ating oras. Today is June 30, last day of June. Batiin natin yung mga nagbo-birthday today. Yan, happy, happy birthday kay Auntie Belen! Pataksil. Auntie Belen, happy birthday. And sa mga kasabayan po ni Auntie Belen, ito po ang birthday song and anniversary song para po sa inyong lahat.

Once again, happy birthday sa lahat ng mga nagbo-birthday today, June 30. Lalo na kay Auntie Belen Pataksil. And also, happy birthday din po today kay Pastora Grace Santos Olivar. Happy birthday po, Pastora Grace. And kay Brother John Ayan Sintin, kay Ma'am Jocelyn Bangon, kay Sir Ramir Flores, kay Sis Jelay Marmonejo, and kay John Rex Cordero, kay Irene Gorion, and kay Brother Rainier Novestera. At sa mga mag-asawa po na nagsiselebrate din ng kanilang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Dalangin ko na ang Panginoon ang patuloy na magpahala po sa inyo. Patuloy po na strengthen kayo ni Lord. At yung verse ko po para sa inyo, mula po sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Again, blessings and enjoy sa lahat po ng mga graduates or anuman pong celebration ninyo. Happy celebration po. 11:26 ang ating oras. This time, bago natin i-share yung ating verse of the day, gusto ko pong i-shout out ang mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. Hello kay Ate Jessica Tetonggenes. Hello po Ate Jess. And hello din po kay Ate Bevelin Hilahos Funticha, kay Migo Jandi. Hello Migo Jandi, kamusta? Dara sa may. Ano gano? Jen San. Hello din po kay Ate Sharon Valdez and Kiroy. Hello man dara sa imo Ate Roswin. Kay Liso, dara sa may Bagong Bayan. Upod kila Brother Ken dara. Hello Brother Ken. Kay Tatay Robert. Sa Celebre Family, kagadira man sa Takurong, kay Ate Jovita Calyado, kay Daddy Ray, Ate Isha, Mami Abe, kay Kuya Joshua, and hello kay Brother Jason Tonog, kay Ate Gina, Henove, Kuya Freddy, and sa'yo din po, Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che. Kay Mami Cheng. Hello po, Mami. And also kay Ate Dalen Valera, Kuya Manny. Sa tanan pa nga mga tagpalamati natin dira sa Tacorong City, sa Isulan, at sa saan man po maaabot ng ating signal. Hello din kay Brother Rick Mendoza, kay Ate Presi Bernardino, and kay Ate Jo Olarte. Hello po, Ate Jo. Kay Ate Beatrice Consad, kay Sir Francisco Espiritu Jr., and hello sa Palian, Amazing Grace Calvary Church. Sa imo mandara, Brother Greg. Kag kay Sisi Yoli, Pastora Yoli Arsagatanghian. Sino pa ba ang present? No? Minsan hindi ko good ma-acknowledge tanan. Hello kay Kuya Marcelo Espinoza. At sa lahat ng mga tagapakinig. Kay mama ko, hello ma. Ang nagapamati na dira karon sa may Valin Vista. Kag kay Sister Kay. Hello man kay Ate Sharon Lial. Hello Ate Sharon. And kay Ate Ging. Taga Carpenter Hill. Hello Ate Ging, I hope nagapamati ka subong. Sige, pwede ka mo mag feedback sa aton via our text line number 0963180 1469, or sa Messenger at sa ating FB Live para malaman ko na andyan pala kayo nakikinig. Hello din kay Kuya Ernesto Tarta the Senior, and kay Mami
Janet and Daddy Edward, katakutan. Sa imo man, Ate Dorlit, kamusta ka? Ay, na-miss ko din ito si Ate Dorlit. Hello, Ate Dorlit! And kay Ate G. Osho, kamusta na Ate G? Kamusta na ang imong bata? Si Ate G, ginapapray niya ang iyang bata na na-hospital kahapon. So, let's uphold them in prayer. And also, sa tanan pang mga nagubat siyag subong because of ng weather at the same time paiba-iba talaga yung weather natin and sa mga panghitabo man sa atin niya palibot, so let's continue to pray kay si Lord lang gid ang aton masaligan, wala na gid sang iban, wala kasang iban niya maduulan kundi siya lamang.

0: 11:31 ang ating oras. Sige, this time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day. Pero bago po yan, hello po pala kay Kuya Jujin Lansagerita. O, yun. Sige, i-play po natin yan, Kuya Jujin. Yung song request mo, Biyaya Mo'y Sapat. Tunay nga po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat para sa atin. Diba po, Kuya Jujin, no? Marami mang mga trials, pero ang biyaya ni Lord ay sapat para sa atin. Sige, this time, dadako po muna tayo sa ating verse of the day ngayong Martes.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, please open your Bible in the book of Isaiah. Isaiah chapter 41 verse 10. And I will be reading from the New King James Version. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41 verse 10. Basahin ko din po sa Tagalog. Ito po yung sabi. Huwag kang matakot sapagkat ako ay sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita. Oo, tutulungan kita. Aalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Amen. Praise God sa salita ng Diyos na ating napakinggan at nabasa. The book of Isaiah was written during a challenging period in Israel's history. Why? Kasi yung people of Israel were facing uncertainty, threats from powerful nations, and the consequences of their own disobedience, kaya po na-exile sila. That time, wala sila sa kanilang country, and they are anxious about what future would hold. Pero friend, ito, in the midst of these fears, syempre, ikaw ba naman, matakot ka talaga pag ito yung na-experience mo. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa future, kung kailan ka mamamatay dahil nga po, very powerful yung mga kaaway mo. And yun nga, you are suffering from consequences. Yun yung kanilang na-experience. So, ang daming takot. But God spoke words of comfort through the prophet Isaiah na ma-apply din natin ngayon sa atin. At applicable din sa atin ngayon. Manotice natin that God did not say, you will never experience trouble. Hindi niya yun sinabi. Instead, He gave His people 4 na napakagandang promises. Una, I am with you. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Ako'y sasayo. Ako'y sumasayo. Yun po yung sinabi. I am your God. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen you. Palalakasin kita. And I will help you and uphold you. Yes! Oo! Tutulungan kita at alalayan kita. Imagine mo, 4 na mga promises ang sinabi ng Diyos sa people of Israel despite sa kanilang naranasan. They face uncertainty, threats, and mismo consequences sa kanilang mga nagawang kasalanan. Pero ito yung promise sa kanila ni Lord. I am with you. I am your God. I will strengthen you. I will help you and uphold you. Friend, our confidence is not found in the absence of problems, but our confidence is found in the presence of God. So, kahit na marami mang problema, pagsubok sa buhay natin, andyan ang presensya ng Diyos. Kaya, sa topic natin, trust over fear. Kasi, fear focuses on what might happen. But faith focuses on who God is. Ngayon ang tanong. Ano ang choice mo, kaibigan? Matakot ka ba o manampalataya sa ating Diyos? Sige, ito po ang awitin habang pinagbubulay-bulayan po natin ang salita ng ating Panginoon na binasa natin sa Isaiah 41 verse 10. Pakinggan natin ang awiting ito, Biyaya, Biyaya Mo'y Sapat, mula po sa Worship at Faith Center at yung kantang Biyaya Niya'y Sapat. Mula naman po sa Papuri 7.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Mahigit 11,000 aftershocks na itala kasunod ng magnitude 7.8 na lindol ayon sa RDRRMC-12. Mahigit 1.4 million na individual apektado. Na itala ang kabuuang 11,075 na aftershocks kasunod ng 7.8 magnitude na linog na lindol na tumama sa Mindanao nitong Hunyo 8. Ito ang kinumpirma ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC-12 ngayong araw. Ayon kay DRRM Chief Diego Laguna, umabot na sa mahigit 1.4 million na individual ang apektado mula sa probinsya ng Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat at General Santos City. 60 individual naman ang nasawi kung saan 40 ang mula sa Sarangani, 20

67 individual naman ang nasawi, kung saan 4 na po ay mula sa Sarangani, 22 sa Gensan at 5 naman mula sa South Cotabato. Ani Laguna, nananatiling missing pa rin hanggang ngayon ang 18 individual mula sa rehiyon. Samantala, pumalo na sa mahigit 9.5 milyong piso ang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura at mahigit 1.3 billion pesos naman sa mga infrastruktura. Sa pinakahuling datos, umabot na sa 622.4 milyong pisong halaga ng assistance ang naipagkaloob ng DSWD, habang 17.4 million pesos naman ang naipamahagi ng Office of Civil Defense. Patuloy na nagtutulungan ang iba't ibang bansa o iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mapabilis ang rehabilitasyon at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch, kasama pa rin si Mika Jen. Ito pa niyong kaibigan at kaagapay, Mika Joy Kawayan, Combatier.

0: the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
1: That was many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter.
2: Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
0: Wow!
2: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
0: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
2: Yes.
0: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
2: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad at ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
0: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na

0: From one to many, yan ang power ng broadcast. Marami nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
1: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
0: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702 DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
1: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
0: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
1: 1998.
0: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
1: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron doon.
0: Yes, and that is how alive the ministry is because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
1: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaaring ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya, pauunlarin niya.
0: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
1: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
0: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. To date, and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Inspiring words and music. The friendly voice of South Central Mindanao. 1062.

good news on music. Heard only here on Listener's Thatch. 106.2 DXKI.

Alauna 8 ang ating oras, mga kaibigan. Yes. The Word of God speaks. Yan, hello pala kay Sir Bert. Salamat sa pagbisita, Sir Bert. Labuaya ang host natin sa every Friday na program natin na Bong Cafe Duwata. Salamat din sa pag-visit, sir. And nag-enjoy sa gamay lang time ng pagchika. Kumustahan. Ayan. Hello lang dira kay ma'am, ang wife ni Sir Bert, and sa iya man yung family, sa Labuayo family, kag iya nga mga relatives dira sa may Tupi, sa may ganit na ilang area dira. Nakalakat ko dito mo. Kanday Miga Junabon. Hello lang dira sa inyo. Salamat gid sa pirmi nyo man niya pag-support sa ministeryo sang 1062 DXKI. Hello gali kay Ate Hazel. Sabi ni Ate Hazel, oh wait lang Ate Hazel, late ko na basa imo message. Sabi niya, amen! Amen. Nasaan na yun? Ayan. Amen. Even in times that I don't understand, I trust God. Always anchor our faith, God. This is my prayer po. Thank you so much, Ate Hazel. Kanina, sa pagdayo kag pagpasalamat, ang acrostic answer natin dito sa how can we overcome fear through faith. Yan ang answer natin is the word trust. Turn your fear into prayer. Ano pa nga yun? Letter R, remember God's promises. Yun yung ano natin kanina. Sagot, no? Letter U, understand that God is in control. Letter S, stand firm in faith. And last, thank God before the answer comes. Thank you so much, Ate Hazel, sa imong feedback. This time, pagpatuloy po natin yung ating ibinahagi kanina, no? Sa Psalm chapter 19. So, unang tip natin sa mga tagapakinig natin ngayon, base sa binasa natin sa Psalm chapter 19. Alam ko marami po tayong mga uncertainty na na-experience. Or siguro you are experiencing joy or sorrow, success or uncertainty, waiting or for fulfillment. Naman pong mga na-experience mo ngayon, always remember that God remains faithful. Since God remains faithful all the time, let's continue, number one, to trust His Word. Trust His Word. Today, ang dami pong mga voices na maririnig tayo. Balita! No? Na parang paulit-ulit na mga balita na nagbibigay sa atin ng ano, discouragement, or kasi lalo na sa social media, iba-ibang balita ang ating maririnig, mga opinions, fear, even emotions. But tayo po ay ni-remind sa Psalm chapter 19 that God's Word is perfect. God's Word is trustworthy. God's Word is life-giving. Marami ka mang voices na naririnig ngayon sa social media, mga opinion ng ibang tao.
sa news. But I hope and I pray that you will spend time reading God's Word. Kasi ang Word ni Lord ay perfect. Ang Word ni Lord ay trustworthy. Ang Word ni Lord ay life-giving. So ngayon, ang tanong, whose voice influences your decision the most?

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

0: Sa Roma Kapitulo 8, Talatang 1, ay ito po ang sinasabi. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Ako po si Andrea Herrera, isang makasalanan na binago ng Panginoong Jesus. Kung papaano po ako binago ng Panginoong Jesus, ang aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagun.
1: Hi! Ikaw si Andrea?
2: Oo, ako nga. At ikaw naman malamang si Jess?
1: Oo, ako nga. Ang ganda mo pala sa picture. Pero mas lalo ka palang maganda sa personal. Alam mo bang ngayon lang din nagsinungaling ang business partner ko sa akin?
2: Madalas bang magsinungaling sa'yo si Luke?
1: Kasi kapag nagbibida-bida yun sa akin, sobrang makwento pero di naman totoo. Sinasabi niyang maganda ang kliyente ko, pero hindi naman pala. Ngayon lang siya nagsabing maganda ang kliyente ko. Eh super ganda ka nga naman talaga.
2: Pero sa akin, nagsasabi naman siya ng totoo patungkol sa'yo.
1: Ha? Ano ang sinasabi ni Luke para sa akin?
2: Bolero ka raw. Hindi ka naman pala bolero.
1: Ay, salamat na lang di ka naniwala kay Luke na bolero ko.
2: Totoo naman, di ka bolero. Ubod ng bolero.
3: Sino naman ang katibol mo kanina? Parang malakas ang dalang hangin ah.
2: Ay naku girly, hindi bagyo, kundi tornado. Naku, di naman ako makukuha nun sa pambobola ng mistisong checkwang yun. Tapusin mo na nga pala yung pagsasabon mo at ako nang magbapanlaw niyan. Tulungan mo na lang si maming mag-urong.
4: Ba, malaki ang kinita ngayon ng restaurant ah. Kung ganyan ba ng ganyan, malaki magiging bonus ninyo sa Pasko.
3: Talaga po, Ninang? Sabi sa inyo, magandang pasok ng swerte sa restaurant mo. Dahil may maganda kang servidora at magilaw pa sa mga customer.
4: Oo na, naniniwala na ako sa'yo. Ikaw, maganda rin naman. Masungit nga lang.
3: Hindi kasi ako nasanay na bulayan ng mga lalaki. Si Nino lang naman kasi ang lalaki sa buhay ko. Wala nang ibang papalit sa puso ko. Basta, siya lang talaga.
4: Bah, ang lalim naman ng hugot mo. Di ko ata maarok. Oh, heto ang tips nyo kanina, hinati ko na. Tig 500 kayo ni Andrea, ha? 1,500 ang tips sa buong maghapon. Hati kayo.
3: Ayos! May pambili na ako ng bulaklak sa puntod ni Dindo ko.
4: Ay, nako girlie. Huwag mo ngang gastusan ang patay na. Ang buhay ang gastusan mo.

0: Tama naman si Ninang Girlie. Matagal nang patay si Dindo. Huwag mo nang pag-ukulan pa ng panahon at saka huwag mo isarado yung puso mo. Mag-welcome ka ng iba na magmamahal sa'yo. Maglaan ka naman para sa sarili mo.
1: Nako, Andrea, kung magsalita ka, eh si Manuel, tuluyan mo na bang nakalimutan? Kung sa bagay, may Jessie na nang niligaw sa'yo. Hindi nga lang taga-US, kundi made in China.
0: Bolero yon. Sa 10 sinabi nun, 11 ang mali.
1: Kung sa bagay, oh, ito na palang sa inyo. Di na ako papasok sa loob. Tutuloy na ako sa amin.
0: Naku, hindi pwede. Pumasok ka muna sa loob at magmamano ka sa nanay ko.
1: Eh, wala namang bukang bibig yun kundi gaya ng bukang bibig mo rin. Kalimutan ko si Dindo, patay na yun. Buksan ko na ulit ang puso ko at magmahal na ng iba. Copy-paste, diba?
0: Loka-loka ka talaga. Basta pumasok ka sa loob at magmano ka. Baka isipin na...

0: Hi, Miss Beautiful. Gandang araw sa'yo. Busy ka ba?
1: Alam mo ikaw, tanghaling tapat kung manligaw ka. Inchik ka talaga.
0: Chinese, hindi inchik. Pangit kasi pakinggan sa tenga. At saka, mestizo ko. Made in Makati. Order ako ng kare-kare. Damihan mo ng puso ng saging. Dagdagan mo rin ang puso mo.

bakit kaya hindi ako dalawin ng antok? At bakit ba kapag ipipikito ang mga mata ko, yung buwisit na pagmumukha ni Jessing bumubulaga? Baka bangungutin ba ko? Pero bakit ilang linggo na siyang hindi kumakain sa restaurant ni Ninang? Nag-spy naman ako na puntahan ng kabilang karinderya pero ni Anino nito wala. Nagkita naman kami ni Luke. Pakunwari pa nga akong kinukumusta ko si Jessie. Sabi ni Luke, di na raw sumasama sa kanila sa gig, sa club. At nag-iba na raw ng relihiyon. Tila daw born again ang sinasamahang grupo. Ano bang relihiyon ng born again? Ibig sabihin, hindi na babaero si Jessie. Di na nagka-club. Di na sumasama sa mga gig at inuman. Ay, ano ba itong nagpabago kay Jess? Ay, teka. Bakit ba ako naging interesado sa Jess na to? Di ko naman siya type. Naku, magtigil ka.

0: Oo! Bakit di na kumakain dito yung customer natin? Malaki pa namang mag-tip yun.
1: Talaga, Ninang? Malaki mag-tip si Jessie. Nagtitip pala yun?
0: Oo naman. Sa akin inaabot. Hindi niya hinuhulog dyan sa lata, kundi sa akin mismo para daw sa'yo. Kaya malaki ang parte mo. Binasted mo na ba yun?
1: Hindi naman po naniligaw yun, Ninang. Ganun lang talaga yun, bolero.
2: Teka, baka doon na siya kumakain sa bagong karinderya. Masarap daw ang luto doon.
0: Nako, girly. Bubusina ka ha? Ano sa palagay mo? Di ako masarap magluto ng ulam?
2: Si Ninang naman. Siyempre, masarap kang magluto. Halos ubos nga ang mga ulam sa mga bandihado. Ito kasing si Andrea. Ayaw pang sagutin si Jess. Malaki naman palang mag-tip yun.
1: Ay nako, magdusa siya. Hindi ko siya type.

0: Silvidora! Guess what? Ang dami nating customer! Kakain daw sila! Dala sila ni Jess! Naku, andito na si Jess! May dalang mga tao na uubos ng ulam!
1: Talaga? Si Jess may mga kasama? Ikaw na, Andrea, ang kumuha ng mga orders! Dahil madalas kitang napagkikitang halos mabali ang iyong leeg sa paghihintay kung darating na siya. Kaya heto na! Dumating na! Hala! Lumabas ka na agad! At kunin ang mga orders!
0: Ay naku, girly! Bakit ba ngayon ako excited na makita si Jess? Basta ako, excited na malaki ang kikitain ng restaurant ko. Ubus tsak ang ulam na luto ko.
1: At take note, Ninang, luto na rin si Jess sa puso ni Andrea.

0: Bakit matagal kang nawala? Akala ko umuwi ka nilang China.
1: Kaya ako matagal na nawala. Nag-resign ako sa trabaho at nag-aral sa Bible School. Isa na akong born again Christian. Dahil sa Panginoong Hesus, nabago ang aking buhay. Hindi na ako masaya na magpunta sa mga club, makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Ito na ang aking buhay, ang maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Ito mga kasama ko, lahat sila ay mga pastor at misyonero. Kasama ko sila sa leadership training. At dito ko naisipan na dalin sila para tikman ang masarap na mga ulam na luto ni Ninang.
0: Naku, salamat naman Jess. At di mo nalimutan ang luto kong ulam.
1: Siyempre naman, masarap na, mura pa, at good health para sa katawan. At of course, di ko rin makakalimutan si Andrea. Madalas kitang isinasama sa panalangin.
2: Ikaw rin naman, Jess. Madalas ka naman niyang napapanaginipan.
0: Hoy, girlie, pahama ka talaga.
1: Alam ko naman yun kasi madalas akong masamid. Letter A ang letrang nasasabi ko.
0: Hoy, Jess, may tanong ako. Anong reliyon ang pinasukan mo at nabago ka?
1: Masasagot mo yung tanong mo kung dadalo ka sa linggo sa aming worship service.

Diyos ay napakahiwaga at makulay. Walang pinipiling antas ng buhay, kay mahirap man o mayaman, o kahit anong anyo ng buhay. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, at lahat ay tinitiis. Ganyan ang namuong pag-iibigan namin ni Jess, na ngayon ay magkatuwang kaming naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. Purihin po ang Panginoong Diyos.

0: Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging ang mga hula ay mga tapos, maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Natapwat ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Unang Korinto 13:8-13.
1: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng Tanikan ng Lagot mula sa padalang liham ni Andrea Herrera ng Maynila. Binigyan buhay ni na
2: Janelle Briones,
3: Carlene de Guzman,
4: A.G. Gabrillo,
5: Rudette Bilbar Apolonio.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Pinalosa. Sa pamamahal at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company, kagsang 1062 DXKI.

manipayan ang mga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sang Ginoo, kag nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupod niyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo ang inyo managwali. Of course, nagapaluyo diri ang aton mga abyan, mga utod aton sa Ginoo, padayon nga nagasakdag kag nagapray sa sini nga programa. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request. Palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag labing balaan amon nga Diyos, salamat sa liwat nga makatuon naman kami sang pila ka mga bagay na hanungod sa imo. Ang isa sang tumong sang amon nga pagtuon, o Diyos, ngining amon pagkilala sa imo magasangkad, magadalo, magadami amon relasyon sa imo, magabaskog amon pagtuo, at the same time, magadala ining amon kinabuhi pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Una sa tanan, mangin panaksi kami kung paano ikaw nagaluwas, nagabag-o sang kinabuhi nga hindi mapuslan, kag nagagamit sa isa katawo nga makasasala. Kag bisan pa man amay nga langit nun. Tabangi kami nga ining amon kinabuhi, magasabog man sang imkaluoy pagpalangga sa mga tawo nga wala pa Jesus. Although hindi man perfect ang amon kinabuhi, kabay pa nga mapadungga namon ikaw kag ma-inspire ang madamo nga mga tao sa nagatulok sila sang amon pagginawi subong nga mga Kristohano. Padayon ka sa pag-provide sang amon needs, pag-guide sa amon, paghatag healing sa mga balatian, wisdom kag subong man, pinasahi mo Ginoo nga enablement sa madamo namon nga mga trabaho. This we pray in Jesus' name. Amen. Utod, ginaabi-abi ko gid kamo sa ngalan sang Ginoo, kaga salamat sa liwat nga mangin kaupod ko kamo sining malipot nga mga tinion sa mga tulok kita sang pulong sang Ginoo. Kagang topiko naton nga patugsilingan, amo ang gugma sang Ginoo. Upod na of course ang iya kaluoy kagang iya nga grasya. Natagaan naton sang pila ka mga meaning nga maklaruhan kita. Magsiling kita gugma sang Dios ano ina. Well of course isa ina kabalatyagon sang Ginoo nga unay sa iya nga ang ginapangita niya sa aton nga mga tinuga niya, labi na gid sa aton nga mga katawhan, amo ang pinakamaayo para sa aton. He is seeking the highest good para sa aton tanan. Amo na mag-define kita ya gugma sang Ginoo, magsiling naman kita ya mercy sang Dios. Gin-withhold sang Ginoo ang penalty or punishment nga nagakabagay sa aton. Kag magsiling naman kita ya grace, amo ini. Ginhatag sang Ginoo ang indi nagakabagay para sa aton nga makasasala. Amo na abyan kamaayo gid ang aton Ginoong Hesus upod sa amay nga langit nun kag sa balaan kay Espiritu. Imagine nyo bala nga sa wala pa kita ya sa sining kalibutan, to pa lang kita sa konsepto sang Ginoo, nagbuhos ng iya paghigugma man unay ini sa iya mo nga kinaiya nga ang ginapangita niya, kaayuhan mo kag kaayuhan ko, pinakamataas pagi. O doon sa madamo nga mga bisis, ining plano sang Ginoo sa aton, nga pakamayuhon kita, kag makadangat kita sa aton, the best nga kaimtangan, ginguba balasang sala. Amo na abyan, nga time again and again, ang Ginoo nag-exercise niya mercy, nga dapat tani makasasala, iya nga i-punish, kaya may pinalidad ang aton mga paglapas, apang gin-withhold niya ini. Kag sa tion, nga naghinulusur kita sang aton mga sala, ang Diyos nag-extend sang iya grace, forgiveness, kag nagsiling siya, patawaron ko ikaw. Butang nga hindi nagakabagay nga para sa makasasala. Kiti magsiling kita ya kalapasan, kalautan sa kasuguan sang Diyos kag sa persona, himpit nga pagkabalaan sang Ginoo, nag-demand in isang penalty. May kabayaran ginayab yan. Amo na iya sa tubangan sang Ginoo. Amo tong mga laragway sa Old Testament, tong mga halad bala, niya pili kamudra sang wala, sang kasawayan ng mga pispis, ukon hayop, nga sa diin magarepresentar sa inyo, sa pag-atone o pag-cover sang inyo mga sala.
ti before iniihawo ning sapat ni ibutang sang makasasala ang iya nga kamot sa ulos ning sapat kag amo ang pagpatulo o galing sang dugo. Yung si mga abiyan, ti initanan taud-taud nagalaragway sa katapusan ng halad para sa sala sang kalibutan, tanan nga makasasala, walay liwan ang kordero sang Diyos. Juan 1, Kapitulo 29. Nga amo ang magatubos sa ila sa aton tanan, gikan sa aton mga sala. Nausunod natin nga pamangkot, amo ini. Di natin mabasa sa Bible utod, iningugma sa Ginoo. Now, siling sang 1 John chapter 4, verse 16, and we have known and believe the love that God hath for us. God is love. Amen. Ang Diyos gugma. And he that dwelleth in love, dwelleth in God, and God in him. Kun may isa pa, kapinakamataas nga ekspresyon sang kaangtanan sang maalamon o rational intelligent beings nga nag-exist sa isa kag isa, wala na sang iban ining balatsyagon sang gugma ukon pagpalangga. Halin ini sa Diyos abyan. You see? O kabay pa nga sa diin ang aton balatagi pusoon ma-empty sang ginasiling natun dumot. Maemting aton tagipusoon sang kapait. Kag ini abyan, mabutangan sang pagpasensya. Mabutangan sang pagpasaylo. Nga nagatubod sa isa kakasing-kasing nga may pagpalangga, nga halin sa Diyos. Amen. Amun abyan. Nang masunod naton din nga, pamangkot amun ini. Kanday sin-o, kunibutang naton sa mga katawhan ang ginhigugma sang Diyos. Well, of course, una sa tanan diri, tingin higugma sang Ginoo iya, bugtong anak. How many times mabasa nato na sa Biblia? Ngayon, higugma sang Diyos sa wala pa kita kagang tanan nga tinuga, gina-exercise ini sang tatlo ka persona sang Ginoo within sa iyang pagka-Diyos, within the Godhead. Anong siling niya dito before gintugmawan ni John the Baptist si Kristo Jesus, siya ining akon hinigugma nga anak. You see? Kagsubong man sa pangamuyo ni ginang Jesus, nagtangla siya sa langit ka, nagsin niya, amay kabalo kagid nga ginahigugma ko ikaw. Amo na abyan. Now, ang masunod rin, ginhigugma sang Diyos tanan nga mga makasasala, tanan nga mga katawhan sa sining kalibutan. Matiin nyo bala. The whole human race and each member, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. John 3:16. Ginigugma sang Diyos tanan ng mga makasasala. Matiin nyo uton, basahon na kundring isa kadinalan. Romans chapter 5 verses 6 to 8, nagahambal siya. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kita mo na mga utod, ang pagpalangga sa Ginoo. Wala diyan nagsiling Bible nga, mga maayo lang o kung matarong ko sa bagay, inang statement kina disqualified na ina nga daan, nga wala sang matarong o kung maayo sa aton sa tubangan sang Diyos. Husto? Ang 3:23 mismo, sang taga-Roma nagasiling sanglit kita tanan nagpakasala kag nawadaan kita sang himaya sang Diyos. Hindi bala? Amun abyan pa salamatan naton ang Ginoo nga sa iya da kong gugma gininakop niya kita. Sala naton siya nagbayad, kamatayo naton siya nagantos kang naiexperyensya, ang pagpahamulag sa aton nga makasasala kag sa balaan nga may siya ang nagpasan sini. Hindi bala? Ginbayra niya ini sing bugos kag makaisa, amun ang term usually nga gingamit sa Hebrews
once and for all dito sa cross sa Kalbaryo. Amo na abyan, pasalamatan naton ang Diyos ni. Tuguti ako ninyo sa paghatag sining mga panghuna-huna sa aton pagtakop pagpamalandong naton sa sining adlaw. Nahauna, kun ang gugma sang Diyos para sa tanan, tanan nga mga mahigko kang makasasala nga nagalakip sa imo kang sa akon, abyan amo ini. Take courage. Nga aman, kita nga makasasala, may lugar, may papil, kag may kabilyanan gali sa tubangan sang aton Ginoong Diyos. Amen. Wala gali kita ginsikway o kun ginabandon sang aton mahal nga Ginoo. O kun nagsiling sa aton hala pagusto kadira sa imo dalanon, kag pakadtos kalaglagan, way kuya kabalaka sa imo. Utod maatag ang dinalan nga aton ginbasa. In that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen, abyan. Amun ang gina-encourage ko ikaw, hindi ka magbatsyag amigo, hindi ka magbatsyag amiga. Nga daw hindi naging masarangan, panason ang imo sala. Hungod man sa imo buot, sulit-sulit man kagdamo-damo man nga sala, nga ito nahimo sa aton mahal nga Ginoo, abyan wala niya kitangin sikway. Naghimo siya sang isa ka ultimate sacrifice for us in the cross of Calvary. Kag nagasiling sa aton, hinulsuli lang balain ang imo sala. Ako alang balang imo pagka di matarong sa tubangan ko, saligi ako nga imo bugtong nga manluluwas kay makasarang ako sa pagluwas sa imo. Amen. Amo na abyan. Ikaduhab lang una huna nga gusto ko i-share amo ini. Sa aton nga mga nakakilala na kay Jesus in a personal basis, kun siya gapalangga sang tanan nga makasasala, dili kita maghupot sang pagpasulabi sa aton tagipusoon, kundi magapaninguha kita sa grasya sang Ginoo nga ipaambit ang maayong balita sang pagtalos ni Ginoong Hesus dito sa cross sa Kalbaryo, sang iyaman nga pagkabanhaw nga amo ining magadala sang paglaom, pagpatawad, kag of course kaluwasan sang tagsa-tagsa ka makasasala nga magahinulsol kag magbaton kay Jesus. Amo na abyan, utod na kon sa Ginoo, it is but our duty and our privilege utod. Subo nga related kita kay Jesus in a personal basis nga nabato naton siya. Iwalita, i-share tang kaluwasan ang gugma ni Kristo nga wala sang pinilian sa tanan nga mga tawo. Batunon man nila ini o kon indi. At least abyan ako nga tumuluo, nangin kabahin ka kag nahimo mo ang imo misyon nga ginsiling sang Ginoo sa imo. Nga ibalita ta sa tanan nga mga tawo nga makasasala, ya gugma sang Dios. Amen. So mo ina abyan kag utod nakon sa Ginoo. Para sa imo nga nagapamati, hindi ka magdula paglaom. Mientras tanto buhi pa kita, palapit lang blaki Ginoong Hesus, kay luwason niya ikaw, patawaron niya ikaw. Agdahan lang siya blang magsulod sa imo tagipusoon na nagasiling ikaw, Lord Jesus, come into my heart, and He will save you, He will forgive you. Amen. Kag mga tumuluo, hindi kita magkakapuy, hindi kita magkaluya. Aton tipuno ng aton mga resources, pangamuyo naton sa Diyos, na mapasagahay ang yakaluoy, na sa kaluwasan sang mga tawo nga wala pa Kristo. Salamat sa Ginoo sang minsay sang iagugma nga hindi lamang nagdala sa aton sang pagpakamaayo kundi nagtulod man sa aton sang responsibilidad nga mataas nga i-share sa mga tawo nga wala pa Jesus. Amen. Well, pakamayuhon di kita tanan sang Ginoo. Paalam na kita sa inyo. Once again, ini ang Hour of Hope. Kagupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo sa Hinubaan Baptist Church, nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom. Sa Mateo 5, versikulo 14, nagasiling, ye are the light of the world, a city that is set on hill, on an hill, cannot be hid. Ang aton nga gintunaan, padayon unta ang Mateo 5, inibala ang ginhambal dere sa pulong sang Ginoo that you are the salt of the earth. Abi mo ang Biblia often uses symbolic language, no? Sinang ginatali siling naton kahapon, sinang nagapresent sang powerful truth. There is great depth of meaning in the symbols use of Christ. Ayhan, for instance, kasi niya, you are the salt of the earth, you are the light of this world. For instance, ang Ginoo naton is the good shepherd, di ba? He is the door, the lamb of God, the true vine. You know, to name a few, makita naton amo ini ang mga pilaka bilog nga ginhatag naton. Apang kun imo na diskubrihan kag ikaw nagatuon sa pulong sang Ginoo, there are two symbols nga gingamit sang Ginoong Hesukristo naton sa mga tumuluo nga puno that are pregnant with meaning and application. Like for example, kung gintunan mo ang Matthew chapter 5, 13 to 17, ang pagpanghangkat sang Ginoo naton, Christ challenges his followers with the truths. Siling diri sang pulong sang Ginoo sa Matthew 5:13, you are the salt of the world, of the earth, and the light of the world. Abi mo amuning duha ka butang nga gingamit sang ni Kristo para sa mga tumuluo, para sa mga Kristuanon. These words summarize the function of the believers in this world. Ano ba lang imo function? Ano ba lang akon function sa siling kalibutan? Mangguba, ha? Kung sa Cebuano, pang mangdaot, ha? Or a blessing. That's why may siling kita gani nga, not a burden but a blessing. Not a weakness but a witness. And this word summarize the function sa isa ka tumulo. Ano ang function mo sa siling kalibutan? Kung i-reduce naton ina sa isa ka pulong, that function is influence. Mamangkot ko naman, ano kanami, ano ang impluensya mo sa imo panimalay? Kag ano ikaw ka impluensyado sa imo panimalay, sa imo simbahan, sa imo trabaho, sa imo obra? And by our influence, by your influence, we must what we call impact the world around us. That's why let's focus our hearts and minds on this two symbols sa sini naman ngatioon ni aton pagatunan, so make a greater impact para kay Kristo sa sininya kalibutan. You know, we be encouraged kung kaisa tama naton nga mahimo naton ning greater impact sa mga Kristohanon sa sininya kalibutan. Ginhambal naton kahapon that you are the salt of the earth. You know, ang purpose sang sining asin during the day of Jesus Christ, gingamit ini ni Kristo, they was a preservative. Tiyan mo ito kagapon, gintalupangod naton dire. Ang picture, ang alarawan sa isa kaasin sa Kristohanon when Jesus says, believers are the salt of the earth, He is saying that we are a preserving influence in this world. Why kung kagapon gin-mention ang word influence? But if we are going to summarize into one function, inigali ang ginatawag naton, influence. Kamusta ang imo influence sa imo mga amigo? Okay, sa may mga negative kita nga mga comments ini, bao inaabala nga tao ang influensya ya sa mga tao, ginguba ya man ang kabuhi sang sina nga tao kay man gininfluensya niya. Di ko nagpati banto siya abi ya kag nagbelieve banto siya, way ka man ya guro siguro og tasan sina. Kung maayo man lang ang iya ginahimo, unless otherwise sa kalainan niya ginadala kag ginagalgal. Now just as literal salt, ginatawag naton inang literal salt retards physical decay. So kung aton initagaan sang meaning, so Christians are figurative salt, we are to be a preserving what? Influence sa sininga kalibutan. We are to work to retard moral and spiritual decay. Ang kalibutan needs salt because it is corrupt. May nagatext sa aton niya, akong asawa hindi Christian, ang akong bana hindi Christian. Sige lang, kung ikaw Christian, padayon ang ikaw pakita nga ikaw amo ang asin sa sininga kalibutan, ang asin sa inyo panimalay. Use ukon pakita lang ang imo pagka preservative, in other words, ipakita ang maayong buhat mo ipakita ang imo influence, your influence to your husband that he or she will be influenced as well by always seeing you. Pero minsan sa makita niya ikaw nga nagapangamuyo, nagapamalandong, nagabasa, kag nagaalagad sa Ginoo, ginatun-an ang pulong sang Dios. Are you doing that? You know, mga kauturan, may pamangkot diri. What are some ways that we can be more effective in being a preserving influence sa sininga kalibutan? Ayhan, makabulig. Sining ginatawag naton, it will help hold back the tide. Inang blang tide of moral and spiritual decay. Tikod imo basahon bala kag tun-an sa naunang Pedro, 1 Peter chapter 2, 11 to 15. Inang ginatawag naton balaan ng pagkabuhi o kon holy living. You know, kon aton bala talupang doon dira ang balaan ng pagpangabuhi, a holy life has a powerful influence in our society for good, di ba? Ang pagkabuhi mo abuna sa atong sosyedad, sa atong komunidad, sa atong nasyon, sa aton barangay or in our church or whatever it is, ang balaan ng pagkabuhi, a holy living, amo na si lingkob na no. Lingkob maaway ganita, awayon ta lang sa pabuot-buot, hindi nakita magsagi gid ukot sa ila. Amo na bla. May nagkadto sa akong lingkob ti pastor naglain gid buot ko. Sige lang, ipakita mo lang yang imo yang kabuhi nga wala kaya hindi kaya mationg. And then what else? Not only holy living but a bold defense of biblical morality, promoting morality and standing against immorality. Balo kasi si Martin Lloyd Jones, amo ining ginatawag naton bala nga most competent historian. Tabi ni siyang historian nga tao. Nag-agree siya nga naghambal that what undoubtedly saved nga nagluwas sa England from revolution such as that experience sa France, siyabla sa France, anay itong away nila, at the end sa katapusan sang 18th century, was nothing but evangelical revival. In other words, Christians are praying, Christians are doing things for honoring and glorifying the Lord. This was not because of what was done directly, apang tungod kay ang mga gintutunan, ang mga tao, nga nagkalain-lain yung mga individuals, nangin isa ka Kristuhanon, kag nagakabuhi mga kauturan sang maayo kag balaan nga kabuhi. You know, ang aton nasyon unta kun ang aton whole political situation. Amo kaangay sini may nga mga Kristuhanon nga nagapangamuyo indi nga magresort sa mga malain nga pagtalupangod sini. But you know, the whole political situation during that time sa England was affected, and the great acts sang mga parliamento to sa mga kauturan ibantong tao nga nakapas sinang century sa 18th century, mostly due to the fact nga madamo sila nga mga katawhan nga kalain-lain nga mga klase kag sari sang marasa sang mga Kristuhanon nga makita didto sa sina nga duta. Masapwa naton mga kauturan nga they possess and live a godly life. Nakatuon kita sa ginatawag naton ang wali sa bukid or sermon on the mount. Gintuduan kita that we need to stand against moral values o kon moral issues. Ayhan, kinanglan, gintuduan kita nga mag-go against kita sa mga pornographic materials. Sa pagtanaw sini, ayhan gintuduan kita, and actually sa outside world makita naton ini apang gintuduan kita to live a life that is meaningful and glorifying God. Kag magkabuhi kita sang kabuhi, nga makita sang mga tawhan, nga ginadala naton ang mga katawhan sa kay Kristo Jesus. Thus, kita galing ng mga Kristuhanon must produce more souls. Kag masunod siguro diri nga makita naton not only holy living, not only a bold defense of biblical morality, but also prayer. Kung talupang doon naton, may isa naman kapabangkot, ihaboy na akong sa inyong nagasiling, how are we to engage in being the salt of the earth? Siligo ka ina, pagkabuhi sang balaan, apang tugangan nato nina, live a pure life. Siligo sang 1 Peter chapter 1, 14 up to 16, we influence more by how we live than what we say. We influence more people, we influence more lives by how we live than what we say. O, ang iba niya, tiyan mo na tuod, no? May lang kita maghambal, abi naton kisa daw ka helpless kita sa aton, kali harmful kita. May mga Kristuhanon nga kaangay sini, abi naton daw maayugid kag matutom gid siya, gali kay ginansihan niya man ka. Baw ka pay pakuntani nga ang aton bala nga pag ang aton bala theory, ang aton bala nga kuntani talupang dun nga makabulig kita, hindi kay nagbulig ka para makaginansya ka. This is not business. This is, you know, building our future eternally. And then next nga malamang kutano naton, ako next nga makita naton diri, hindi lamang live a pure life or holy life. Take a clear and ambiguous stand on moral issues. Like, one time, hindi gid na, eh, manigar ko isa kung ikaw manong pangabudlay, bala magkakadto sa imo, may pinbayara kita sa radio broadcasting. Managkadto sa ako, niya pastor, hindi gid ko niya namian, sang ginadala ko subong, because this is an unwanted child, kung magwagid man ini. Is there such a thing as unwanted child? Do ka kwano? Do ka unfair kay ang bata na niya, wala ginaya ni mo, inusinti, ginaestyan mo. Yan, pastor, pwede mapangamuyuan mo ako kung kapilaban na ang pangamuyo, ipa-abort ko lang ini. Ako suguo niya pa ako sang kabutigan, kagimuan niya pa ako, yayakon niya sang sala, nga hindi ko ako niya luya gamin imuon. Ningkuti, pangita lang ka to sang iban nga makapangamuyo ka nga sina, because ang konsensya ko kang kalagod, hindi magtugot sini. You know, that's why we need to take a clear stand on moral issues. Abortion, use, and abuse. Sang ginatawag naton, sang illegal drugs, sexual issues, premarital, extramarital, homosexuality, pornography, sensual music. Bago kung kaisa, ang lesbianism, ara pagid na, di ba? Homosexuality. That is recorded in the Word of God. Yara ina sa pulong sang Ginoo. So kapay pakuntani nga aton ini talupang doon, aton ini itanom sa aton tagipusoon, kikibutang sa tapi-tapi sa aton kasing-kasing. Dag-o naton sila sa kay Kristo Jesus in order for us to produce more salt. Because you as Christian, siling sang verse 13, you are the salt of the earth. Win people to Christ, thus producing more salt. If even one half of our congregation would win someone to Christ, kun kamo on CAB o kun 20 kamo, ang pulo lang kun mag-win someone to Christ. And the next year, makita naton na kun sila naglakat upon kay Kristo, we would what we call impact our barangay, our community in a mighty way. Same sa aton mga nasyon. Nga kun tani ang aton mga government official, will have that God-fearing hearts. Ayahan, napakamaayo ka mo sa itong program. Text ka mo sa ako na, be. Kung napakamaayo man ka mo, ang akong cellphone number is 0918-90-12178. 0918-90-12178. Pastor Gideon Kahilig, mayong adlaw sa inyong tanan.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: sinabi ko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako agad nagagalit o nagiging marahas sa kalsada. Hindi ako naglalagay o nangaaway ng traffic enforcers. Hindi ako nagsusugal o sumusuporta sa bisyo ng lipunan. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying o panilin lang ng mga botante. Pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon at handang makinig sa lahat ng panig ng bawat partido.
1: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Alam mo ba na isang retiradong tagapakinig, dating programmer at donor ng DYVS, ang pasikretong nagtatabi ng bahagi ng allowance na binibigay sa kanya ng kanyang anak upang ipunin at ibigay sa DYVS? Nang mamatay ang donor na ito, nakita ng isa sa kanyang mga anak na babae ang isang passbook na may nakasulat na for DYVS. Tinawagan ng kanyang anak ang himpilan at ibinigay nila ang lahat ng naipon ng kanilang ina dito. Ang halagang ito ay ginamit ng DYVS sa paglipat ng isang bahagi ng himpilan. Ang nabakanting lugar ay ipinaayos at ginawang mini library at ipinangalan ito sa yumaong donor.
2: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
4: Ito ang 702 DZAS.
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan.
4: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.
6: Hello, hello! Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Isa pong dentista and our topic for this afternoon ay patungkol sa orofacial pain. Ulitin ko po, orofacial pain. Yan ang ating topic ngayon mga kaagapay. Ano-ano nga ba ang dapat nating malaman patungkol dito? Siyempre, sasamahan tayo ng isang always available, mahusay at world-class na dentista na si Dr. Lizelle Ceballos. Ayan, kaya po maya, kung may mga katanungan kayo mga kaagapay, mamaya po about this topic, you may type in your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello rin sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZAS sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ayan. Magandang hapon mga kaagapay. Welcome po sa ating programang Doctors Online dito po sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy

0: po sa health center ng bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli po ako inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Ayan, nabanggit ko na kanina ang ating guest upang mabigyan tayo ng sapat na kalaman sa ating paksa ngayong araw. Makakasama natin. Mamaya, ibibitin ko kayo. Siya po ay Associate Fellow Philippine Academy of Implant Dentistry, member ng PDA Speakers Bureau, former President of Makati Dental Chapter 2013 and 14, former President of Philippine Association of Functional Jaw Orthopedics and TMJ, former President of Philippine Prostodontic Society, Asia Pacific Dental Sleep Medicine, Clinical Director din siya in Prostodontics. Ito po ay ang organization na committed to improve patients' quality of life and advancing their well-being with oral appliance therapy. Provide educational research on dental sleep medicine. Ayan, Philippine representative siya in the Asia-Pacific region, awarded by Singapore. Wala na pong iba, si Dr. Lizelle Ceballos. Dr. Lizelle, good afternoon po. Ayan, mamaya, babalikan po natin si Doc Lizelle. May technical may technical difficulty lang po ang ating connection. Siyempre, tayo ay online. Ulitin natin, Doc Lizelle, andyan na po ba kayo? Good afternoon po, Doc Lizelle Ceballos.
1: Ayan. Oh, good afternoon po, Doc Marlon. I'm here, I'm back. Maraming salamat sa pag-imbita ulit. Thank you.
0: Thank you very much, Doc. Maraming salamat.
1: Nice to see you.
0: Nice to see you again. Opo, Doc. Hindi ko alam. Baka mukhang meron akong importanteng ginagawa. Ayan, Doc. Baka meron kayong gusto patiin for this afternoon.
1: Oh, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po ulit sa pag-imbita. It is my honor, Doc Marlon, to be invited again. Excited ako every time na mag-message sa akin si Sir Phil para mag-invite about new topics sa dentistry. Thank you po. Salamat.
0: Ayan, Doc, maraming salamat at maganda ang inyong ngiti. Mukhang meron kayong magandang balita at isi-share sa amin sa hapon ito. Doc, ang ating topic ngayon ay orofacial pain. Ayan. Ano nga po ba ang orofacial pain?
1: Yung orofacial pain, ito ang sakit ng ating kalamnan, ng tanga, ng yung piscina area natin. We call it orofacial pain dahil ito yung nararamdaman na sakit dito sa labas. Kumbaga sana yung muscles ang pero minsan nagkakaroon ng mga referred pain na tinatawag na galing pala, akala nila masakit yung ngipi nila, pero ang sakit pala ay nagagaling dito sa mga kalamnan natin, sa pisngi natin. Yun, kaya related talaga yung sakit ng ngipin minsan sa orofacial pain. Pero meron din naman po mga cases na talagang pagpunta ng pasyente sa atin, talaga namang orofacial pain ang kanilang ang dapat nating gamutin. Hindi naman talaga yung ngipin. Kasi may mga cases, Doc Marlon, na nabunot na lahat ng ngipin, pero still, may pain pa rin. So, yun, kailangan ho natin pag-usapan yan ngayong hapon.
0: Ayan, dahil dyan, mapapag-usapan na natin. Ano po ba ang difference ng orofacial pain o yung sa karaniwang sakit ng ipin, Doc?
1: Opo, kasi yun nga, nabagit ko kanina, minsan yung pasyente pupunta sa atin, masakit ang ngipin, lalo na yung kadalasan, Doc, masakit po ang aking bagang sa itaas, di po ba? Nandiyan yung area ng maxillary sinus, di ba?
0: Yes.
1: Recall kung saan yung sa ilong na area. So, pag napunta sila sa atin, tapos nagkaroon ng sakit dyan, ang gagawin naman ng dentista, root canal kagad, di po ba? Pag nakita nila na meron po kasi minsan in-x-ray natin, pero wala naman siyang any lesion, wala naman siyang problema, pero still in pain. So, ang nagiging solusyon, kung ang dentista po, hindi ko naman po nila lahat, wala pong kaalaman about orofacial pain, directly ngipin ang yatis, ngipin ang gagamutin. Pero yun po pala, kahit na root canal na siya or nagamot na siya, meron pa rin pain. O minsan nga, ginagawa, hindi ito natatanggalan ng pain, bunutin na lang natin ito, nabunot na yung buong molar area. May pain pa rin yung pasyente. So bakit po ganun lang nangyayari? Kasi hindi natin natutukoy kung saan ang lokasyon ng sakit na nararamdaman ng ating mga pasyente. Kaya yung pag-aaral at pagdadalubhasan na tinatawag natin, na kadalasan kailangan natin i-update sa ating profesyon, kailangan po talaga para matulungan natin ang ating mga pasyente.
0: Yes, Doc, maganda ang sinabi niyo. No, siyempre, nabibitin kami. Ano nga ba talaga ang sanhi? Ito, Doc, paano natin malalaman kung ito ay orofacial pain o pananakit mula sa ngipin or sa kalamnan or sa kasakasuan or yung tinatawag na orofacial pain? Paano po ito malalaman, Doc?
1: di ba kailangan natin pag chinek mo yung ngipin ng pasyente, ah, may butas ba? Or meron yes. ba siyang ano, meron bang sakit ang gums or kaya yung gingiva ng ng pasyente? Gumagalaw ba yung mga ngipin? Pag lahat 'yun na rule out natin na wala naman talaga doon, nag-take tayo ng X-ray, yung complete diagnostic na tinatawag at nakita natin na oh, healthy naman tong ngipin na to. Wala namang source ng infection, wala namang butas, wala ring mobility, wala, as in totally wala. And then, suspechahan nyo na ng orofacial pain ang problema ng pasyente nyo at hindi ngipin. Kaya hindi basta-basta nagbubunot ng ngipin, kailangan mo na alamin natin ang lokasyon kung saan talaga nagsisimula ang sakit yes. na nararamdaman ng ating mga pasyente.
0: Ayan, Dok, ano? Kasi siyempre, kailan ba sila magpapatingin? O kaya minsan, Dok, kumbaga nabunot na sinabing lahat at meron pa rin pain. So, paano po ba ginagamot ang mga orofacial pain? Or paano masasabi na ito ay orofacial pain na?
1: Opo, ang orofacial pain po, ang under dyan, TMJ or temporomandibular joint. O yung mga ating tinatawag na temporomandibular disorder. Yes. So, kailangan din natin i-check, i-evaluate natin sa pasyente, i-assess natin, i-test natin yung pagbuka ng bibig ng pasyente. Limited ba yung opening ng mouth ng pasyente or kaya naman bumuka ng malaki at wala namang pain or wala naman siyang nararamdaman na sakit. So kailangan din natin i-note down. That is why taking the history of the patient is very important in documentation. At kung kinakailangan yes. rin po, nakunan nyo ng litrato ang pasyente nyo, kailangan nyo tanungin ang kapartner or kung sino kasama sa bahay, gawin din nyo po kasi minsan ang pasyente, hindi sila nakaka-explain. Hindi nila maipaliwanag kung anong nararamdaman nila. So, kung meron siyang partner, or kaya meron siyang asawa, or anak, na pwedeng makapagbigay sa'yo ng additional information, mas maganda po yun para mas magiging comprehensive or mas magiging maayos ang sagot ng pasyente sa atin at malalaman natin kung anong solusyon na pwede natin gawin sa case niya.
0: Ayun, Dok, so siyempre, di ba, katulad ng mga pasyente, hindi alam, ma-explain. Meron po bang, parang sa tingin nyo, meron po ba siyang remedy or meron po bang gamot ito na kung paano, kahit paano, maibsan ang kanilang nararamdaman o yung nakakaramdam ng orofacial pain?
1: O, minsan po kasi sa ano rin natin, bad habits, di ba? Yung ating maling pagmuya or kaya yung sobrang pagkain ng mga matitigas o kaya naman yung mga ngipin na nabunot na hindi in-replace or hindi pinalitan. Kasi kaya nga po, di ba sinasabi natin, bago kayo magpabunot ng ngipin, kailangan sabihin nyo na sa pasyente or malaman ni pasyente na kailangan itong i-replace or palitan kung ano man yung mga binunot para po yung pag-uya, pagkain, pag-digest ng pagkain ng, or ng yes. food ng pasyente, mas magiging maayos. May babalik natin kung ano yung dating normal na pag-uya. Pero kung imagine nyo kung binunutan ka na ng ngipin, hindi mo na-replace. Siya lang nandun, paano mo machuchu yung ngipin? So, ang mangyayari po, i-compensate ni muscles yun, i-compensate ng mga natira mong ngipin, kung ano yung dapat niyang nguyain, wala nang ngipin. Paano gagawin mo? It forces ng muscles mo na, hindi, wala kang ngipin, ako na lang. So, mabubugbog, kaya nagkakaroon tayo ng bruxism, nagkakaroon tayo ng clenching, maski tulog or gising tayo, nagngangalit, di ba yung mga ngipin natin? So, yun ang one source, nagiging cause ng pain na hindi nalalaman ng mga tao na, yun pala. Imagine mo naman, Doc Marlon, buong maghapon ka na nagngangalit or nag-grind yes. or nag-clench. Hanggang gabi, gagawin mo yun. Mm-hmm. Di ba? Nakakapagod ka. Walang pahinga. Parang babaeng walang pahinga yung nangyari na dun sa ano mo. Sa pangabo. So, yun po, kailangan din natin bantayan.
0: Oo, Dok, kasi minsan hindi naiisip ng pasyente na yun yung cause nila. Hindi rin nila alam, Dok, na sila ay nagngangalit or nagkakaroon ng bruxism experience. So ito, Dok, siyempre, kumbaga kailangan talaga matake natin yung history at kung ano. At makikita naman natin minsan, Dok, kung talaga yung sa ipin, talaga makikita natin na medyo bawas-bawas na yung ipin pero walang sira. So
1: yes,
0: Dok, oo. Kasi meron tayong mga pasyente doon, kitang-kita mo parang antibay ng alveolar bone, antibay ng ipin, pero upod. So, paano niyo masasabi ito doon? Kasi sila, Dok, siya yung mga minsan lang pumunta sa dentista kasi matiisin sila. Tapos makikita mo, meron silang mga reklamo. Pero paano mo ine-explain, Dok, sa mga taong ito na kailangan talaga yung regular check-up kasi lalo na kung nagkakaedad na sila.
1: Opo.
0: Ayan, oo, Dok. Pato, Dok, naiiwasan po ba ang orofacial pain? Kasi nagbanggit kayo kanina na siyempre mga bruxism o kung ano man yung habit nila. Paano ba ito maiiwasan ng pagkakaroon ng
1: Kailangan
0: orofacial
1: kung
0: pain?
1: ano man po yung tinanggal sa ngipin, sa bibig nyo.
0: Yes.
1: Opo. Di po ba, bago tayo magpabunot, alamin po natin na kailangan po na kung ano man po yung tinanggal sa bibig natin, ibabalik
0: Yes.
1: or i-re-restore. Para po maibalik din po natin yung tamang pagnguya. E imagine ninyo, parang haligi ng tahanan yan. Tanggalin po yung isang haligi. Paano magka-function yung buong bahay, di po ba? So, ganun
0: Yes.
1: lang po yung magandang example. So, kailangan natin i-restore, ibalik kung ano yung tinanggal, di po ba?
0: Yes,
1: Para
0: so
1: hindi rin mahirapan yung mga muscles natin. Kasi minsan, muscle na nga, nerve pa yung affected, di po ba? E pag nerve yan, parang feeling mo may kuryente yung, nakukuryente yung area ng, ano mo, ng tanga mo. O kaya minsan man, parang feeling mo, ngawit na ngawit ka. O kaya minsan na parang tumutusok, di po ba? Parang, ay, may arthritis na yata yung tanga ko. Pero yun po, part ng orofacial pain din po yun eh.
0: Oh, po, Dok, ano? Kasi syempre minsan naiisip nila, isa lang yun nawala, Dok, kaya minsan hindi na nila iniinda. Pero in the future pala, Dok, may epekto pala kahit isa pa lang ang natatanggal na ipin. Ayan. Okay, Dok. Ano ba sa tingin ninyo, naiiwasan po ba ito, ang orofacial pain? Kumbaga parang, ang, di ba nabanggit kayo kapag nabunot, labunutan and then kailangan i-replace. Paano po, Doc, yung alam nilang kumpleto naman yung ipin pero meron silang hindi maintindihan na nararamdaman sa x-ray and at the same time wala tayong masyadong nakikita. Pero Doc, naiiwasan po ba ito yung mga nararamdaman kunyari kahit kumpleto na yung ipin nila?
1: Kompleto yung ipin pero baka naman crooked o kaya may malocclusion, di ba? Yun po, kailangan din po natin siyang i-check. Pero kung minsan naman may mga cases na aligned naman talaga siya lahat. Pero
0: Yes.
1: nga po yung mga buo yung ngipin pero nagpagawa pala siya ng ngipin or nagpa full mouth rehab na tinatawag natin. Yung veneer na hindi naman talaga tama yung sukat o kaya yung naglagay ng molar or ng mga bridge dito sa ibabang ngipin natin o jacket, tapos mataas pala. Yun po yung mga ano eh, yun po yung kadalasan na nagkukos ng pain or sakit sa ano natin, sa orofacial or kaya sa joints.
0: Yun, oo, kasi dapat talaga yung patient to dentist relationship kailangan syempre close na close kayo kasi para maging honest lalong-lalo na ang pasyente sa mga nararamdaman nila, Doc. So, meron po ba kayong mensahe katulad po ng yung iba kasi, Doc, yung matagal ng denture wearers, kahit upod na, ginagamit pa rin, Doc. So, ano po ba ang masasabi niyo sa mga taong, syempre, alam niyo naman, nagtitipid. Pero, syempre, meron sila, nagre-reklamo sila. Paano niyo sasabihin sa pasyente na they have to go to their dentist?
1: Opo. Tandaan niyo po, wala pong permanente sa mundo. Kahit
0: Yes.
1: ano po na ginagamit natin araw-araw, pinakailangan

0: At tumaba kayo, ang postiso nyo sasabay din yan. Kasi kung pumayat ka, luluwag si postiso. Pag tumaba ka naman, sisikip si postiso. Mm-hmm. So kailangan, isipin nyo din po yun. Kasi minsan, Dok,
1: yun, napakagandang tip yun, Dok. Ano, kasi feeling nila okay naman, walang problem, pero meron pala iba't ibang factor kung bakit nakakaramdam sila ng kanilang mga kaunting pain sa kanilang
0: Opo.
1: bibig. Ayan, maraming salamat, Dok, pero maya-maya lamang,
0: Opo.
1: No, babalikan po namin kayo at magbibigay daan po muna kaunting pain sa kanilang
0: Opo.
1: bibig. Ayan, maraming salamat, Dok, pero maya-maya lamang,
0: Opo.
1: No, babalikan po namin kayo at magbibigay daan po muna tayo sa health tips para sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. Ayan, after the break po, mga kaagapay, susunod na po natin ang mga questions nyo na nais nyo ipakonsulta kay Dr. Lizelle. At para sa katanungan, maaari kayo magpadala niyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok, mga kaagapay. Tayo magbabalik makalipas lamang ng ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang dental fluorosis ang dahilan ng pagbabago sa itsura ng tooth enamel. Ito ay nagiging resulta kapag ang bata ay regular na nagko-consume ng fluoride sa kanyang teeth forming years o sa edad na 8 taon pababa. At risk ang mga batang nasa ganitong edad dahil ito ang taon kung saan nade-develop ang permanent na mga ngipin. Importante ang maingat na pagbabantayin ng mga magulang para ito ay maiwasan. Mainam ding malaman ang halaga ng fluoride na nakukuha ng isang bata mula sa pag-inom ng tubig at ibang sources gaya ng fruit juice at soft drink upang makapagdesisyon ng dentista kung kinakailangan pa ng supplement. Sa bahay, iiwas sa mga bata ang mga fluoride-containing product. Mahalaga ring i-monitor ang toothpaste ng bata at gumamit lang ng pea-sized amount nito. Turuan din ang mga ito na iluwa ang toothpaste sa halip na lunukin pagkatapos magsipilyo. Ang artikulong ito ay hango sa webmd.com at ng 702-DZAS, FEBC, Radyo, TV.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
1: Magandang hapon, mga kaagapay. Nagbabalik po ang Doctors Online. Muli po akong inyong kaagapay sa kalusugan, si Dr. Marlon Abad. Ang discussion this afternoon ay ang orofacial pain. Kung katutune inyo po lamang sa ating programang Doctors Online, ang pinag-uusapan po ng ating guest ngayon na si Dr. Lizelle Ceballos ay orofacial pain. Maganda po yung mga sinabi niya kanina, no? Maraming mga dahilan kung bakit nakakaramdam ng orofacial pain. Tayo ay napapakinggan sa 702DZAS as of FEBC.ph at napapanood tayo sa FB Live as a YouTube channel na 702DZAS Radio TV. Ayan, magandang hapon sa inyong lahat and hopefully you are tuning in at nag-i-enjoy sa ating kwentuhan na mayroong kabuluhan sa hapong ito. Magandang hapon, Dr. Lizelle.
0: Good afternoon po ulit, Doc Marlon.
1: Ayan, good afternoon. Ayan, Doc, meron na po tayong mga questions dito. Tuloy-tuloy na tayo. Ito po yung question number one. Sabi niya, normal lang ba na sumasakit ang ulo, tenga at panga nang sabay-sabay o senyalis na iyon ng isang kondisyon? Ano po kaya iyon, Doc?
0: Actually, hindi po yun normal. Siyempre po lahat po na sakit talaga abnormal. Pero dahil po connected siya lahat, talaga po, meron tayong mga nerves na tinatawag, di po ba? Kaya nga meron tayong facial nerve. Talaga po connected ang ulo, ang ngipin natin, at saka po siyempre, dito connected pa rin. So, kapag uminom po kayo ng gamot lang na mefenamic acid, nawawala na siya. Pero minsan naman po kasi matagal bago mawala kasi nga patuloy niya pa rin ginagamit yung tayong tawag na management, di po ba? Like nag-warm compress o kaya minamasa yung sa mukha, o kaya yung physical therapy, may mga ganun po. Pero bago nyo po gawin yan, magpakonsulta po muna kayo sa isang orthopedic PMJ dentist or specialist para po mas matulungan kayo na mawali kayo lang tayo.
1: Ayun. Thank you very much, Doc. Ano, meron pa tayong question dito, number 2. Sabi niya, tuwing gumunguya ako, may naririnig akong tunog sa pangako. Hindi naman laging masakit, pero dapat po ba akong mag-alala? Ayan, Doc, may tumutunog daw lagi tuwing gumunguya siya.
0: Opo. Opo. Hindi ko naman sinabi, syempre, kailangan po niyo po mag-alala kasi hindi na po normal yun. Ibig sabihin, yung pain na nararamdaman nyo, sakit na nararamdaman nyo dati, nag-adapt na lang yung ano natin, yung katawan natin. Pero, malamang po yan, nagpabunot kayo, hindi pinalitan yung dentures or hindi pinalitan yung crown, for example, yung gibig. Kaya nag-pause ng through the temporal mandibular nerve na yan. Kaya yung sa panga, dito sa jaw, doon nagsimula yung tunog. Minsan nga po, pausap mo sa phone, pag nagsasalita, tumutunog ng malakas. Or kaya minsan naman, nagangalit or nag-brock sa gabi, umaga. Yun pong isang cause. Kasi nag-collapse po, ngipin natin mo. Ayun, senyales na yun na, eto, kung nag-collapse sa ngipin mo o yung sa bibig mo, eh lalo na ito. Eh nakakonect po siya sa panga. Di po ba? So magiging affected din po talaga yung structure o yung bibig natin. Kaya mapapansin nyo, ang sakit na ng panga ko. Yung pala, kulang ka ng bagang. Ang sakit na ng tenga ko. Pati tenga, Dr. Marlon, ha, affected. Pag-orofacial, talagang tenga. Minsan pati mata, minsan pati lalamunan. Lahat po talaga connected. Kaya po, orofacial pain ang tawag.
1: Yan. Oo, Doc. Ano? So, salamat sa inyong explanation. Kasi kahit pa paano, eh, nalalaman nila na kailangan talaga pala nilang magpa-check up na hindi lang tuwing may nararamdaman. Ayan, Doc. Dito po sa question natin, pwede bang ang braces o ang pustiso ang dahilan kung bakit biglang sumasakit ang panga ko o ang mukha ko?
0: Pwede ang kasi braces, kinokorrect natin yung alignment ng ngipin, di po ba? So, pag braces, minsan, meron rin po mga pagkakataon na sumasakit yung panga kasi ina-align natin. Pero yes, dapat po hindi madalas, ha? Yung kumbaga sa ano, in passing lang, ay parang masakit ito kasi ang ngipin po natin kapag nagalaw lang ng konti, nagkaroon ng movement, ang effect niyan sa muscles natin. Hahanapin ni muscle na naman, o saan ako komportable, yun ang gagawin ko, yun ang kukunin ko. So until the time na ma-align na yung ngipin, na correct na ng ortho or ng braces, and then mawawala na dapat symptoms. Kumbaga sa ano, hindi siya pang matagalan. Talaga po, matagal siya, ibang usapan na po yun. Hindi na, baka hindi na braces, baka naman na nahulog ka or may kinagat ka na matigas sa area na yon. Or minsan po, Doc Marlon, di ba nasun po? Di po ba?
1: Yes.
0: Or nagkaroon ng aksidente. Like yung mga whiplash na bago ko yung ulo, yun. Isa pa rin pong rason yun. Kaya kailangan protection na natin. So kaya nga na-develop si helmet.
1: Yes.
0: Yung helmet, kailangan protection na natin.
1: Ayan, medyo nawawala lang kayo, Doc. Ayan, Doc, ito yung next question natin. Sabi na, Doc, paano po ba nalalaman kung ang sanhi ng sakit ng panga ko o ng mukha ko yung pagngangalit, paano daw malalaman kung siya ay nagngangalit, Doc? Ano po ba ang nakikita dapat? Ayan. Sige, Doc. Hello, ayan. Ayan, mga kagapay, medyo nawawala lang si Dr. Lizelle. So, yung connection natin medyo, ayan, nagkakaroon ng problem. Ulitin ko po, mga kagapay, no? Kasi ang ating topic ay orofacial pain. So, marami parang kadahilanan ito patungkol sa pagsakit ng ating ng ipin, ng tenga, ng panga. So nabanggit ni Doktora kanina dahil din sa pustiso, sa braces, or yung simpleng pagbunot lang ng isang ipin at hindi napalitan kaagad, eh magkakaroon na rin pa ito ng magiging sanhi ng orofacial pain. Ayan, magandang araw sa inyo mga kagapay. It's already 2:45 PM ng hapon at tayo ay malapit nang matapos, pero napakaraming nating natutunan sa mga sinabi ni Dr. Lizelle Ceballos. Ayan mga kaibigan, mamaya po babalikan natin si Dr. Lizelle. Samantala, narito muna si Lourdes Magtunaw para sa Health Meditation.
2: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Health Meditation.
5: Para po sa ating Health Meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, maging handa. Ang wika sa Marcos 13 verse 36. Baka siya'y biglang dumating at maratnan kayong natutulog. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga bagay na ito sa panahon ng taglamig. Pinakinggan ng Diyos ang dalangin ng mga tapat na nagtitiwala sa Kanya. May kapangyarihan sa panalangin sapagkat tayo'y dumadalangin sa makapangyarihang Diyos. Sa pamamagitan ng ating panalangin, kahahabagan tayo ng Diyos at ng buong sanlibutan. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Unawain natin ang nangyayari sa ating kapaligiran sa liwanag ng Kanyang salita. Ibig sabihin, maging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbabasa ng Kanyang salita. Sapagkat ito ang magbibigay sa atin ng katalinuhan upang gumawa ng conclusions na naaayon sa Kanyang plano at kalooban. Manalig tayo sa salita ng Diyos. Mag-ingat kayo at maging handa. Mag-ingat tayo sa ibang maaaring manlinlang sa atin at sa ating sarili, sapagkat ang ating sarili mismo ang maaaring magbigay ng justification sa ating ginagawang mali. Maaaring dumating sa atin ang pagtulog sa forma ng pagpapabaya sa ating mga tungkulin o pagbabalik sa dating gawi, ang pagiging handa'y nangangahulugan ng pananatiling gising. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na iyong ibinigay sa bawat isa. Salamat sa pagpapala ng buhay, sa kalakasan at ng karunungan. Dalangin ko po na maging handa nawa kami lagi at alisin ang mga pagkatakot at pangamba sa aming puso. Dalangin ko po ang mga may karamdaman na kayo po ang magpagaling at magbigay ng kanilang pangangailangan. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
6: Glosaryo Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glosaryo Medico.
5: Malocclusion o bad bite, ito ay kondisyon kung saan hindi nagtatama ang taas at baba ng ngipin kapag isinasara ang bibig. Kapag hindi ito nagamot, maaari itong magdulot ng pagkapudpod ng ngipin, sakit sa gilagid at iba pang problema sa bibig. Muli, ang ating glosaryo medico, malocclusion. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Marlon Abad dito lang sa Doctors Online.
1: Hello, good afternoon mga kagapay. Ang oras natin ngayon ay 2:49. Malapit na pong mag-alas 3 na sa huling bahagi na po tayo na ating programa Doctors Online. Ang ating guest for this afternoon ay si Dr. Lizelle Ceballos at ang topic namin ngayon ay ang orofacial pain. Hello, good afternoon po ulit, Docs Lizelle.
0: Konsensya na, Doc, na wala ako kanina. I'm
1: okay
0: back.
1: Lang po.
0: Thank you po. Opo.
1: Salamat din sa inyo. Salamat at naibalik ng ating linya. Doc, ito, meron kayong kung gusto nyong mga huling habilin, lalo na sa ating mga nanonood at nakikinig sa Doctors Online patungkol sa ating topic ngayon na orofacial pain. Ano po ang gusto nyong sabihin sa kanila?
0: Nakakaramdam kayo ng pangangalay sa inyong mga mukha, na ang tingin nyo eh hindi naman talaga source ngipin, punta pa rin po sa dentista nyo. Pero kailangan po nating i-evaluate or i-assess kung talaga pong ngipin ba siya o muscles ba siya o orofacial pain ba siya. So lahat po ng ipapabunot nating ngipin, kailangan po palitan, i-replace para po makaiwas tayo na maging sanhi ng orofacial pain in the future or kaya ng temporomandibular disorder. So yun lang po, punta kayo sa mga dentista nyo para po ma-check kung talagang meron ba kayong tendency na magkaroon ng ganung klaseng sakit o wala. Pero every 6 months, punta sa dentista, ay isang magandang kaugalian para po maging maayos po ang ating bibig. Yun lang po, Doc Marlon.
1: Ayan, maraming salamat sa paalala niyo, Doc Rizelle. So saan po ba matatagpuan ang inyong mga clinics?
0: Opo, may clinic po ako sa Congressional Avenue, 4th floor, Northridge Plaza. Ang pangalan po ng clinic ko, Bel Air 88, Let's Talk Teeth. 4th floor, Northridge Plaza, Congressional Avenue, Quezon City. Meron rin po ako sa Makati, Bel Air 87, Zodiac Street, Bel Air 4, Makati. Pero nag-on-call din po ako in some other clinics. At saka po, meron po kaming upcoming na graduation po pala ng aming Asia Pacific Dental Sleep Medicine on July 30 sa Manila Hotel. Iniimbitahan ko po yung mga graduates, yung mga students namin na mag-attend para naman po dumami po ang napapractice ng dental sleep medicine dito sa atin sa Philippines. Yun po, marami pong salamat, Doc Marlon.
1: Ayan, congratulations sa lahat ng graduates at congratulations din sa inyo, Doc Rizelle, kasi alam namin kayo ang pioneer ng sleep app niya and lahat ng patungkol sa problem na ito masusolusyonan na. Hopefully at maraming mga dentistang mag-aral niyan. Oh, Doc, thank you very much. Kami po ay talagang taos puso ng papasalamat sa oras niyo, Doc. At hopefully and next time ma-invite po namin kayo.
0: Opo, anytime, Doc Marlon. God bless you po. Thank you so much.
1: Thank you, God bless you. Salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZS FBC Radio TV. At syempre ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalaman pang kalusugan para sa inyo naming mga kagapay. Salamat kay na Philag Tapon, Lourdes Magtunaw, si Kaina Abalon, John B. Reyes, Benjo Morano at RTV Team. Thank you rin sa ating broadcast engineers at Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napakinggan ang Doctors Online from Mondays to Fridays sa bago nitong oras na 2:15 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Marlon Abad. Nagpapasalamat at patuloy nagpapaalala sa ating lahat pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Have a blessed afternoon.
8: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.

0: kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
1: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
2: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Tuwing tagulan, mas maraming mga aksidente sa daan ang nagaganap. Kaya naman narito ang ilang tips na dapat pakatandaan ng mga motorista. Pagalan ng takbo kapag bumuhos na ang ulan. Mas madulas na kasi ang kalsada at mas mahirap nang basahin ang mga senyales sa daan. Maglaan ng sapat na oras sa pagpunta sa destinasyon para di nagmamadali. Kadalasan din kasing bumabagal ang daloy ng trapiko kapag maulan. Huwag magmaneho kung inaantok. Dahil kapag maulan, mas lalo ka pang aantukin. Mabuting magpahinga muna o ipamaneho na lang sa iba ang sasakyan. Makinig sa balita. Alamin kung saan may traffic jam at mga aksidente. Alamin din ang mga lugar na bahain para makaiwas dito.
4: Paalaala mula sa 1062 DXKI. Your friendly voice in South Central Mindanao.
5: Ang papa ko, faithful, strong, kag buot pareha sa akon. Ang papa ko, love niya ko forever. Ang papa ko ay guwapo pareha sa akon.
6: Ni tatang ko Samuel, kit madaydayaw nga bayani. Nasangpet ken managayat nang nangruna suna ket responsable nga tatang panpanakaldaka nga tatang mi ken ay ayaten daka
7: si Papa Lintaban sa bad manubo na diritsu e kinaiya anda ka plastikan tan salagno kan din stricto pero ipannoan kapag ginawa e kan din puso asta ka agtabang si Papa din kasing-kasing din na agkaduan si Kandin.
2: Ano man ang pagkilala natin sa ating tatay, sila ay regalo ng Diyos sa atin kaya't nararapat lamang na sila ay ating ipanalangin, mahalin at galangin. Happy Father's Day sa lahat ng nagsisilbing ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.

0: birthday pa.
1: Kayat ko lang ibaga da kiti tatang ito'y lubong nga Happy Father's Day. Kastamat kinya ni Papang Ming ni Papang Samuel. Kayat ko lang nga maamuan nga proud kami nga sika ti Papang Ming.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Inspirations Unlimited. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayon Tuesday afternoon? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan at samahan niyo po kami sa loob ng isang oras ng masayang kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At binabati na natin ang mga kaagapay nating nakikinig na at present na sa ating Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing sa inyo, i-share nyo na at i-like, no, ang ating ongoing streaming. At ipadaan nyo na dyan kaagapay sa ating comment section ang inyong mga pabati at pa-shoutout ngayong hapon para naman malaman ng inyong mga loved ones, inyong mga friends, churchmate, kakalase na naaalala nyo sila. Diba? At mas maraming makapakinig ng ating episode ngayon dito sa IU.
0: Yes! At syempre, di rin natin nakakalimutang batiin ang mga kaagapay natin na Team Radyo, yes. Mga kaagapay nating nakatutok sa 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, o maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo sa kanilang mga sasakyan. Ako, ingat po kayo sa pagmamaneho at dahan-dahan lang at makakarating din sa paroroonan. Wow!
1: Yes,
0: feeling driver!
1: Pero passenger princess kayo.
0: Yeah. As always. Yes, hello, hello po. Happy listening po sa inyo. At syempre, hello din sa mga kaagapay natin na nakatutok sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app na maaari nyo pong ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Yan po ay libre kaagapay para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero saan ka pa man na nakatutok, ikaw man ay team online o team radio, samahan niyo lamang po kami sa isang oras ng kwentuhan dahil dito nga po sa IU Tuesday ay lagi po tayong mayroong pinagpipilian.
1: Ayan, pinagpipilian. Talaga lagi tayo may
0: lagi
1: post PBM, doon.
0: Lagi yes.
1: Oo, may post, may emphasis.
0: Diba?
1: No? Pinagpipilian.
0: Oo, meron na mga perspective, kaisipan na maririnig. And of course, kaagapay, welcome po ang inyong kasagutan sa ating question of the day na ang sarap mapakinggan. Sana lagi na lang ganito.
1: For sure, yung mga kaagapay natin, magugustuhan
0: yes.
1: ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi about nga naman rest, di ba?
0: Yes.
1: Talaga mapapahinga ka sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Diba?
0: True. O kaya kaagapay, share mo na ang kasagutan sa ating question of the day na saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o may kasamang ibang tao?
1: Yun. Uy. So, dito magkakaalaman, Kayla, no, kung ano ang mas marami sa ating mga kaagapay, kung mas marami bang introverts or extroverts o kaya may inverter.
2: Parang iba yun. Aircon pala yun.
0: Yan, kaagapay, magkakaalaman na naman tayo kung tayo ba ay introvert or extrovert. Kasi meron naman talagang mas nakakapagpahinga sila kapag nag-off muna sa social media at gusto muna mapag-isa. Meron naman na gusto by group.
1: Oo, diba? At talagang meron tayong mga ganyang mga kaibigan no? Na parang mas nakikita mong energized sila kapag
0: yes.
1: napapalibutan sila ng maraming tao. Mm-hmm. At yung iba naman, mas gusto nila yung mapag-isa. Kumbaga, meron silang me time. Kaya naman, kaagapay, share mo ha, ang iyong kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin, saan ka mas nare-recharge, kaagapay? Kung ikaw ba'y mag-isa or kung may kasama kang ibang tao. Kaya naman po, iwan nyo lang ang inyong sagot dito sa ating comment section dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
0: Abangan po namin, kaagapay, ha, ang inyong kasagutan.
1: Yes.
0: At muli, itag nyo na po ang inyong mga kaibigan, churchmate, kabarkada, at sama-sama po tayo magkwentuhan dito sa ating episode. Ito nga sa ating mga nag-PM.
1: Yun.
0: Oo, ang aga mag-PM.
1: Siyempre, di ba? Present lagi ang mga nag-PPM sa atin, saan man tayo naroroon.
0: Si Ate Pia Reyes, aba, siya daw ay nare-recharge kapag mag-isa. Gusto lagi ng me-time. Kahit simpleng kape lang habang tahimik, parang doon ako nakakahinga ng maayos.
1: Ayun.
0: Uy, may kape.
1: Oo, talagang it's a must, no? Na kapag meron kang me-time, eh meron ka rin kape.
0: Kape.
1: Nakasama. Ayan. Thank you po. Ito naman galing kay Ate Darlene Castro. Sabi niya, sa akin, kasama ang ibang tao, kapag may kwentuhan at tawanan, nawawala talaga yung pagod ko.
0: Uy,
1: ayan, extrovert.
0: Oo,
1: diba? Extrovert si Ate Darlene at gusto niya talaga meron siyang ibang kasama para naman ni ma-recharge siya. Siguro nahahawa siya sa mga kasama niya.
0: Ay, pwede. Oh.
1: Diba? Ayan, thank you po.
0: Pero totoo to, no? Meron talaga tayo mga nakakasama na pag-uwi natin. Parang nare-recharge talaga tayo.
1: Oh, oh.
0: Dapat sana ganun, no? But if na-drain ka palalo.
1: Hindi yung inuubos o hinihigop yung energy mo.
0: Oo. Maganda nga naman na pag uwi natin ay parang bagong likha.
1: Ayun na naman tayo sa term na yan, ha? Parang napabadalas yata gamit mo sa bagong likha.
0: Ito naman si Ate Lea Reyes. Depende daw sa stress level niya. May ganun talaga si Ate Lea. Kapag sobrang drained, kailangan ko muna mapag-isa bago makihalubilo ulit.
1: Ayun.
0: Kapag naubos ang social battery niya.
1: Ayun, oo. At depende pala sa stress level. Kasi nga naman, titimplahin mo din, no? Kapag alam mo tong kasama mong to, eh, medyo para hindi pang ganong stress level.
0: Yes.
1: Siguro, mas gugustuhin mo na lang muna mag-isa.
0: Mag-me-time na lang.
1: Me-time, oh. Diba? Kasi ganyan talaga, no? Pag mga introverts, meron tayong social battery.
0: Oo. Oh, oh.
1: Diba? Kaya kailangan natin mag-charge. At ito, si Ate Lovely Magpantay. Sabi niya, nare-recharge talaga ako sa family time. Ayan. Kahit hindi kami lumabas, basta magkakasama kami sa bahay, ay okay na ako.
0: Ay, totoo naman.
1: Family is love.
0: Oo. Mga ano lang, no? Netflix and chill with family.
1: Ay,
0: sapat
1: oo,
0: na.
1: Totoo, diba? Kaya isa yan sa mga pahinga natin, eh. Ang ating pamilya.
0: Aww. Si Ate Mary Lim, mas gusto daw niya ang may kasama. Feeling ko mas gumagaan lahat kapag may kausap ako tungkol sa mga nangyari sa araw ko. Nagdadump.
1: Oo, 'di ba? Maganda nga rin 'to, 'di ba? Para at least kapag marami kang ganap sa araw na 'yon, yung para mayroong kang someone na pwede mong pag-openan.
0: Yes.
1: Tapos sasabi mo, magkakamustahan kayo, heart to heart to.
0: Yes.
1: Kamusta ang araw mo? Ganyan.
0: Yes.
1: 'Di ba? Para nakaka-relate si Kayla.
0: Pasabay nyo ipra-process yung nangyari sa araw nyo.
1: Parang counseling episode pala yun.
0: Heartline pala.
1: Ayan, thank you po.
0: Salamat po.
1: At ito naman, galing kay Aris Castrana. Ito, ganda ng sagot niya. Sabi niya, combination para sa akin. Kailangan ko ng quiet time, pero kailangan ko rin ng quality time with people I love. Ayun. So, meron siyang quiet time, meron din siyang quality time kasama ang kanya mga mahal sa buhay. Yun, balance lang.
0: Balance lang.
1: Diba?
0: Oo, mahalaga nga din naman na meron kang me time, meron ka rin quality time kasama yung ibang tao.
1: Totoo.
0: Si Ate Zay Ayuban naman, na ito. Kapag nasa nature ako mag-isa, doon ako pinaka-relaxed at nakakaisip ng malinaw.
1: Ay,
0: totoo yan, yung mga green.
1: Oo, diba?
0: Dagat.
1: Oo, diba? Ikaw madalas ka na magdagat ngayon, diba? Ang saya-saya with your pahinga.
0: Oo.
1: Pero oo, totoo yan. Diba? Isa yan sa mga ano talaga eh. Yung para kang nare-relax or kaya parang ayun, napapahinga ka kapag napapalibutan ka talaga ng nature. Iba yung dulot talaga ng nature.
0: True.
1: Eh, lalo na sa mental health. Kasi syempre, lalo na kapag ang trabaho mo ay involve ang araw-araw na biyahe, araw-araw na commute.
0: Ay, totoo.
1: At kahit saan ka tumingin sa paligid, puro building. Eh, talaga mamimiss mo
0: parang
1: ang mga kabundukan.
0: Parang may hugot tayo dito.
1: Ay, oo.
2: 'di ba? Hindi na tayo lalayo. Sa experience naman. Na natin, 'di ba? Kapag titingin tayo sa ano,
0: building.
2: Oo, sa bintana, 'di ba? Para napapalibutan tayo ng mga building.
0: Traffic.
2: Oo, traffic, 'di ba? So talagang yung nature eh, alam mo 'yun, malaking tulong mm-hmm. 'yan. Diba? Kung gusto mo mag-distress. Diba?
0: Totoo.
2: Yan. Thank you po.
0: Salamat po.
2: Ayan. Sino pa ang next?
0: Eto naman si Ate Shane Ranilio. Ayan. Friends talaga ang recharge ko. Ayan. Isang dinner catch up lang. Okay na ako ulit emotionally. Ay, ayan. Totoo. Lalo na pag antagal nyo hindi nagkita-kita. Ang daming ano, daming life updates. Diba? Parang kulang ang 2 oras.
2: Totoo. At yun nga eh, pag mga gantong edad na, no, Kayla, napapansin mo yung mga catch up session with your friends. Parang mm-hmm. ano na eh, schedule dapat. Tapos kailangan naka-notes
0: yes.
2: yung pag-uusapan nyo. Kasi pag hindi naka-notes, malilimutan ninyo talaga.
0: Totoo.
2: Parang, kasi sa tagal ninyong hindi nagkita, di ba? Nag-pile up na yung mga ganap sa buhay nyo. Eh, maganda talaga na makapag catch up session mm-hmm. ka with your friends.
0: Diba? Tsaka minsan parang antagal bago makapag, ano, makapag sched.
2: Oh, oh.
0: Kasi, ay, hindi ako pwede, hindi ko off yan eh. Ay, eto off ko. Tapos, yung isa naman, hindi niya off, di ba?
2: Oh.
0: Adulting.
2: Mm-mm, ang hirap na magtagpo
0: yes.
2: ng mga oras natin. Kaya, yan, sana soon, no? Makulayan. Makulayan na ninyo kaagapay
0: yes.
2: ang inyo mga scheduled catch-up session mm-mm. with your friends. At ito, galing naman kay Ate Dara Elomina. Ang sabi niya, mas nare-recharge ako kapag walang pressure makipag-usap.
0: Ay, totoo.
2: Ayun, agree tayo dyan. Tapos sabi niya pa, kahit kasama ko, ibang tao, pero komportable, di ba? Comfortable silence lang. Eh, sapat na para sa kanya. Ay, oo, no?
0: Uy, oo, no?
2: Di ba, pag gusto natin, may mga panahon kasi tayo na, tayo, lalo na, nasa broadcast tayo, di ba? Na minsan, kakatok natin on air. Parang gusto natin ang kahit one day lang.
0: Na walang salita.
2: Oo, pero pahinga lang, mm-hmm. di ba? So, yun, isa to sa mga bagay na, ano, no, pwede rin pala nating gawin.
0: Yes.
2: No, kahit mag-catch up session tayo with our friends, eh, pwede rin naman pala yung or yung parang
0: chill lang,
2: mm-hmm. 'di ba? Na bonding.
0: Oh, diba? Totoo. Meron din masaya people watching.
2: Ay, oo.
0: Nakadalala ka lang. Tapos iniisip mo lang, ano kaya work niya? Ano kaya? Saan kaya siya nakatira?
2: Ay, oo.
0: May ganun ako mga weird na ano, na pagkakataon. Na gusto ko lang tumulala. Tapos iisipin ko lang, ano kaya trabaho niya?
2: Oo, 'di ba?
0: Based sa ano niya, sa aura niya, para siyang accountant.
2: Tapos i-rate din yung siguro mga 9 out of 10 yung outfit niya.
0: Yes. Ay, parang ganda ng shoes niya.
2: Ayun. Thank you po,
0: Salamat
2: Ate Dara.
0: Salamat po. Ito naman si Ate Bessie Mapanoo. After whole week na puro trabaho at tao, gusto ko talagang mapag-isa muna kahit isang araw.
2: Ayan.
0: Ay, yes. Oo, yung ano lang na yun, nakahiga ka lang.
2: Oo. Walang alarm clock.
0: Yes, walang alarm
2: diba?
0: Clock. Pwede kang mag-browse lang sa social media mo, mm-hmm. di ba? Nanood ng ano, ng series, di ba?
2: Yes.
0: Saya nga naman nun.
2: Totoo, lalo na kapag weekends.
0: Mm-hmm.
2: At ito, galing naman kay Ate Sara Mirabete. Ang sagot naman niya ay, ako baliktad. Kapag mag-isa ako, mas lalo akong napapagod mag-isip.
0: Uy.
2: Ayan, as an overthinker si Ate Sara. Sabi niya, kailangan ko ng presence ng iba. Hoy, may ganito ka bang friend?

0: makasama ang mga taong positive and encouraging.
1: Ayan.
0: Ay, oo.
1: Totoo. Isa yan sa mga people, no, na pinagpapasalamat mm-hmm. natin sa Lord kasi sinusurround tayo ng ating church community, di ba? Kasi nga naman, parang alam mo yun, meron kang friends sa work, meron kang friends sa, kunyari, school. Sa ano pa yun, sa church, di ba? So, iba-iba. May iba-iba yung kasama natin sa araw-araw. At isa sa magandang, yun nga, na company mm-hmm. is ang ating mga kasama sa church. Ang ating spiritual family.
0: Kasi, di ba, minsan ang definition natin ng pagsasaya, yung pagsasaya na meron kayong gagawin. Pero ito, pag kasi church community, parang pwede palang maging masaya nang hindi ka nagko-compromise.
1: Ay, totoo. Diba? Totoo. At sila yung mga taong, alam mong hindi ka, alam mo, yung yayayain sa masama.
0: Yes.
1: Kasi iba yung, ano eh, iba yung perspective mm-hmm. ng mundo when it comes to enjoyment eh.
0: Yes.
1: Diba? At talagang ipinagpapasalamat natin na may mga ganito. Surrounded tayo na ating spiritual family.
0: Agree.
1: Mm-hmm. Ayan. Thank you po.
0: Salamat po.
1: At ito, galing naman sa kaagapay nating si Ate Dina Astehada. Sabi niya, minsan, hindi tungkol sa dami ng tao.
0: Aww.
1: Ayan. Kundi kung sino ang kasama mo. May mga taong pahinga talaga, no, sa pag ano pakiramdam.
0: Ayun. Ay, totoo.
1: Totoo, no. Mm-hmm. Hindi talaga minsan nagmamatter yung quantity
0: mm-hmm.
1: when it comes to friends or mga kasama mo na or napapaligid na tao sa iyo, no. Mas nagmamatter yung quality. 'Di ba?
0: Mm-hmm.
1: Thank you po.
0: Totoo 'yan, no. 'Di ba may mga ano tayo, aminin natin. Mm-hmm. Minsan hindi talaga natin gustong makipag-socialize.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag itong friends na to or itong tao na to, mm-hmm. parang go ka kahit wala kang energy. Magkakaroon ka ng energy.
1: Oh, di ba? Bisa kasi, ano eh, parang mahahawa ka eh.
0: Mm-mm.
1: Mahahawa ka sa kanila, no?
0: Totoo.
1: So, yun. Thank you po.
0: Salamat po. Yan kaagapay. Again po ha, ang ating question of the day. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan dito po sa ating ongoing Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Pero bago yan ay recharge muna tayo.
1: Yes.
0: Take a break muna kaagapay para po sa mga nasa radyo, makakapakinig po ng isang awitin. At yan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang
1: Inspirations Unlimited.

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y nakatunin pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa programang
1: Inspirations Unlimited.
0: At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: And ito naman si Kayla Escalante. Ang ating nga pong question of the day, kaagapay, saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? Ayun. Sabi ni Ate Kath Zamora, sa barkada talaga ako humuhugot ng energy.
0: Ayun.
1: Kahit simpleng tambay lang, eh nakakagaan na ng pakiramdam.
0: Talaga, no? Kapag gusto natin ng someone na makakapagpa-recharge sa atin, no? Takbuhan din natin talaga ang ating mga kaibigan.
1: Mga friends, no? And
0: kaya
1: barkada.
0: Mapalad ka kapag yung mga kaibigan mo ay malapit lang ang bahay.
1: Ay, oo, totoo. At saka yung hindi sila masyadong busy person.
0: Oo, diba? Kaya i-cherish natin ang mga oras na kasama natin sila. At ito, galing sa kaagapay nating si Ate Avril Santos. Sabi niya, alone time sa gabi habang nanonood ng series or nakikinig ng music. Iyon ang pahinga ko. Ayun, very introvert ang atake ni Ate Avril, no? At talagang oo, meron din tayong mga ganitong panahon. Kayla, kapag tayo'y into na into sa panonood ng series, diba? Especially K-drama.
1: Totoo yan, no? Pagkatapos ng napakahaba mong araw sa trabaho, yung mga tipong nakahiga ka lang, nanonood ng series, nakikinig ng music, eh talaga nga namang nakaka-recharge
0: yun.
1: Si Ate Jeanette De Los Aires, mas okay ako kapag may kasama akong taong komportable ako. Hindi kailangang madaldal. Basta present lang sila ay okay na.
0: Ayun.
1: Oo nga.
0: Oo nga, no? May mga ganitong klaseng introverts.
1: Yes.
0: Na parang, kasi diba laging ang perception natin, kapag introvert, gusto mag-isa.
1: Mm-mm.
0: Pero hindi pala sa lahat ng pagkakataon.
1: Yes,
0: parang you just have to have right circle of friends, diba? Mm-mm. Kasi dun lumalabas yung ano natin eh. As an introvert, tayong dalawa.
1: True.
0: Parang doon lumalabas yung kulit natin.
1: Yes.
0: Pag nandun tayo sa right circle of friends.
1: Ay, totoo.
0: Diba? Mm-hmm. So, yun. Yun kaagapay, alam nyo na.
1: Oh, may kilala pa nga ako. Introvert din daw siya. Mm. Pero gusto rin lagi nakikipag-socialize.
0: Oo, oh, diba? Iba-iba din talaga. Mm-hmm. Depende sa personality.
1: And speaking of introvert, ito si Kuya Justin Ocampo. Introvert din daw siya. Pero hindi ibig sabihin ay ayaw ko sa tao.
0: Ayun.
1: Kailangan ko lang ng oras mag-isa para bumalik ang energy ko.
0: Oh, yun naman, pala. Diba? Kaya wag nating mami-misunderstood ang mga introverts kapag gusto nilang mapag-isa. Siguro nag-re-recharge lang. Sina-charge lang nilang kanilang sarili para pagbalik sa'yo, may energy na sila ulit.
1: Full charge na.
0: Makipag-communicate.
1: Correct.
0: At ito, galing naman kay Shena Garcia. Sabi niya, mas nare-recharge ako kapag disconnected muna sa lahat. Yan, especially daw sa social media. Nagsa-social media detox daw siya. At me time.
1: Uh-huh.
0: Alam mo, namimiss ko na yung social media detox.
1: Totoo.
0: Kung hindi lang heavily involved yung trabaho natin sa social media, ay, asahan mo, naka-social media detox.
1: Totoo. Diba? Totoong totoo.
0: Kasi nakakamiss yung mga moments na talagang yung hindi ka bothered or hindi ka mag-iisip na may hinihintay kang notification.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Or wala kang hinihintay na message from this someone. Kasi kasama mo. Diba? Diba? Yung mga ganong
1: totoo
0: moments, eh, kinikrave natin yan. Pero we still thank God for the power ng social media, no, ng technology. Kasi nga naman, 'di ba? Ang laking help din 'yan, especially kapag meron kang mga mahal sa buhay na malayo, 'di ba? Doon tayo nakaka-connect sa kanila.
1: Tsaka especially sa mga panahon ngayon na parang ang dami mong nababasa ang negative sa social media. Parang minsan gusto mo na lang talagang
0: mag-shot.
1: Yes. Ayoko muna kayo mabasa. Pero yun nga, lalo sa nature ng work natin, part talaga yung social media. So ikaw na lang din talaga mag-filter.
0: Yes.
1: Sa mga gusto mong mabasa at sa mga gusto mong hindi mabasa.
0: Oh,
1: hindi tanggapin ng iyong hindi ma-absorb.
0: Yes.
1: Ng iyong utak.
0: Totoo.
1: Ito naman, si Diana Gomez, ay feeling ko ay introvert din siya. Minsan daw ang recharge niya ay katahimikan. Mm-hmm. Minsan naman, tawanan kasama yung mga taong safe ako na maging sarili ko.
0: Wow.
1: Di ba? Sa tamang circle talaga lumalabas.
0: Yes.
1: Ang kulit.
0: Totoo. Na para minsan nga nagugulat siguro yung mga hindi pa talaga nakakakilala sa'yo, no?
1: Ay, yes.
0: Na para, ay, madaldal pala siya. Bakit tahimik siya sa ano?
1: Totoo. Yan yung laging unang ano sa akin. Unang sa, sabi, nung una kita makita, feeling ko ang taray mo. Ang hirap mong kausapin.
0: Ako din. Nung una kita nakita.
1: Para
0: to tell you honestly.
1: Ang hirap ko daw kausapin.
0: Nung first ano kasi namin, kaagapay, nung first encounter namin ni Kayla, ano to, nung last interview namin dito sa FEBC bago kami mag-iempleyado, yan, nagkita-kita kami, no? Kaming grupo. At yun nga, nakita ko si Kayla, sabi ko, grabe no, napaka-serious siguro ng taong ito. Kapag nakatrabaho ko na siguro to, kailangan serious ako most of the time.
1: Kabaliktaran pala. Tapos kayo naman ni Kael. Kayong dalawa ni Kael. Akala ko BFF na kayo. Tapos yun pala, first time din nila makita.
0: Oh, paano naman kasi si Kael? Si kahit saan ka mapaupo, di ba?
1: Yes.
0: Para pag nakausap niya, parang kakilala niya na ng matagal.
1: Very Kael ng bayan.
0: Oo. So yun, alam nyo na, no, kaagapay. Ganyan talaga mga introverts.
1: Oo.
0: Diba? Mm-hmm. Thank you po sa answer ni Ate Diana.
1: Yun po, kaagapay ha, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga kasagutan. Saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? And speaking of recharge.
0: Yun, recharge.
1: Oo, kaagapay. Paano nga ba tayo, ano yung mga ways para tayo ay magkaroon ng pahinga?
0: Ayan.
1: Kasi minsan tayo ay masyadong focus sa trabaho, mm-hmm. sa maraming bagay na ginagawa natin. And feeling natin, yung pagpapahinga ay kasalanan.
0: Oo. Pero hindi pala.
1: Yes.
0: Grabe, no? Isa yan sa mga bagay, no? At mentality na kailangan na natin mm-hmm. iwaksi. Kaagapay, no? Huwag tayong magigilty kapag gusto natin magpahinga. Kasi part pala talaga yan, no? Cycle yan, kumbaga.
1: Yes.
0: Hindi kompleto ang iyong pagkatao kung hindi ka nagpapahinga, kaagapay. Kasi how do you expect yourself na, alam mo yun, makapag, ano, makabounce back
1: mm-mm.
0: or makapag-perform well kung wala kang pahinga.
1: Totoo.
0: So, kailangan pala talaga mag-recharge, kaagapay.
1: Tsaka hindi tayo robot.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Diba?
1: Ang cellphone nga ay chinacharge.
0: Oh.
1: Ano pa kayang tayong mga tao, diba?
0: Oo.
1: Kailangan din natin ng pahinga. At yan nga, paano nga ba tayo magkakaroon ng pahinga?
0: Mm-hmm.
1: Una, ito.
0: Ayan.
1: Medyo guilty ako.
0: Ako din.
1: Medyo guilty ang inyong mga kaagapay. Prioritize quality sleep.
0: Ayan.
1: Mm-hmm. Ako, kaagapay. Ay,
0: quality, ha? Quality pa.
1: Oo, quality. Mm-hmm. Yun ngang sleep, ang hirap na.
0: Quality
1: yung quality pa.
0: Pa.
1: Oo, ang pagkakaroon daw ng maayos na tulog ay isang simple at most powerful na paraan para makapag-recharge ang ating katawan.
0: Yeah.
1: Oo, kasi minsan akala natin yung word na pahinga ay bakasyon somewhere. Oo, mag-out of town, mag-out of the country. Hindi pala, minsan pala, eh, puyat ka lang.
0: Oo, diba? Kailangan mo lang pala ng tulog.
1: Oo.
0: Diba?
1: Kulang ka lang pala sa tulog. At ano nga ba ang tendency kapag tayo ay puyat, diba? Pagod na pagod yung katawan natin.
0: Yes.
1: At minsan, kahit yung kahit kakagising mo lang, feeling natin pagod na tayo.
0: Oo,
1: diba?
0: At irritable ka.
1: Yes.
0: Kapag wala kang, or kulang yung tulog
1: Mm-mm.
0: mo. Kasi nga, eh, parang yung body mo na lang yung nagre-react eh.
1: True.
0: Diba? Na parang, uy, kulang ako sa tulog. Paano mo magagawa yung trabaho mo? Diba?
1: Oo.
0: So parang, dadagdag pa yun na burden. Mm-hmm. Kapag wala ka ng pahinga, wala ka ng sapat na pagtulog, eh, maaapektuhan
1: yes.
0: yung ginagawa natin.
1: Oo, totoo ka. Agape. Kaya nga, reminder sa ating lahat, na talagang i-priority natin ang maayos na tulog.
0: Ayun.
1: Paano nga ba yan? Ito, ang dali kasi ngayon ng social media eh. Mm-hmm. Ma-connect mo lang yung phone mo sa wifi, sa data.
0: Uh-huh.
1: Ang dali na mag-browse. Minsan, ano ka, alas tres na pala ng umaga. Di ba?
0: So, po!
1: Bawasan natin ang screen time. Uh-oh. Bago matulog, mag-relax muna. Di ba? Mabigyan natin ng pagkakataon yung katawan natin na magpahinga bago Uh-oh. Matulog.
0: Totoo. At huwag iinom ng kape kapag gabi.
1: Sino ba yan?
0: Based on my experience kaagapay and hindi na ulit dahil pag pala talaga no, kapag uminom ka ng kape ng gabi, ang hirap makatulog.
1: Ay, totoo.
0: Kaya kaagapay, isa sa mga iiwasan ninyo na mag-intake ng caffeine, yun nga, bago matulog, wag.
1: Mm-mm, lalo na pag matapang yung kape. Kasi minsan nadadala pa rin naman eh.
0: Uh-oh.
1: Inom ka lang ng tubig, talaga ginastify pa yung pagkakape. No? Pero meron talagang mga kape na hindi matapang ka talaga patutulugin.
0: Oo, para kang ano eh, nasa night shift. Para akong call center nung araw na yun.
1: Parang bantay ng mundo.
0: So yun, grabe talaga.
1: So yun, kaagapay reminder sa atin na mag-i-prioritize natin ang quality sleep.
0: Ayun, grabe, unang-una pa lang, tamang-tama na tayo. Ito pang pangalawa, Kayla.
1: Ito pa, lalo
0: pa,
1: na.
0: Isa pang napakahalaga. Oh, oh. Pero, di ba, ginagawa naman na natin to kahit papano, di ba? Ito daw ay engage in physical activity.
1: Yun na nga.
0: Ayan. Kasi alam mo ba kaagapay, sabi dito, eh, yung paggalaw daw is one of the most effective ways para tayo ay ma-recharge, no? Yung ating katawan. At nakakapagpa-boost pa daw ng ating mental health, no?
1: Wow.
0: Ating mental state. Kasi nga ang tendency natin, no, kapag pagod tayo, gusto na lang natin humilata.
1: Mm-mm.
0: Agree ka ba?
1: Totoo.
0: Relate? Oo, di ba?
1: Kahit nga di pagod eh.
0: Oo, parang yun yung idea natin ng pahinga, no?
1: Uh-oh.
0: Pagpahinga, hilata. Pero hindi pala. Mm-mm. Malaking help din pala kaagapay ang pagkakaroon ng physical activity, no? So, pwede natin yan gawin sa pamamagitan ng simpleng paglalakad, no? Kasi minsan, ang inisip natin, ay, kailangan pala physical activity, tatakbo ako. Hindi pala ganun. So, pwede kahit as simple as paglalakad, pwede pala.
1: Ilang
0: ako,
1: steps?
0: Siguro kailangan mga 10,000.
1: Wow! Di ba ganyan kaya every weekend?
0: Sinisikap natin, no, na makapaglakad. Kasi hindi naman kailangan talaga pagurin mo yung sarili mo. Baka kasi mas makadagdag pa yon ng burden
1: nga
0: sa katawan mo. So, kung ano lang yung kaya mo, as long as your body is moving, no, at talagang makaka-help din sa, ano mo, yung cardio ba?
1: Yeah.
0: No, oh, diba? Yun. So, kaagapay, makakatulong daw ang paglalakad, yung pag-i-stretching natin. At kung gusto mo naman, ayaw mo maglakad, mag-bike ka.
1: Wow.
0: Pwede rin. At pwede ka rin pala. Kung may talent ka, no, magsayaw ka.
1: Zumba.
0: No? Oo, Zumba. No? Isa yun sa mga bagay na pwedeng makatulong daw para mapagaan yung ating pakiramdam.
1: Yun. So, yun, kaagapay. Physical activity. Mm-hmm. Medyo, yes, nakakapagod siya, pero nakakatulong siya sa atin para mapahinga tayo.
0: Yes.
1: Para iba dun sa usual mong routine na pagising mo, ligot, pasok sa trabaho. Ito naman, pagising mo, magpe-prepare ka para sa physical activity.
0: Oo,
1: oh,
0: diba? Tapos may nature, ano ka pa?
1: Yun na nga.
0: Moments.
1: Oo.
0: Nature moments.
1: Tapos, kakain after.
0: Parang binawi mo din yun na burn na calorie.
1: Alam mo, meron akong kwento. Ganyan yung nangyari sa amin magbabarkada. Mm. One time, nag-ano kami, day one.
0: Day one.
1: Day one. Hindi na nasundan. Day one, nag-ano kami, nag-walking kami. Naka, in fairness naman, naka 3,000 steps.
0: Wow, 3,000 steps.
1: Kaso,
0: tapos,
1: after, nagpunta kami sa bahay ng isa naming kaibigan. Ang sarap ng mga pagkain. May donut, may kape.
0: Para nabawi din lahat na burn mo.
1: Para nabawi din, oo. Pero ang importante, na-try namin na maglakad.
0: Ayun, diba? At least may day one na. Hintay na lang natin yung
1: day two. Susunod-sundan sa susunod na kabanata.
0: Yes.
1: So, yun, number two kaagapay, engage in physical activity. Mm-hmm. And ito yung number three, yun nga, yung sinasabi natin kanina, limit screen time and digital detox.
0: Yeah.
1: Kung kayo ay may pagkakataon na magawa ito, eh mapalad ka kayo sa agapay.
0: Oo,
1: kasi minsan nga naman ay nakakapagod yung mga nababasa natin,
0: yes,
1: yung mga information overload, di ba?
0: Oh,
1: oh. And nakakapagod siya. Nakaka-drain. Pero mahalaga minsan din na isang tabi mo na yung phone, 'di ba? Talaga yung kahit nga sa simpleng pagkain mo, yung di mo hawak yung phone mo.
0: Mm-mm.
1: Diba nakapag-break ka na nun?
0: Mm-mm.
1: And importante yung digital detox kaagapay. Dahil hindi naman ibig sabihin na iiwan mo lahat ng gadgets mo. Mm-hmm. Pero magkakaroon ka lang ng boundaries. So, na, etong oras na to, itong lunch break ko, di mo na ako magpo-phone.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Sana nga, ganun, no?
1: Kasi minsan na nangyayari kasi habang nag-meal time ka, meron kang pinapanood.
0: No.
1: Di ba? Para, kasi minsan kahit sa pagkain, naiinip tayo.
0: Oo, di ba? At yun nga yung generation natin ngayon. Kasi before ako, parang hindi naman ako kumakain habang nanonood noon.
1: Di ba?
0: Pero ngayon, yun nauso yung mga series nga, yung nagbi-binge watch ka ng mga paborito mong K-drama or anumang palabas, na-incorporate or nasasama na natin yung pagkain. Yung gusto natin may inunguya habang nanonood.
1: Oh.
0: Pero yun nga, kagaya nga na sabi ni Kayla, pwede din pala natin talaga lagyan ng boundary. Hindi naman masama yun, pero lagyan lang natin ng limit at boundary para nga din makatulong sa atin. Yun.
1: Dahil minsan kailangan natin mag-disconnect sa social media world para talagang makapag-reconnect tayo sa totoong buhay, sa reality.
0: Yes, totoo.
1: Diba?
0: Reality.
1: Reality, yes. So, limit screen time and digital detox.
0: Yun. At ang ating pang-apat naman, ito, isa to sa mga gusto natin, no, at nilulook forward natin kapag may mga ganito. Spend time in nature. Ayan, isa daw sa mga bagay na nakakatulong daw sa atin, no, na magkaroon or mag-restore na ating mental clarity.
1: Wow.
0: Mental clarity, kaya mo 'yon. Ay, yung pagsusurround sa sarili ng mga natural or fresh air.
1: Mm-hmm.
0: Yung parang makapasyal-pasyal ka sa mga lugar na may fresh air and yun nga may mga green or scenery, 'di ba? So isa 'yan sa mga bagay na nakakatulong pala sa atin, gaya ng kunyari pupunta ka sa park.
1: Mm-mm.
0: Ayan, medyo konti ang parks dito, no, sa Pilipinas.
1: Ay,
0: kaya talaga pag may makita tayong open space tas ginawa nilang park, sobrang na-appreciate natin, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi isa yan sa mga bagay na parang kulang dito sa ating lugar. At sana, mas dumami na. Kasi ngayon parang medyo, no? Medyo nausbong na yung mga ganyan. At talagang maganda yan, eh. Magandang mag-spend ng time with your loved ones sa mga parks, no? At yun nga, kung ikaw naman ay plantito at plantita, pwede rin pala, no? At the comforts of your homes, eh, pwede kang mag-gardening.
1: Yes.
0: Ayan, di ba? Para at least, kahit wala kang panggala, no, or pangpunta sa mga malalayong lugar na para makakita or ma-enjoy yung nature. Eh, kahit sa ano nyo, no, sa inyong bakuran, di ba? Makikita mo ang iyong mga tanim na upo. Mga sili, malunggay,
1: orchids,
0: di ba? Mga flowers ninyo, di ba? Pwede rin pala, no? Makakatulong din sa atin. O kaya naman, kung ikaw naman ay medyo adventurous, no? Eh, pwede ka mag-hiking.
1: Ay, wow.
0: Ayan. Though hindi ko pa natatry yan.
1: Talaga?
0: Kaagapay, oo. Mm-hmm. Ikaw parang nakatry.
1: Natry na ako.
0: Diba?
1: Hindi ko lang alam kung kaya pa ngayon.
0: Pero yun, isa yun sa mga bagay na pwede pala natin gawin, no? Yung parang yung feeling na makakakonect ka sa nature at kasama mo yung mga loved ones mo outdoors.
1: Mm-hmm.
0: Sa ibang experience talang nagdulot nun sa atin.
1: True.
0: Ayan.
1: Oo. Speaking of park, dito sa Ortigas mayroon park, eh.
0: Talaga?
1: Oo. Kung kayo kaagapay ay nagtatrabaho din dito sa Ortigas or malapit sa Ortigas, sa Along Emerald, Emerald Street, meron doon sa gitna.
0: Talaga? Mapuntahan nga.
1: May mini park siya. Paggabi, ang sarap kasi ang sarap ng hangin.
0: Mm-hmm. Tapos may mga stalls ba? Food stalls?
1: May isang coffee shop, tapos may isang convenience store.
0: Uy,
1: so, pwede kang bumili muna ng kape, tapos pag nilay-nilayan mo, yun nangyari sa akin.
0: Noon kayo mag-heart-to-heart talk. Ayan. Catch up.
1: Ano, masarap yung hangin doon.
0: Ayun.
1: So, yun yung Ortigas Park.
0: Yes. Thank you, Pose. At ano pang last naman natin?
1: Ito naman, ang panghuli. Make plans.
0: Ayan, plans.
1: Yes. Ano ba ang plano mo this week, kaagapay? Kasi diba, ang tendency minsan, kapag wala tayong inaabangan, no? Wala tayong ina-expect na parang alam natin na yung mangyayari sa isang buong linggo or sa buwan na to ay same-same lang sa nakalipas. Parang nakaka-boring din. Parang diba? monotonous ng buhay natin. Mm-hmm. Kaya mahalaga rin na meron tayong kung kaya ng budget, di ba? Yung meron tayong ina-expect na getaway, kahit short na weekend getaway lang, mga mini vacation, o kahit yung mga dinner lang with friends, with family, staycation, basta yung something na iba dun sa usual routine mo, mas nakakadagdag siya ng ano, ng excitement kasi meron kang inaabangan,
0: nilolook forward
1: na something na mangyayari sa buhay mo, di ba? Kapag parang may bago tayong motivation and energy na, ay, kailangan ko mag-work. Kailangan ko ng panggastos dito.
0: Oo, parang magastos ako, kailangan ko magtrabaho.
1: Pero yung meron kang nilulook forward nga, kahit simple lang, hindi naman kailangan na laging monthly, meron kang out of town, out of the country. Pero kung kaya, why not, diba?
0: Oo, diba?
1: Kung kaya, sana all. Pero yung mga simpleng bagay lang na meron ka lang talagang ilulook forward sa isang linggo or sa isang buwan, makakatulong yun sa atin para mas ma-motivate tayo, mas ganahan natin sa pagtatrabaho or sa kahit na anong gagawin natin. Mm-hmm. So, make plans.
0: Ayun, napakaganda, no? Mm-hmm. At ilan lamang yan kaagapay sa mga tips na na-share namin sa inyo ni Kayla. Sana, na-notes ninyo kaagapay, no? At mai-apply din natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Malay mo, maka-help din yan sa iba nating mga kaagapay.
1: True, oo. Kaagapay, again po, ang ating pinag-uusapan, saan ka mas nare-recharge? Mag-isa o kasama ang ibang tao? At may mga humahabol pa ng kanilang mga kasagutan si Ate Angela Reyes. Mag-isa ako, nare-recharge bilang isang taong buong araw nakikipag-usap sa iba't ibang tao sa trabaho. Pakiramdam ko, ubos na ubos ang social battery ko pagdating ng bahay. Kaya ang pinakamagandang reward para sa akin ay tahimik na kwarto, isang tasa ng kape at oras para sa sarili. Mm-hmm. Hindi naman daw dahil ayaw niya sa mga tao, kundi dahil doon ako nakakabawi ng lakas at nakakapag-isip ng maayos.
0: Yun. At ito galing naman kay Joshua Mendoza. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Kapag pagod ako, mas lalo akong gustong lumabas kasama ang barkada o pamilya. Minsan isang simpleng kainan or kaya kwentuhan sa sala daw, okay na daw siya. Parang habang tumatawa kami at nagkukwentuhan, unti-unti daw nawawala ang kanyang stress at pagod.
1: Mm-mm.
0: Ayun. Family time, quality time.
1: Yes. Oo. Si Trina Santos naman, mag-isa.
0: Ayun.
1: Mahilig daw siyang maglakad mag-isa habang nakikinig ng music or ng podcast. Doon ko napaprocess lahat ng nangyari sa araw ko. Kaya kapag masyadong maraming tao sa paligid ko habang stress ako, ay parang mas lalo akong napapagod. Mm-hmm. So gusto niya ng me time lang na naka-earphone tapos parang nasa ibang dimension ka.
0: Oo nga.
1: Me time.
0: At ito galing kay Mark Villanueva. Sabi niya, kasama ang ibang tao. Extrovert kasi ako. Kapag matagal akong nasa bahay nang walang kausap, pakiramdam ko mas lalo akong nawawala ng energy. Naku po, Kuya Mark, may makaka-relate sa inyo. At ang sabi niya pa, pero kapag may kailangan akong or may kaibigan akong nakakausap o nakaka-bonding, parang bumabalik agad yung sigla ko.
1: Wow.
0: So yun talaga ang kanyang nagpapa-energize sa kanya pag may kausap siya.
1: Extrovert talaga. Si Clarice Ramos naman, mag-isa din. Gusto ko yung may oras akong magbasa ng libro, mag-journal, o simpleng humiga lang at magnilay. Ang daming ingay sa mundo ngayon, kaya yung katahimikan para sa akin ay luxury na. Mm-hmm. Ay, totoo.
0: Diba? Mm-hmm. Talagang, pag talagang malulunod ka sa mga information, gaya nga na share mo kanina kayla, no, sa social media, ano-ano kasi nababasa natin, ano-ano mga balita ang nasasagap natin, at talagang may tendency yun na para tayo nalulunod.
1: Yes.
0: Na parang hindi na tayo makahinga sa dami ng ganap sa paligid. Pero ito nga, gaya na

0: This is Inspirations Unlimited. Inspirations Unlimited.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin.

0: maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
1: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
2: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
3: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
4: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
5: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
6: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
7: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
8: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
9: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanan ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
11: Kumusta ka na? May problema ba?
12: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
11: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
13: Earthquake Safety Quick Reminders. Bago pa man maglinog, isikyara ang mga mabugat nga kagamitan. Ibutang ang mga mabuka nga gamit sa nubo nga estante. Ipreparar ang emergency kits kag hibaloon ang exit routes. Samtang galinog, magpabilin nga kalmado. Mag-duck, cover and hold. Likawan ang mga bintana kag mga mabugat nga gamit. Kung yara ka sa gwa, magpalayo sa punuan sang kahoy, poste kag building. Pagkatapos ang pagtayog, mangin preparado sa posibleng aftershocks. Hindi magsulod sa mga nagkalaguba nga building kag mamati sa dibaterya nga radyo para sa mga balita kag paanunsyo. Ipalabot man sa mga kapamilya kag kasilingan ang ini nga mga impormasyon. Ang ini nga mga pahanumdom ginadulong sa inyo sang 1062 DXKI FEBC Radio, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
14: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: Balita kag iban pa.
16: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.
17: Isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Welcome diri sa aton panghapon nga balitaan sa Size 2 DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 4:30 subong nga hapon. Maayad-ayad nga pagpamati dira kay Brother John Paul sa Barrientos family, amo man kay Sis Jemima sa Chavez Oro family. Welcome diri sa Balita kag Iban Pa. Thank you sa inyong pagpamati. Sa aton unang segment, diri kita sa aton nga mga pahibalo paagi sa Action Line idulong ni Miga Jen.
18: Action Line.
19: Ang City of Coronadal Water District may ara sang water advisory schedule. Wala sang tubig sa June 30, Tuesday, 1 PM to 5 PM. Ang maapektuhan, Barangay Caloocan, particular ang Porok Bagakay, Barangay Zone 1, particular ang Porok Nuliganes. Maapektuhan man sang paghinay tubtub, wala sang tubig sa June 30, 10 PM until 3 AM sang July 1, ang portion sang Barangay Santo Niño, particular ang Porok Kahirop, YBL, Malipayon, Kaunlaran, Paghidait, Kagtagumpay. Amuman ang Barangay Zone 2, particular ang Porok Everlasting, kag Porok Dipita. Ang portion man sang Barangay Zone 3, particular ang Porok Masagana, nagkakaisa kag Maharlika.
18: Action.
19: Ang Grace Testament Global may ara sang Tinalak Revive Harvest Event sa July 4, 4 PM dira sa South Cotabato Gym. Ginaimbitahan ang tanan kay ini siya free admission.
18: Action. Line.
19: Ang LGU GenSan may ara sang traffic advisory. Umpisa Hunyo 24, ang mga truck kag heavy vehicles wala na ginapahanugutan nga mag-agi sa Desera Avenue kag Yumang Street. Kinahanglan nga mag-agi sa Diversion Road. Para naman sa mga bus, wala man ginapahanugutan nga mag-agi sa Yumang Street padulong kag pagwa sa GenSan. Halin sa Desera Avenue, kinahanglan nga mag-agi sa norte padulong sa Diversion Road. Ang mga light vehicles pwede mag-agi sa Yumang Street Extension. Ang Yumang Street, mangin one-way road siya para sa light vehicles, umpisa alas 3, tubtub alas 7 sang gabi. Ang entry, Desera Avenue Corner Yumang Street, kag ang exit, National Highway, lapit dira sa Forest Lake Cemetery, kag Raffles Machine Shop.
18: Action! Line!
19: Ang CEF may ara sang Elementary High School Values Class Orientation for the school year 2026 to 2027. Ang schedule sa Coronadal Kagtantangan sa July 3 from 8 AM to 12 PM dira sa Jesus is Alive Church, Cruzing Diaz, Santa Cruz, City of Coronadal. Para sa Sorala Kagtiboli sa July 4 from 8 AM to 12 noon, ang venue sa Allied Global Mission, Barangay Morales, Sorala, South Cotabato. Para naman sa Santo Niño, Ned Cagnorala, sa July 10, from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Highway Christian Alliance Church, Santo Niño, South Cotabato. Sa Banga, sa July 9, from 8 a.m. to 12 noon ang venue sa Beck Banga, South Cotabato. Para sa dugang impormasyon, please contact ang number 0992-032-7459 or sa FB account sang CF Corona Del 2 kag magbisita man sa ilang office sa Lower Aurora, City of Corona Del.
18: Action! Line!
19: Ang city government sang Corona Del nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subo nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
18: Action line.
19: Ginapaybalos sang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
18: Action line.
19: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
18: Action line.
19: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan nga mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
18: Action! Line!
19: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
18: Action line.
19: Ginaauhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance Coverage. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
18: Action! Line!
19: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
18: Action! Line!
19: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, case file or case document, assessor's certification, valid ID sang applicant, valid ID sang accused, one photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo bisita sa MSWDO office sang Sorala.
18: Action! Line!
19: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan Koderat. Ang requirements: Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Soxergen Manpower Development Center nag-offer sang organic agriculture production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 PM. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mo magbisita sa Test the Soxergen Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
18: Action! Line!
19: Ang Southern Baptist Pastors and Workers Fellowship may ara sang second annual Pastors Conference sa July 25. Ang mga speaker sa morning si Reverend Rolly Penafiel and sa hapon si Reverend Arnel Tan. Ang venue sa Southern Cathedral of Faith, Barangay Zone 2, Jensen Drive, Coronadal City, tupad lang sang Honda Marbel. Para sa registration, food and snacks, 100 pesos. For more information, please contact 0985-203-9279.
18: Action! Line!
19: ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Pigkawayan may ara sang gina-offer nga free assessment sa driving NC2 20 slots, carpentry NC2 kag masonry NC2 nga tig 30 slots, events management services NC3 20 slots kag trainers methodology level 1 COC2 20 slots. Ini siya first come first serve basis. Para sa dugang nga impormasyon, please contact Provincial Training Center Pigkawayan sa Poblasyon 3 Pigkawayan, Cotabato or mag-contact sa ilang nga number 0965-3155100. Ang mga requirements, photocopy sang PSA birth certificate or marriage contract, certificate of employment,

0: sang provincial government nga gin-extend nila ang closure until July 6 para matagaan sang nagakaigo nga tion ang ginahimo nga infrastructure assessment kag kinanglan nga engineering safety inspection. Ini para masiguro nga safe ang pasilidad kag luwas bag-o liwat buksan sa publiko. This time, tagaan naman naton Ligwa ang aton nga inspirasyon pang hapon upod kay Pastor Jebo sa aton at sa kapas segment. May tama nga pamaagi sang pagbulig. Pamatii ang panumdom halin sa pulong sang Ginoo halin kay Pastor Jebo sa aton asa ka pa.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Alam naman natin na ang pagtulong ay mahalaga at nais ng Diyos na gawin natin. Kaya lang, may mga pagkakataon na ang ating pagtulong ay hindi nakakatulong. Totoo yan, may mga pagkakataon na tumulong ka na, ikaw pa masama at pakialamero. Meron din yung tumulong ka, pero sa'yo naman napunta lahat ng bigat at yung tinutulungan mo naman, pa-enjoy-enjoy lang. Di ba nangyayari yan? Siyempre, hindi pa huhuli yung tumulong ka tapos na-realize mo na napasubo ka pala sa isang sitwasyon na hindi mo na ngayon malaman kung paano aatrasan. Kaya kung tutulong, isaalang-alang ang ilang mga bagay. Alamin mo muna kung anong tulong ang inaasahan sa'yo at i-validate kung tama ba ang hinihinging tulong at kung ikaw ba ay makakatulong. Minsan kasi kapag tumulong ka sa paraang inaakala mong mabuti pero iba ang inaasahan ng humihingi ng tulong, baka lumabas na masama ka pa. Malaking bagay din na bago sabihin sa iyo mga confidential na bagay bilang parte ng paghingi ng tulong, ipagbigay alam mo din na gusto mo munang malaman kung kakayanin mo bang tumulong. May mga pagkakataon kasi na matapos masabi sa iyo ang lahat, dun mo lang marirealize na hindi mo pala kaya o hindi mo gustong tumulong. Maaari mo naman malaman yung nature ng need na hindi mo inaalam ang mga specific details. O kaya, maaaring padaanin mo sa iba na parehas ninyong pinagkakatiwalaan na siya namang magba-validate kung ikaw nga ba ay makakatulong o hindi. Dapat ding tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon o gusto nating tumulong, tayo na nga ang dapat tumulong. Kaya mo ba? Gusto mo ba? Paano ba aapekto sa relasyon nyo ang iyong pagtulong? Siyempre, higit sa lahat ay ipanalangin mabuti at humingi ng karunungan sa Diyos kung dapat ba o kung paano tutulong. Ang sabi sa Galatia 6:10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang pagtulong ay laging mainam, pero kailangan talagang malaman ang tamang tulong na ibibigay dahil hindi lahat ng inaakala nating tulong ay nakakatulong. Ang tamang pagtulong ay hindi lamang refleksyon ng pagmamahal ng Diyos, kundi maging ng karunungan ng Diyos. Makakaasa ka na mas makakabuti ang tulong na may gabay ng Panginoon. Kaya, asa ka pa.
3: Balita kag iban pa.
0: Madamo nga salamat Pastor Jebo sa sina nga mga reminder bag-o mag-extend sang bulig, mangayo anay sang guidance halin sa Ginoo. Ang tama nga pagbulig nagapakita sang paghigugma kag kaalam sang Ginoo. Sa siningation, diretso kita sa aton balitaan portion.

0: Maayong hapon, Abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes, Hunyo 30, 2026, sa aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, 150 ka food stall owners ginapreparar para sa luwas nga pagsaulog sang Tinalak Festival sa South Cotabato. Batang basketbolista halin sa Tacurong,

0: nakaka-entra sa NBA Rising Stars Invitational sa Singapore. 30-megawatt hydropower plant sa Sultan Kudarat, target umpisahan sa 2029. SOC Sergeant nagpuli sang tatlo kapag kilala sa 51st Gawad Saka National Awards. NCRPO ginkumpirmar nga duwa ka tawo ang ginarestar sa EDSA rally. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
3: DXKI Balita.
0: May kabug-usan nga 150 ka food stall owners ang ginpaidalom sa oryentasyon kaangot sa food safety, waste management, fire safety kag security isip preparasyon sa umalabot nga Tinalak Festival kag ika-60 nga founding anniversary sang probinsya sang South Cotabato. Gintalakay sa oryentasyon ang tama nga pagpreparar kag pagkapot sang pagkaon, sakto nga pagdumala sa basura kag mga tikang sa kaluwasan para masiguro ang maayo kag luwas nga selebrasyon. Suno sa mga nag-organisar, importante ang papel sang mga food vendors sa pagpabilin sang kaluwasan kag hapsay sang kapiestahan ilabi na sa ginaexpektar nga pagdamo sang mga bisita. Nagpatigayon man sang panumdom ang mga ahensya kapareho sang Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Bureau of Fire Protection kag Philippine National Police angot sa food safety standards, environmental management, fire safety kag security protocols isip kabahin sang kabug-usan nga preparasyon sang probinsya. Napili nga magrepresentar sa Pilipinas ang isa ka bata nga basketbolista halin sa siyudad sang Tacoronga sa NBA Rising Stars Invitational nga ginhiwat sa Singapore halin Hunyo 23 tubto 28. Si Griffin Sean Barlan, residente sang Barangay Buenaflor, ang nalakip sa grupo sang Far Eastern University Diliman Baby Tamaraws nga nakigkompetensya batok sa iban pang nagapanguna nga high school basketball teams halin sa Southeast Asia. Ang pagkapili sa iya ginakabig nga isa ka importante nga kadalagaan para sa Tacoronga nga nagasalamin sa padayon nga pag-uswag sa mga kabataang atleta sa patagsang basketball. Ginpahayag sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat nga target maumpisahan sa tuig 2029 ang ipatuman nga plano nga 30 megawatt Sultan Kudarat hydropower project sa Banwasang Lebak. Suno sa LGU, nakabaton na sang pag-aprobar halin sa Department of Energy ang proyekto kag subong ginapatigayon ang mga feasibility, technical, kag environmental studies isip preparasyon bag-o ang implementasyon. Ginaexpektar makabulig ang hydropower project sa pagpabakod sang supply sang kuryente, pagkrear sang mga trabaho kag pagsuporta sa pag-uswag sa ekonomiya kag mga industriya sa probinsya. Gintagaan na pagtagad sang gobyerno probinsyal nga importante ang maidid nga pagplano, agod masiguro nga mangin mapuslanon, mapabilin kag may malungtaron nga epekto ang proyekto sa mga pumuluyo sang Sultan Kudarat. Nakapuli sang tatlo kapag kilala ang mga mangunguma kag asosasyon halin sa SOC Sergeant sa ginhiwat nga 51st Gawad Saka National Awards sang Hunyo 29 sa Pasay City. Lakip sa mga ginkilala ang Salaman Communal Irrigators Association Incorporated sang Sultan Kudarat, Organikian Urban Farm isip outstanding urban and peri-urban agriculture garden. Samtang si Renato de la Cruz naman ang ginhatagan sang pagkilala isip outstanding high value crop farmer sa fruits category bangod sa iyang pinasahi nga kontribusyon kag kahanas sa produksyon sang high value crops. Isip kabahin sang pagkilala, nakabaton ang Organikian Urban Farm sang 500 mil pesos nga cash incentives samtang 250 mil pesos naman ang nabaton ni Mr. De La Cruz halin sa Department of Agriculture. Suno sa DA, tinutuyo sang gawad saka nga kilalahon ang mga individual kag organisasyon nga may dako nga kontribusyon sa pagpauswag sang agrikultura kag pagbabakod sang seguridad sa pagkaon sa pungsod. Sa ulihi nga balita, ginkumpirmar sang National Capital Region Police Office o NCRPO nga duha ka individual ang ila ginarestar matapos ang kinagamo sa tunga sang mga nagaprotesta kag kapulisan sa rally sa EDSA sini nga Martes. Nag-init ang tensyon matapos illegal nga ginpark ang pila ka bus nga nagtugas ang grabe nga trapiko sa EDSA White Plains. Suno kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, ginkakas ang mga nakaharang bus kag gilayon gindakop ang mga yara sa likod sini. Ginkumpirmar ni Aberin nga lakip sa mga ginarestar ang isa ka individual kag isa ka driver nga nanakit sa kapulisan. Samtang isa ka pulis ang gindala suno pa sa ospital matapos na sideswipe sang isa sa mga bus. Bangod sa insidente, nag-deploy ang NCRPO sang halos 5,000 ka tinawo sinikag nangayo sang reinforcement agod mapabilin ang seguridad. Nagapakigangot ang kapulisan sa mga tigdumalas sang lihok protesta agod masiguro ang kapsay kag malikawan ang liwat nga pagharang sa dalanon. Amuyad to ang aton paunang mga impormasyon sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita Migadjoy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao ini ang 1062 DXKI.
1: Balita kag iban pa.
4: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
1: Balita! Narito ang inyong tagapag-ulat.
5: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Martes at 30 ng Hunyo 2026. Para sa Ujat Balita, kami ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
6: At ito naman si Kayla Escalante.
1: Ujat Balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, kilos protesta sa EDSA ngayong araw, walang koordinasyon at permit ayon sa MMDA.
6: Minimum wage sa Metro Manila nakatakdang itaas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
5: Nagtipon-tipon ang libo-libong individual sa EDSA at White Plains Avenue simula kaninang madaling araw. Ito ay bilang bahagi ng pagpapakita umano ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nakatakdang sampahan ng kasong plunder ugnay sa umano'y undeclared campaign donations noong 2025 midterm elections. Sinabi naman ni Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Story III na walang koordinasyon at valid permit ang nasabing rally. Samantala, bukod sa EDSA, nagtipon din ang daan-daang individual sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila. Inihayag ng ilang individual na nasa Liwasang Bonifacio na sila ay mula alas 12 ng hating gabi ay naghihintay lang kung ano ang magiging kaganapan sa nasabing lugar. Tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda kabilang ang paglagay ng isang entablado sa tapat mismo ng Philippine Postal Corporation kahit pa sa kabila ng pabago-bagong lagay ng panahon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
6: Kanselado ang mga nakatakdang aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pagtutok sa sitwasyon sa isinagawang rally ng mga individual sa EDSA. Sinabi ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na personal na nakamonitor ang Pangulo habang nagpapatuloy ang pagtitipon. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa tinitignan ng Pangulo ang kondisyon ng mga apektadong biyahero, gayon din ang pagtupad ng Philippine National Police o PNP sa mandatong tiyakin ang seguridad at proteksyon ng mga inosenteng mamamayan. Samantala, nananatiling mahigpit ang seguridad sa Malacanang kabilang na ang pagsasara ng Philippine National Police ng ilang bahagi ng kalsada. Bantay-sarado na rin ng mga pulisya ang harapan ng Mendiola upang matiyak ang security measures.
1: Hudyat, pangunahing balita.
5: Aprobado na ang 85 pesos na aumento sa sahod, kaya tataas mula sa kasalukuyang 695 pesos sa 780 pesos ang minimum na arawang sahod ng lahat ng mga manggagawa sa Metro Manila. Sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na ang wage increase ay ipatutupad sa dalawang yugto. Magsisimula ang 60 pesos sa July 19 ngayong taon, habang ang karagdagang 25 pesos ay sa Enero sa susunod na taon naman. Makikinabang sa aumento ang aabot na sa mahigit 1.1 na milyong minimum wage earners, habang posibleng makinabang din ang nasa 1.9 milyong full-time workers na kumikita ng higit sa minimum wage dahil sa inaasahang salary adjustments. Binigyan din naman ng ahensya na ang pagtaas ng sahod ay pagkilala sa sipag at ambag ng mga manggagawa at sa layuning mapabuti ang kanilang kabuhayan.
1: Hudyat, pangunahing balita.
6: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd ang paglalatag nito ng mga hakbang sa pagtitiyak na hindi na mauulit ang mga nangyaring karahasan sa mga paaralan. Sinabi ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol sa pulong ng House Committee on Basic Education and Culture na ipinag-utos ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pagsasagawa ng School Safety and Security Audit. Aniya, batay sa direktiba ni Angara, ikakasa ang reorientation sa kanilang mga tauhan sa field upang masiguro ang mahigpit na pagpapatupad ng batas sa anti-bullying at mga pulisiya na poprotekta sa mga bata habang sinisigurong sila ay natututo. Binigyan din ito ang pagpapalakas ng koordinasyon ng DepEd sa Philippine National Police.
1: Hudyat, pangunahing balita.
5: Republic Act No. 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, palalakasin kasunod ang shooting incident sa Tacloban City. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Kailangan palakasin ng Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kasunod ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dalawang suspect ang nakakuha ng access sa baril. Base sa police reports, gumamit ang 14-year-old suspect ng isang government-issued Glock 17 service firearms officially assigned sa kanyang policewoman at tiyahin. Habang ang 15-year-old suspect gumamit ng 38 caliber revolver na ang serial number ay naka-registered sa isang Cebu Bay Security Agency kung saan nagtatrabaho noon ang kanyang lolo. Ang sabi ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ang firearms law ay komprehensibo, subalit maaari pang palakasin ang pagpapatupad nito at punan ang kasalukuyang puwang dito. Aniya, kailangan matiyak na epektibong mapigilan ang access sa unauthorized firearms, lalo na sa mga kabataan. dapat din anyang may sapat na kaparusahan sa sinumang pumayag na mangyari ang insidente. Sa RA 10591, pananagutin ang may-ari ng baril o ang responsible corporate officer na kusa o alam na pumayag gamitin ang kanilang sandata para sa krimen. Gayunpaman, ang sinumang mabigong ingatan ang kanilang sandata dahil sa kapabayaan, maharap lamang sa administrative sanction gaya ng revocation, suspension o cancellation ng kanilang firearms license o permit. Sabi ni Joklo, hindi dapat natatap sa pagkuha ng lisensya ang responsible gun ownership. Kasama anya dito ang tungkuling itago at ligtas ang sandata sa lahat ng oras. Kaugnay nito, naghain sina Jokno kasama ni sina Representatives Percy Sendanya, Dada Kiram Ismula at Kaka Bagaw ng House Resolution Number 1153 para sa isang congressional inquiry sa fatal shooting sa Tacloban para suriin at palakasin ang school safety policies, anti-bullying mechanism at panukalang batas upang mapigilan ang school-related violence. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
6: Responsableng pag-uulat sa online sexual abuse at exploitation of children, isinusulong ng IJM. Ang ulat mula kay Joe Cabrera Alabastro.
8: Until all are free, ito ang battle cry ng International Justice Movement sa media training and peer learning exchange on survivor-centered reporting ng online sexual abuse at exploitation of children na dinaluhan ng mga mamamahayag at iba't ibang katuwang na organisasyon. Binigyang diin ito ang pagpapalawak ng kaalaman ng media sa tamang pag-uulat tungkol sa mga survivor ng online sexual abuse at exploitation of children. Ayon kay Evelyn Pingol, Director ng Community Engagement ng IJM, bagamat mahirap talakayin ang isyu na nananatiling posible ang pagwawakas sa pang-aabuso kung magtutulungan ang pamahalaan, media, civil society at iba pang sektor. Kasabay rin ito ang paglulunsad ng Survivor Leadership Initiative na layong bigyang boses ang mga nakaligtas. Aniya ang mga survivor ay hindi lamang mga biktima ng karahasan kundi mahalagang katuwang sa pagsulong ng mga reforma at pagbibigay ng pag-asa sa iba pang nakaranas ng kaparehong sitwasyon. Dagdag pa ng IJM, 96% ng mga sexual trafficker sa Pilipinas ay Pilipino. 41% sa mga perpetrator ay mga magulang mismo ng mga bata habang 42% ay kaanak ng mga biktima. Karamihan sa mga kliyente ng OSAEC ay 34% mula sa Estados Unidos, 25% sa Sweden at 18% ay mula sa Australia. Sa kabuuan, 39% ng mga perpetrator na tayuhan ay nagpunta na sa bansa at bumisita mismo sa mga bata. 9% ng mga ito ay may history na ng sexual contact sa mga biktima. 86% ng mga biktima pawa mga babae habang 14% ay mga kalalakihan. At ang pinakabata sa mga biktima ay 3 buwang gulang. Ayon pa sa mga organizer, ang laban kontra sexual abuse at exploitation of children ay hindi lamang para sa mga survivor, kundi para sa mga kinabukasan ng bawat batang Pilipino. Ang pagtutulungan ng mamamahayag na matukoy ang posibleng pinsalang maidudulot ng isang ulat, makagawa ng kwentong nagbibigay kaalaman ng hindi nasasaktan ang mga survivor at makabuo ng mga plano sa pag-uulat na isinasaalang-alang ang kaligtasan ang layon ng gawain ito. Para sa FEBC Network News, Jo Cabrera Alabastro, Pasig City.
1: Hudyat, pangunahing balita.
5: Dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, hinikayat ang publiko na payagan munang umusad ang constitutional process sa halip na maguluhan sa mga naratibo sa politika. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
7: Habang naghahanda ang Senate Impeachment Court sa pagsisimula ng trial proceedings, hinikayat ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang publiko na payagan munang umusad ang constitutional process sa halip na maguluhan sa mga naratibo sa politika. Ay kay Barbers, House Trial Spokesperson at Impeachment Advisor, na nararapat lamang na magkaroon ng oportunidad na marinig ng sambay ng Filipino ang lahat ng ebidensya bago gumawa ng paghatol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, umiira lang impeachment process para sa isang dahilan. Isaan niya itong constitutional mechanism na kadisenyo upang mailabas ang katotohanan sa pamamagitan ng ebidensyang ipipresenta na walang kinikiling ang hukuman. Hindi anya dapat magdesisyon base sa slogan, ekspekulasyon o social media campaigns. Dapat anyang manatiling nakatoon upang matiyak na diringgi ng Senate Impeachment Court ang kaso na walang anumang pagkaantala. Binigyan din ni Barbers ang Senate Impeachment Court ang mayroong constitutional duty na matukoy ang kalalabasan ng kaso, hindi mga politiko o online commentators. Sa bawat hakbang anya na payagan ang presentasyon ng ebidensya, pinapalakas nito ang kumpiyansa ng publiko sa ating institusyon. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
6: Senator Alan Peter Cayetano nananawagang suportahan ng mamamayan ng Kilos Protesta sa EDSA. Ito ay bilang paglaban sa katiwalian at anyay kawalan ng hustisya o injustice. Ang ulat mula kay Bibilin Cacho Resulta.
9: Lantarang hiningi ni Senador Alan Peter Cayetano ang suporta ng mga mamamayan sa isinasagawang Kilos Protesta sa EDSA sa kanyang Facebook Live. Sinabi ng mambabatas na ang rally sa EDSA ay bilang paglaban sa katiwalian at sa kawalan ng katarungan sa mga ikinikilos ng Malacañang sa tulong ng iba't ibang ahensya at personalidad, kabilang na sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Senador Panfilo Lacson. Ngunit hiniling din ni Cayetano ang pananalangin at pagpo-post ng sentimiento sa social media kaugnay sa mga kaganapang hindi makatarungan sa bansa.
10: If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kesang po 20, 30, i-post niyo sa social media.
9: Aniya, hindi patas ang isinasagawa ni Remulla na unahing ipaaresto ang mga senador na kumukontra sa anyay pagbabaluktot ng katotohanan at batas.
10: Pakunti ng pakunti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. So ngayon sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta.
9: Ito rin naman ang pananaw ni Senador Rodante Marcoleta na nagsabing inuuna pa siyang usigin kaysa mga politikong nauna ng kinasuhan kaugnay sa flood control projects. Pangunahin na rito anya si dating House Speaker Martin Romualdez at bagamat hindi niya isinama sa kanyang pagsasalita si Senador Francis Escudero kasama ang pangalan ng huli sa kanyang slide presentation sa kanyang recorded na pahayag.
11: Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig.
9: Samantala'y sinisi rin ni Senador Cayetano si Senador Panfilo Lacson sa anyay pakikipagsabuatan sa Malacañang imbes na ilabas ang buong katotohanan kaugnay sa maanumalyang flood control projects noong siya pa ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
10: Sayang, Senator Lacson, kasi alam mo kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo eh. Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law.
9: Samantala'y naniniwala naman si Senador Panfilo Lacson hindi magpapa-impluensya si Ombudsman Remulla sa kilos protestang isinasagawa sa EDSA upang labanan umano ang pag-aaresto at pagpapakulong kay Marcoleta ukol sa paghahain ng kasong plunder sa kanya dahil sa pagtanggap niya ng 75 million pesos sa mga pribadong personalidad na ginamit niya umano sa kanyang pangangampanya noong tumakbo siyang senador. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
5: Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies, US dollar 61 pesos and 22 centavos,
4: Canadian dollar 43 pesos and 9 centavos,
5: Australian dollar 42 pesos and 18 centavos,
4: Singapore dollar 47 pesos and 37 centavos,
5: at Saudi Riyal 16 pesos and 30 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 19, ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan at ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan.
1: Hudyat Balita.
5: At yan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes at 30 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
4: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
12: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
12: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Real Travels.
13: Value for money.
1: Food trip.
13: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
13: Because adventures are the best way to learn.
14: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. This episode for today is special because after all the countries we've been to the past episodes, from Hong Kong to Macau to Vietnam, right now we are going to travel naman locally. Kaya for this episode, samahan niyo ako as I travel to the ever famous City of Pines, Baguio City. Sa mga listeners natin pala, para you can see naman the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio. So, bali, pupunta tayo today sa Baguio, and this trip is just actually a short trip going here. I think we stayed for 2 days only for work, and in between, may mga napupuntahan kami, and I just want to share that with you guys. And I'm just so happy to be able to go back to Baguio after quite some time, kasi it's a very memorable place for me, personally. Ever since kasi I was a kid, me and my family would go there every year. As in, para siyang yearly tradition before. And we would go to Pangasinan first to visit our uncle. And we would spend a couple days there. And then we would go to the Pangasinan beach. And then pupunta na kami, akit na kami papuntang Baguio to spend like a whole week there. To just chill, to just explore all the places na pwede puntahan sa Baguio. So growing up talaga, I think napuntahan ko na halos lahat ng tourist attractions sa Baguio and very familiar na rin ako kahit papano sa Baguio City kasi this is actually the to-go vacation place of my family. So from Burnham Park, Mines View, Baguio Botanical Garden, Wright Park, The Mansion, Camp John Hay, Session Road, Baguio Night Market, La Trinidad Strawberry Farm, and many more, all these places talaga has been a special part of my childhood. Kaya today, we will explore naman the other things naman na pwede puntahan sa Baguio. Well, for me personally, mga ibang pwedeng puntahan. So, we actually drove papuntang Baguio. Ito yung time nakatatapos lang ng bagyo. So, medyo may aftermath pa ng mga natirang flood sa NLEX. Kaya buti na lang talaga, nung pumunta kami, medyo halos wala na yung baha sa NLEX. I think mga hanggang ankle na lang yung baha. Kaya we really managed to get past through it. And hindi naman siya ganun ka-traffic na on the way to Baguio. And grabe pala no, iba pala talaga mag-drive papuntang Baguio kapag gabi na. Kasi diba sa afternoon, ang foggy-foggy na ng Baguio, wala ka nang halos makita on the way to Baguio. Pero mas malala pala yung fog sa gabi. Plus gabi nga, so just imagine wala masyadong ilaw, masyadong streetlights, and madilim na talaga. So I honestly couldn't barely see anything while driving paakyat ng Baguio. Pero buti na lang talaga may mga reflectors sa road to guide me kasi kahit fog light or headlights, hindi talaga enough para may makita ka sa daan. But I really praise God for the protection all throughout na pupunta kaming Baguio. Kaya guys, it's really essential na pumunta kayong Baguio in the morning as much as possible kasi hindi pa foggy masyado. Well, if you're driving ah. So after mga 5 hours, we were able to finally reach Baguio at dahil pagod na kami sa biyahe, kami ay nag-dinner lang at natulog na. So yun lang guys, hindi joke lang. Pero yun nga, the next day, we start off with the next day happenings and yun nga, the next day after some work-related matters, we wanted to try something different nga. Kasi we have been trying the mainstream Baguio places to go. Kaya nung ano talaga, nung unang tinry namin sa Baguio is nag-try kami sa isang authentic Korean restaurant here. So pumunta kami sa Baguio para mag-Korean food, guys. We were actually with a friend kasi na born and raised sa Baguio. And this is what she recommended because Korean mismo yung may-ari ng restaurant and super authentic nga daw talaga yung food. Like, legit Korean food. It's situated in a commercial building here in Baguio and mukha siyang small restaurant at first. Pero nung umakyat kami and went inside, grabe parang isang buong floor pala to. And pagpasok namin, parang wala na pala kami sa Baguio. Like, nasa South Korea na kami, nasa K-drama episode 4 na kami. Ganun yung vibes, guys. And first thing na na-notice ko was they're actually really good interior. Like, mafe-feel mo talaga yung pagka-Korean vibe ng store. The floors, the chairs, the table was all wood. Tapos very aesthetic yung vibe and the lights and the ambience was really warm. It really gives off this very homey and cozy vibe. Like para kang nasa bahay ng isang Korean family, ganon. Plus nakakatuwa kasi they also have a corner here na Korean shop yung vibes. Like they sell their restaurant merch here. Like they sell cute aesthetic Korean souvenirs. Tapos meron din silang mga dried flowers for sale which I really found cute and unique. Like I super like the concept ng restaurant and I think this is also a really good place to work if you're looking for a good restaurant cafe with a good ambience and vibe sa Baguio. Go to this place dito sa Solem Bistro Cafe Restaurant. So we proceeded to order na and we ordered some kimbap, Korean fried chicken na garlic parmesan, kimchi fried rice with egg, peach kombucha and some strawberry milk and guys, sobrang sarap. Grabe. Panalong panalo. Like, overall, it's a 10 out of 10 for me. Like, the place here in Solem Bistro Cafe in Baguio City has really quality interior pa and the ambience is super, super nice. 9 out of 10 naman yung food nila. they have a generous serving and value for money, plus the taste is authentic. Korean food talaga. So, for me, this was really a nice discovery when we went to Baguio. And ironically, no, pumunta talaga kami ng Baguio para mag-Korean food, o diba? Pero for me, it's really worth it. It's really worth it to try. We went there, and daming mga Korean talaga na pumupunta doon. So, I bet it's really the authenticity that makes them come back again to this Korean restaurant in Baguio. The next day naman, we visited a place na I haven't been to kahit nakarating na ako sa most of the tourist attractions here sa Baguio, and that is the Benkab Museum located in Tuba, Benguet, the ever-famous Benkab Museum. So, bali, this museum kasi is not located sa Baguio City Central, medyo off the grid yung location niya, remote na remote location. Kaya if you want to go here, parang sasadyain mo talaga puntahan yung museum dito. So, we drove for around 30 minutes going here, and medyo road trip siya kasi lalabas ka ng Baguio City ng onte, and may mga road na uphill talaga and downhill, but overall it's very reachable naman the place since hindi naman siya ganun ka tagong-tago. So finally nakarating na kami sa Benkab Museum, and buti na lang talaga hindi masyadong umuulan kaya we were able to go around the museum inside and outside without masyadong fog. So I was reading about the museum when we went inside, and noong 2009 pala siya tinayo by our national artist Benedicto Cabrera aka Benkab. So with the Benkab Art Foundation managing the facility. So it was really a nice museum kasi it's composed of different art creations of Benkab in each area sa museum. Parang pinapakita talaga, it showcases different types of artwork by Benkab, yung mga paintings niya, and it mostly revolves on social, political, and cultural themes, which I really appreciated. As a lover of different types of art, it's something na na-appreciate ko talaga going here. The museum is composed of several galleries that house the permanent collection of Philippine national artist Benedicto Cabrera Benkab, his paintings, his collections of indigenous Cordillera art, and the works of Filipino masters and contemporary artists. So after some time guys, after some time talaga, immersing myself into the museum art, we went to the outdoor part of the museum, which is nasa likod lang ng museum, where there is also a cafe inside to eat. Tapos grabe, parang museum pa rin. Kasi grabe, ang ganda naman talaga ng view, like yung view sa labas. Talagang feel mo na nasa Benguet ka talaga. So it's really a lush greenery, big mountains and nature all over. There's actually a big pond encompassing the whole outdoor patio, and ang daming plants and flowers all over, ang daming ducks sa pond and mga koi fish, super cute and super nakaka-relax guys. Alam mo yung gusto mo magkape at mag-chill lang dito for a very long time, like yung tipong magmumuni-muni ka lang dito, okay ka na, ganun. Tapos maglalakad-lakad ka, and basically you just wanna appreciate the nature side part of Benguet. So ayun, after some time, we went back inside and headed towards the souvenir shop. And although wala naman kaming binili, gusto ko lang pumunta just to see anong meron. So yun, ang daming merch din here sa Benkab. Like the souvenirs were really good handcrafted materials, very colorful and very Filipino inspired na ka-proud. It's really nice. And after that, lumabas na kami sa Benkab Museum, and then may nakita akong nagbebenta ng taho. Kaya guys, bigla akong nag-crave ng taho kasi masarap yung taho sa Baguio, especially yung strawberry taho nila. Like the best talaga yung strawberry taho nila. Kaso sabi sa akin ni Kuya Taho, meron daw dalawang flavors to choose from. Yung strawberry taho nila or the ube taho. So ako naman, since na-try ko na yung strawberry, sabi ko, sige nga Kuya, try ko na lang yung ube taho for a change. At guys, wow, ang sarap ng ube taho. Syempre lasang ube talaga siya, and it's a 10 out of 10 for me. Super sarap. Thank you so much, Kuya Taho. It's really the best ube taho talaga. So yun guys, tapos na kami mag-explore ng Benkab Museum. And now, pabalik na kami to the Baguio City proper. And actually, pauwi na kami nito. Ganun lang talaga ka-quick yung travel to Baguio. Pero syempre, di namin pinalagpas yung pasalubong portion, syempre. Kasi nasa Baguio tayo. After 40 minutes of driving, nabuti na lang talaga hindi buhos ang ulan for today. It was drizzling lang kaya manageable to drive around Baguio. Pero you know what guys, to be honest, it's actually really therapeutic to drive around Baguio kasi hindi traffic. Like you can get from point A to point B like kahit saan in less than an hour kasi hindi siya parang EDSA na onting usog lang, traffic na agad. So dito sa Baguio, parang dire-diretso lang yung pag-drive mo. So yun yung nakaka-relax about it. Like, ito yung driving na swabe lang kasi halos hindi kahihinto sa sobrang wala masyadong cars and people. Kaya for me, aside from going to other countries via plane, I really enjoy this type of travel. Yung magda-drive ka lang talaga. Kasi for me, it's really not the destination minsan, but the journey ng road trip that I really enjoy. Yung mismong road trip, yun talaga, it's one of the highlights talaga whenever I travel on land. So yun guys, after 40 minutes din of going uphill and downhill, finally, nakarating naman na kami sa Good Shepherd Convent. Yung pinaka-OG na pasalubong place talaga. You know, I remember lagi kami pumipila dito ng family nung bata ako. And gustong-gusto ko talaga yung ube nila here and yung lengua de gato nila. Super the best. Like, super the best. Sobrang sarap. Tapos kakain lang kami dito, tapos mag-chill lang kami. So for me, Good Shepherd Convent, it's really very nostalgic talaga to. So shout out sa family ko. Balik na ulit tayo ng Baguio. So yun guys, and napakalamig talaga that day. Kaya di na talaga ako nagtanggal ng jacket. As a Manila girl, kasi nga umuulan sa Baguio, kaya twice yung lamig dito para kaming nasa malaking ref. So yun, nag-ikot-ikot muna kami para umunat muna from all the driving. Tapos after some while, we ordered some pasalubong for my family. Kasi syempre, nasa Baguio na tayo. Kaya bibili talaga tayo na pasalubong of course. And as usual, ube talaga ang binili ko. Since yan talaga ang ultimate Baguio pasalubong for us. And syempre, some lengua de gato, super the best. Sarap niyan ilagay sa toasted bread yung ube. Tapos ipaparis mo siya sa coffee. Or ang sarap lang talaga papakin yan as a snack, ganon. Kaya super happy we got to go here before going home talaga. And what I like about the Good Shepherd Convent is that meron silang spots na pwede ka actually mag-chill. Like, they have a garden on the left side that you can walk around. And on the right side naman, they have a good spot where you can see a good panoramic view of Baguio City. Like, nasa mataas kasi na place yung Good Shepherd. Like, uphill siya, kaya maganda yung view from up here. If nakikita nyo guys yung video, parang ito talaga yung best spot sa Baguio to view the city. Kasi kita mo lahat eh, like yung mga bahay, yung mga mountains, tapos yun nga yung mga bahay parang pa-descend yung dating. Pa-diagonal sila tingnan and it really looks nice along with the nature. Tapos kita mo talaga yung clouds, ang lapit-lapit ng ulap sa'yo dito sa Baguio. Like iba yung view sa Pilipinas, you really look at it and feel at home. Kaya sinulit na namin ang pagmuni-muni sa Baguio kasi the best place talaga to na pwede mag-relax lang talaga away from the noise of the city. And sana nag-enjoy kayo sa day in the life ko in Baguio. It's a really special place in my heart with a lot of good and happy memories. Kaya Baguio is definitely a place na babalik-balikan ko. Kayo ba guys, what's your memorable memory in Baguio? Comment down below naman para malaman ko din yung stories nyo sa Baguio. And that's it for today's video guys. Hope you enjoyed and always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels and see you on the next episode.
1: Real Travels.
6: Value for money.
1: Food trip.
6: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
6: Because adventures are the best way to learn.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Pero you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos, ang Papuri.
3: Mapagpalang araw po sa inyung lahat, Papuri Radio Show time na naman. Siyempre, mga papuring awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Hanggang alas 6:30 po tayo, kaya huwag kayong bibitaw. Tayo po'y makikinig at magsising along sa mga awiting ito. Shoutout po sa ating mga tagapakinig, mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Ang mga awitin po inyong marinig ay available po sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At kung meron naman po kayong digital music platform tulad ng Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba, eh dyan nyo po pakinggan yan. Siguradong mahahanap nyo po ang ating Papuri Music from Papuri 1 to 25. Ayan. Okay, speaking of Papuri 1 to 25, eh tayo po yung magpapatugtog ng isang album within the Papuri 1 to 25. Pero bago yan, gusto kong invitein kayo na mag-download ng ating 702 DZAS mobile app para po madali nyo kami mapakinggan sa inyong mga iPhones, smartphones, Androids, kung ano man ang meron po kayong phone na kaya pong mag-download at mag-play ng ating app. Yan po ay makikita sa Play Store or sa Apple App Store. Hanapin nyo lang po 702 DZAS. Kung hindi nyo po mahanap, ay puntahan nyo lang po ating Facebook page 702 DZAS FEBC Radio para sa QR code at madali pong mahanap at ma-download na kagad, agad-agad, yes. Okay, sabi ko kanina, meron tayong album na i-feature ngayon na pasok sa Papuri 1 to 25. Ano kaya yon? Well, last week was Papuri 17. Therefore, let's do Papuri 18. Ito po ay special din sa akin dahil actually extra special pa nga. Dahil ito po ay bukod sa naatasan ako to produce this album, third time in a row, if not mistaken, since executive director ako ng Papuri noong 1998, Papuri 16, noong 1998, 17, noong 1999 to 2000, at prior sa pag-upo ng 2000 ay dumating itong project na ito, Papuri 18. Ang ating co-executive director at co-label dito ay ang Musikata Music Ministries Foundation. Yan, Papuri 18 in partnership with Papuri and Musikata. Napakagandang partnership at ang produkto nga po ay itong album na ito. Papuri 18, ang title po ng album na ito, and I'm proud to say na talagang ako ay tuwan-tuwa sa title na ito, Altar Nativo. Yan. At ang concept na ito ay dumating sa atin sa pamamagitan ng inspirasyon ng salitang alternativo. Pinalitan yung alter ng altar bilang dambana. Yan, altar. Nativo meaning native. At pag pinagsama mo, the native giving praise to the Lord. Yan, napakaganda, hindi po ba? Altar Nativo. An alternative praise to the Lord via the natives of the ones who love Him. Yun po ang broader meaning at more concise siguro na explanation. Mas mahaba pa po talaga explanation dyan. Pero yan po ay kompletos ricados ang pag sinabi mong alternatibo, kasama na po dyan ang ethos ng ating pagbibigay pugay sa ating Panginoon at ang ating musika bilang mga Pilipino. At ito po ay special talaga dahil bukod po sa na-launch ito ng maganda, talagang sinuportahan tayo ng Musikata Music Foundation, ay na-stage natin ito sa Ultra. Tandaan ko yung Ultra, talagang ano yon na happening place ng panahon na yon. At napakaraming umattend, halos mapuno ang venue thousands of people praising the Lord through this album ng Papur 18 Alternativo. At mamaya sasabihin ko sa inyo bakit extra special pa. Dahil mayroong biyaya ang Panginoon. More than it being launched na in partnership with Musikata and being launched sa Ultra, meron pa pong blessing. Mamaya sasabihin ko po sa inyo. Pero for now, i-feature na natin, patugtugin na natin dahil I'm sure gusto nyo ng patugtugin ito. Ang unang awitin, Pambungad ng Panalangin. Likang awitin na inyong likod. At ito po'y inawit ng tinig nila Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Yan. Mamaya i-reveal natin kung sino si Frozen Pie, Jemina at Pro MC. Susundan niya ng awiting Yahweh Elohim, Jerdy Francisco at ang umawit naman nito ay si Kathy Amaka. Areglo ito ni Maestro Mel Villena. Mismo, likang awitin ni Laverne Ducot at inawit ni Kathy Carlos at Pam Gumabon. At ang susunod ay Akinset Katapusan. Likang awitin ni Jim Reyes, inawit ni Pidola Limarmo at Larry Ilagan. Buong Buhay, Beryl Baybay ang composer, inawit ni kapatid na Joni Villanueva. Villanueva pa lang siya noon bago siya naging tugna. Yan. At matapos yan, meron pa tayong konting oras ay sisingi tayo na ilang sa espasyo na dyan in between our talkies and the fifth song kung may oras pa ng ilang awitin sa ating Papuri Catalog at sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
0: On the air, 702 DCAS.
5: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
6: Tuloy-tuloy lamang po ang mga awitin at konting huntahan sa ating programang Popuri Radio Show with your host, ang inyong lingkod, Junji Marcello. Maraming salamat, Brother Mario Laharca, sa iyong pa-intro na spiel na yan. I really appreciate what you're doing and God bless you sa iyong ministry dyan sa Singapore. Thank you very much. At of course, huwag niyong kalimutan na suportahan ang musika ni Brother Mario Laharca. Yan, available po yan sa Spotify at sa lahat po ng digital music platforms. Speaking of digital music platforms, ang mga awitin pong inyong naririnig at maririnig sa programang ito, available po sa ating paboritong digital music platforms, maging sa Popuri Music Room. Yan po ay popurimusic.febc.ph. Muli, shout out po sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Ayan, tuloy-tuloy na tayo. Huwag niyong kalimutan i-download ang ating app, ano, ang 702 DZAS app sa Play Store or sa Apple Store, App Store. Yan po para madala niyo kami sa inyong mga phones. Yan, tuloy-tuloy tayo. Mga ilan pang mga awitin sa Popuri 18. Alternatibo na release noong 2000. Actually, 2000 to. Yung sinulat dito ni Kayla is 2001. But I clearly remember Papuri po na 18th volume ay nung 2000. Dahil, kaya ako natatandaan nito dahil Y2K eh. Kaya hindi ko makalimutan na 2000 talaga siya. Yan. Okay, tuloy-tuloy tayo. Pang-anim na awitin, Dakilang Pag-ibig. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit ng Barnabas. Romel Gonzalez, Daryl Del Rosario, Larry Ilagan at Rowen Del Monte. Naalala ko dito na buo ang Barnabas. Kaya po nagkaroon ng singing group na Barnabas dahil sa Papuri 18. Susunod na awitin, Hininga. Likang awitin ni Raymond Garcia, reglo ni Mel Villena. Guitar ni Noel Mendez. At ito po ay inawit ni Jingle Buena. Sayawitan, likang awitin ni Toy Polo, areglo ni Albert Tamayo, at inawit ni Bebo Saavedra. Sige na, by Laarni Makaraeg, the composer, at inawit ni Sister Samantha Chavez. Ke, ibigay, likang awitin ni Pastor Ronel Rubrica, at inawit Dalawahan Tinig ni Charmaine Campanier at ni Ermi Domingo. At pagtapos niyan, kung may space pa, magsisingin tayo ng ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

Yes, kaya anyway, thank you sa iyong pabati, my dear pamangkin MA Herrera. And next is Evangeline R. Darwan. Yan. Philippians 1:6. One of my favorite verses, sabi niya. He who began a good work in you will complete it until the day of the Lord Jesus Christ. Naku, ang ganda po. Ito, next, wala siyang Bible verse. Ang mga dalawa magkasunod, walang Bible verse. Pero babasahin ko na rin dahil I'm feeling good today dahil marami nagpapadala ng Bible verse. Ito ay si Marites Canindo Reñido Cantaniero. Mahaba ng kanyang pangalan. Sabi niya, good afternoon po, Master Junji. Busy po kayo sa pag-selfie noong anniversary po. Daming nagpapapick. Ayan, yes. Ako'y natuwa dahil marami nagpapicture. Kaya lang talagang na sobrang dami ng tao ay kung sino yung matapat ay yun ang tayo magse-selfie diyan. Yan. Sabi rin niya, uy, hindi naman pala siya nakalimot. Nagpadala siya ng Bible verse. Ako po ay humihingi ng tawad sa aking pagkakamali. Yan, nagpadala pala po ng Bible verse. I stand corrected. Okay, ang kanyang Bible verse ay 1 John 5:13. Sinusulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalatay sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Yan. Another one. Naku, natutuwa ako. Lahat pala ay merong Bible verse. Ang galing-galing naman. Ako ito ang tuwa. Next one is from Palesgon Ruth. Meron siyang Bible verse. Philippians 4:13. Uy, paborito ito ni Steph Curry. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo sa Diyos ang papuri. Or ayan na naman si favorite top fan natin, si Albert Cubang. Sabi niya, mapagpalang hapon, Maestro Junji, muli. Ang gaganda ng mga song lineup. Sobrang blessed sa mga mensahe ng awitin. Salamat, papuri, SDAP. Sabihin po nun, sa Diyos ang papuri. Anyang Bible verse ay Mikas 6:8. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa ating Diyos. Yan. From Evelyn Jose, wonderful. Meron ding Bible verse. Ako'y tuwan-tuwa talaga. Mga awit, 51:10-11. Isang pusong tapat sa kilikain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin sa iyong harapan. Huwag akong alisin, ang spirito mo'y paghariin. Blessed afternoon, Pastor Junjik, sabi niya. Nako, salamat po. From Guy Santos, sabi niya, ang gaganda ng lineup, sa Diyos ang papuri, at may Bible verse din siya. Luke 18:1, laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Ayan. Okay. Ayun, nagpadala pala ng Bible verse. Rosalina Ohano Manzano, sabi niya, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Maestro Junji, kanyang Bible verse ay Kawikaan 3:6. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Yan, wonderful, maraming salamat po. Uy, sa wakas, si Brother Epifanio Salvador ay nagpadala ng Bible verse. Ako'y natutuwa. It's a good day. Sabi niya, good afternoon, papuri, laging nakikinig. Manyang Bible verse ay Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa iyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. And of course, one more, last but not the least, Milet Lirio. Good afternoon, Maestro Junji Marcelo. Manyang Bible verse ay John 8:32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Nako, ang saya-saya ko. Bakit eh? Nako, talagang pinadala nyo ng buong buo. Merong mga Bible verse sa inyong mga pagbati. Keep it up. Tuloy-tuloy lamang po para masaya at mapagpala. Lalong mas mapagpala ang ating panahon dahil hindi lamang may mga papuling awitin, hindi lamang may mga pagbati, ay meron ding mga bitaminang Bible verses. Ay, ako po'y sayang-saya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagbati at sa mga Bible verses. Okay, tuloy na tayo. I'm sure inaabangan nyo na yung last few songs sa ating Papuri 18 album. At alam niyo po ba, bakit ako'y sabi ko kanina may special akong trivia dito? Sapagkat ang Papuri 18 po ay nakareceive ng 13 nominations sa prestigyosong Katha Awards, Music Awards, yan po ang Grammy Awards ng Pilipinas, at nanalo po sa 9 na categories.
Kasama po dyan ang Record of the Year, Album of the Year, Producer of the Year, Gospel Song of the Year. Napakarami pa, siyam po yan. Kaya talagang nakakatuwa ang biyaya ng Panginoon. Icing on the cake, extra blessing po yan sa ating Papuri 18 album. Kaya po tayo nagpupugay sa ating Panginoon dahil ang lahat po ng kapurihan na ibinabalik natin sa Kanya at sa Kanya lamang. Okay, tuloy-tuloy tayo. Last 1, 2, 3, 4 songs from the Papuri 18 Alternativo 2000, year 2000 release. Kaya mo. Likang awitin ni Jonathan Manalo. Inawit niya kasama ang kanyang pinakabatang kapatid, si Charity Manalo. Aria. Likang awitin ni Paul Pascua. Ito ay areglo ni Arnold Buena. Inawit ni Jet Baroma, Owen Caling at Lani Odulio. Uwian na. Likang awitin ni Paul Armesin. Areglo ni Marvin Querido. Inawit ni Eugene Cailaw at May Ann Casal. And the last song, ang theme song ng Alternativo album, of course, yung title mismo, Alternativo. Likang awitin ang inyong lingkod. At ito po ay inawit ng Quarter to Five. Kasama dyan sila Jet Baroma, Eugene Cailaw, Paulo Sarate, Jem Manikis at Mark Santos. Sila po ang bumubuo sa grupong Quarter to Five. Ayan, and with that, nako, ano ba? Kailangan patugtugin na natin dahil nako, malapit nang maubos ang oras bago tayo magpaalam. Ito na po, pakinggan natin ang mga awiting 11 to 14 sa Papuri 18 Alternativo album. Dito lamang sa inyong paboritong programang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Radio TV. Papuri.
1: Yeah, hey, what's up? I wanna hear a song.
0: Well, you don't remember the title of the song.
1: But I know how it goes.
0: Kantahin mo kaya.
2: It goes, sayawin.
0: Meron si Kuya Junji niyan. At marami pang iba dito lamang sa Papuri on FEBC Radio TV. Sa Diyos ang Papuri.
3: Nasa huling bahagi na po ang ating programang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo. At bago tayo magpaalam, syempre, meron tayong konting talakayan sa isa sa mga Bible verses na nilakip nyo sa inyong pagbati. At tantararan, ito na ang ating napiling Bible verse na tatalakayan natin ay yung padala ni Nitz Klamor, James 5:11. Ano ang sabi sa James 5:11? Well, sa NIV ang sabi, "As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy." Sa NLT, sa New Living Translation, "The Lord is full of tenderness and mercy." Sabi naman sa ESV, "The Lord is compassionate and merciful." Napakagandang Bible verse, Sister Nitz Klamor, at ito po ang ating talakayang mangyayari dito. Ang James 5:11 po ay isang Bible verse na nag-encourage sa ating mga believers na manatili, maging steadfast during hardships. Pointing the story of Job, no? As an example, alam naman natin yung story na yon. Ang blessing ng endurance ay in-specify dito, "Indeed, we count them blessed who endure." Ayan eh, napakabigat itong sentence na ito. Ngunit ang paalala sa atin ay, we understand that God has a purpose for everything. We can only pray na ang lahat ng ito ay maunawaan natin. James notes na ito pong mga individuals who hold on to the faith, to the enduring of yung pinagdadaanan nila, as they do not give up during the trials, are counted as blessed or happy. At ang example nga ni Job dito is brought about by the classic pagpapakita niya ng pagtitiwala sa ating Panginoon, na who suffered immensely but maintained his faith and fortitude. At syempre, ang highlight dito ay hindi si Job, hindi rin tayo, kundi ang character na ating Panginoon. The Lord is compassionate and merciful. Itong final clause na ito, yun po yung pinaka-angkla ng verse na ito. The anchor that holds everything together. No matter how long or difficult the suffering, God's nature never changes. And He ultimately brings about a compassionate outcome for His people. Ito pong Bible verse na ito ay magandang paalala sa atin. At especially when things are going well and we seem to forget na ang lahat ng ating magagandang pinagdadaanan ay galing sa Panginoon, and we are reminded even in the tough times that the Lord is still good. Yan, ito ay magagawa lamang natin sa biyaya na ating Panginoong Jesus. Yan po ang essence ng James 5:11, at maraming salamat Sister Nitz Klamor sa pagpapadala ng verse na ito. At hindi natin alam kung ano ang Bible verse next week, kaya patuloy lamang po kayong bumati at mag-iwan na inyong Bible verse, at malamang yung inyong Bible verse na yan ang tatalakayin natin next week sa ating last part ng Papuri Radio Show. Ayan, okay. And with that, malapit na po akong talagang tuluyang magpaalam, pero gusto kong pasalamatan ating mga nakaagapay sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, Protect on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Bonsura, at Reggie Villena. At ang ating Engineer on Duty, JV Tabua. Yan. At syempre gusto nating batiin ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante, na siyang sumapit sa kanyang kaarawan last week. At binati natin siya. If I'm not mistaken, pero babatiin natin muli para super extended kanyang birthday celebration, para at maalala niya ring magpadala ng kanyang treat over here. Yan. Happy birthday, Kayla. And you are blessed. At marami sa iyong nagmamahal sa aming mga Papuri Radio hosts. Yan. God bless you tremendously. Ayan. Okay. At syempre, gusto ko rin huwag sana nating kalimutan na ang lahat ng ito lahat ng programang ito ay itong aking nabanggit na ating mga kaagapay sa broadcast ang siyang ginagamit ng Panginoon para pagtagni-tagniin ang lahat ng aspeto ng programang Papuri Radio Show. So shout out pa rin sa ating mga FEBC 702 DJS people, especially si Sister Jo Alabastro who keeps things together, kasama sila Heidi Jan, at syempre si President Lucho, maging ang CCRD team, ang lahat po ng bumubuo ng Far East Broadcasting Company Philippines and abroad. Maraming salamat po dahil nandun pa rin ako sa spirit of celebrating ang ating anniversary dahil huling hirit po sa buwan ng Hunyo na anniversary month ng Far East Broadcasting Company until all have heard. At bago ako magpaalam, syempre hindi ko makakalimutang batiin aking super special, most favorite human being in the world, in the galaxy of galaxies, in the trillions of galaxies, in the expanse of the universe. My dear Anna, I love you very much. Yan. Okay. And with that, ako po yung magpapaalam na. Ako po si Junji Marcelo, Papuri artist, songwriter, composer po ng ilang inyong mga probably nakagiliwang mga awitin from Papuri 2 hanggang sa 25. Yan po ay biyaya lahat ng ating Panginoon. At ako po ay patuloy na nagaanyaya sa inyo na suportahan natin ang musikang nagbibigay pugay sa ating Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat at laging tandaan, sa Diyos ang Papuri.

0: ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DZ. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
1: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast, maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
0: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
1: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
0: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
1: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
0: 1998.
1: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
0: Napakabuti ng Panginoon, lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
1: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
0: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
1: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
0: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Jesus 2 DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, maraming salamat sa lahat po ng ating tech team na nagbibigay katiyakan na ang ating programa ay inyo pong masubaybayan. Yan man po ay sa pamamagitan ng radyo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas or sa mga online platforms na pwede pong masubaybayan saan mang dako may internet. So maraming salamat po. Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol po sa ministry. Ating pong natutunan na tayo po ay dinisenyo ng Panginoon para tayo po ay magamit sa ministry. Ibig sabihin, kung tayo po ay merong personal na ugnayan kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang ministeryo po ay hindi optional. Ito po ay marapat nating ginagawa. Kaya nga ang hamon po sa atin ay lalong maunawaan kung ano po ba ang ministeryo. Di po ba? Kinakailangan nating makita ano ba yung ministry at paano ba ito magagampanan o magagawa ng tama. Nabanggit po natin sa ating nakalipas na pag-aaral ang tungkol sa napakagandang paliwanag po tungkol sa ministry. Yan po ay binigay sa atin ng author na si Warren Wiersbe, at maaari niyo pong hanapin yung aklat na On Being a Servant of God. At ang sabi nga niya roon, ministry takes place when divine resources meet human needs through loving channels for the glory of God. Kaya pag tiningnan natin ang buhay natin sa perspective ng ministry, actually maraming bagay po ang maliliwanagan tayo. Ano ba yun? Una, dahil lang nais po ng Panginoon ay tayo po ay maglingkod, natural po, kung may mga bagay na balakid sa layuning ito, ito po ay parte sa ididil ng Panginoon sa ating buhay. Tingnan po natin sa aklat po ng Juan, sa John chapter 15, binigyan po tayo ng paliwanag tungkol sa layunin ng pagkatawag ng Panginoon sa atin. Sa John chapter 15, verse 16, ito po ang sinasaad ng talata. You did not choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. So hindi po tayo ang pumili sa Kanya, Siya po ang pumili sa atin at itinilaga po tayo upang mamunga ng sagana. At yung bunga na ito ay manatili. So ang layunin po ng buhay natin, pamumunga. Kung maalala niyo po at iuugnay natin ito sa Parable of the Sower, di po ba? Very familiar at madalas nating ginagamit dito sa ating pag-aaral. If you remember, di po ba, merong iisang tagahasik at meron pong iisang uri ng binhi na kanyang hinasik. At ito po ay nahulog sa iba't ibang klase ng lupa. Meron pong daanan na kung saan hindi ho ito nabigyang pansin at sa madaling sabi, it was taken away. Hindi po nagkaroon ng sprout man lamang at lalong hindi nagkaroon ng bunga. Yung pangalawa at pangatlong uri po, yung nahulog sa mabato, nagkaroon ng sibol pero hindi tumagal dahil walang sapat na sustansya. Yung pangatlo po, nagkaroon ng sibol pero hindi po nakapamunga sa kadahilanan po na sabi nga, ang mga kaabalahan ay sinakal po ito. Kaya it became fruitless. Ano po? So mapapansin nyo doon sa perspective ng ating pag-aaral, ang bukod-tangi na kinalugdan ng Diyos, yung pong hindi lang nagkaroon ng sprout, kundi ito po ay nagkaroon ng masaganang bunga. Yan po yung tinatawag nating matabang lupa. Di po ba? Kaya kung mapapansin nyo po, sang-ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan, ang hinahanap talaga yung pamumunga paminsan po, masyado tayong focused sa consumption. So we go and become consumers sa ating church. Lilinawin po natin, lahat naman tayo ay consumers one way or the other. Sapagkat ang basic idea po ng isang consumer is that we benefit from the ministry of other people. So meron silang paglilingkod at tayo naman po ay nagbebenepisyo sa mga paglilingkod na yon. So ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, pag tayo po ay nagbebenepisyo sa kanilang paglilingkod, tayo po ay consumers ng kanilang mga paglilingkod. Yan po ang reality po niyan. Ngayon, mahalaga ring banggitin po sa atin at importanteng bigyang diin na tayo po ay tinawag to become contributors. So nangangahulugan po ito na hindi lang tayo dapat magtuon doon po sa tayo po ay merong magandang napapakinggan o mga natututunan. Hindi po yan masama. We have to actually have that. Pero hindi po dapat doon lang tayo matigil. Kagaya po nung nahulog sa mabato, di ba? Pag binasa nyo yung buong account, ang sabi doon, it represents the people who receive the word with joy. May kagalakan. In other words, na-bless po sila. Kaya nga lang, dahil hindi malalim yung lupa, sabi nga po roon, nung dumating yung mga pag-uusig, problema, nasanhi po ng salita, ano po nangyari? Ayan na, hindi na po sila nakapamunga. At yun naman pong nahulog doon sa matinik, it may represent people who are genuinely interested na

So ang pinapaliwanag sa atin sa talatang ito na kung hindi po tayo namumunga, ang sabi po sa salin sa Tagalog, tayo po ay nililinisan upang tayo po ay mamunga ng sagana. O kung namumunga na po tayo, tayo po ay lilinisan para lalo pang maging mabunga. So in other words, mga kapatid, talagang ang layunin ay makapamunga. At madalas po sa ating mga buhay, eh yun nga, nagiging sukatan natin ng tagumpay ng ating Christian life, eh yung quality ng ating napapakinggan, maybe yung church na ating pinupuntahan, o kaya yung mga binabasa po natin. These are good, hindi po natin sinasabing mali. Ang sinasabi lang natin, hindi po dapat tumigil doon. Kinakailangan, meron talaga tayong involvement one way or the other. Kaya ho napakahalaga na ating maunawaan, yung pamumunga ay hindi po isang option. Ito po ay isang bagay na inaasahan sa isang may kaugnayan sa Panginoon. At ano ba yung bunga na yan? Yung bunga po, of course, ay parte po dyan yung pagbabago ng karakter. As stated in Galatians chapter 5, verse 22 and 23, sabi nga po doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. At parte rin po ng bunga, yung ating pagpapagamit din naman sa ating Panginoon, gamit po ang ating spiritual gifts. So, kailangan po maging malinaw. So, unang bagay po na nais nating isettle, ang pamumunga po ay parte ng ating Christian life. Pangalawang bagay po na gusto rin nating bigyang diin, ito ho'y nabanggit natin sa unang episode na tinalakay natin ito, na ang paglilingkod ay isang pribilehiyo. Alam nyo, ito ang isang bagay na kinakailangan nating maintindihan. Ano? Kasi paminsan po yung attitude sa ministry, dito nagmumula sa pagkaunawa kung ano ba itong ministry na ito. Kasi paminsan po, yung bang naglilingkod, pero later on, para bang nagre-regret kasi bakit nagbigay ng time sa ministry, bakit nagsakripisyo for the ministry. So in other words, para bang ang ministry naging pabigat, ang ministry ay isang maling desisyon, ang ministry ay isang bagay na hindi ganun kahalaga. Di ho ba? So lahat tayo dadaan dun sa crossroad ng ating pananampalataya na kung saan mula sa walang paglilingkod ay hahamunin tayo maglingkod. Isang crossroad po yan. Bukod po dyan, meron pang isa pang crossroad. Actually, marami yan. Yung isa pang crossroad po, mula po doon sa ikaw ay naglilingkod na, ay patuloy kang mahahamon na i-level up yung paglilingkod. Sa madaling sabi po, babalikan mo yung iyong kapasyahan na maglingkod at ito ba'y iyong ipagpapatuloy. O kung ikaw naman ay magbabalik tanaw at para bang puro sama ng loob na lang ang naging resulta ng iyong paglilingkod ay hindi rin naman po tama, di po ba? Kaya nga, tingnan nyo ha, si Apostle Paul, isa sa napakahalagang bagay po na nagbigay sa kanya ng lalim sa kanyang paglilingkod, yung kanyang perspective . Paano ba niya tinitingnan ang paglilingkod? Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 1, ang sabi po niya, therefore, since God in His mercy has given us this new way, we never give up. Sa ibang salin po, ang sabi ron, therefore, since God has given us this ministry, we never give up. So ang idea po doon, sa biyaya at habag ng Panginoon, we have this ministry. In other words, we don't deserve ministry. Hindi po natin karapat-dapat tanggapin ang paglilingkod. But it is only by the grace of God that we can actually serve. So makikita nyo, no? Pag talagang tiningnan mo ang ministry bilang isang biyaya, di ba? Hindi mo yan babalik tanaw at magre-regret ka dyan. Hindi ka magbabalik tanaw at para bang masama ang loob mo, bakit ka pa naglingkod. Kaya naman ho nangyayari yun dahil mali nga ang pundasyon, mali ang pagkaunawa, so mali din naman ang ating mga ginagawang galawan pagdating sa ministry. So it has to be seen as something, as a blessing from God. It's something that we don't deserve. It's something that we cannot do apart from the grace of God. So yan po ang reality niyan. Sino nga ba tayo para gamitin ng Panginoon? So sabi nga ni Apostle Paul, ano, kung itutuloy pa natin itong pag-aaral tungkol po dito sa 2 Corinthians,

the same purpose. And both will be rewarded for their own hard work. So yung nagtatanim, yung nagdidilig, iisa lang ang layunin. Anong ibig sabihin nun? Eh bakit natin paghihiwalayin, pag-aawayin, pagtutunggaliin, ikukumpara yung tinawag para sa iisang layunin? Kaya nga yung explanation po doon sa 1 Corinthians 12,

sa pakiramdam na to para kasi itong papasok ka sa loob ng kwarto na madilim, nakakatakot. Hindi mo alam kung ano ang naghihintay sa'yo. Walang kasiguruhan, walang ilaw, walang malinaw na direksyon. Kaya ang ginagawa natin, umiwas tayo. Nagiging abala, nagpapatawa, nagtatrabaho ng sobra, nagsascroll ng walang tigil, naglalaro ng walang hinto, nagpapanggap na okay, dahil baka kapag tumigil kahit sandali, marinig natin ang katahimikang matagal na nating tinatakasan. Ano nga ba ang pakiramdam ng pagdadalamhati? Magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Ako si Jo. Sabay nating aralin na ang mensahe ng Panginoon mula sa mga karanasan natin.

ka, minsan sa gitna ng gabi, minsan habang natutulog ka, minsan sa kanta, sa isang picture, sa isang amoy, o simpleng alaala. Sumpa nga ba ang dalamhati? Kung tutuusin, pwede. Magandang sumpa kasi ito ay sumpa sa mga taong umiibig na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na hanggang ngayon masakit pa rin ang kanilang pagkawala. At ang sakit, matututunan mong i-manage pero hindi mawawala forever. Dahil ang pagdadalamhati, hindi yan parang sugat. Tapos gagaling na. Mas accurate pa kung i-refer natin sa peklat. Nananatili, hindi dumudugo, pero naaalala mo kung paano nangyari. Minsan, yung peklat nasusugat ulit at nagdudugo ulit. May mga dalamhati na may due date, may takdang panahon tapos gumagaan na. Pero meron ding mga grieving na hindi halos matapos-tapos. Pero, ang maganda, natututunan mong i-manage at darating din ang mga araw na mas magiging okay ka. Sa pananampalataya, makikita natin kahit ang mga Bible heroes natin, hindi sila exempted sa pagluluksa. David, when he heard of the illness of his baby, nag-fast, umiyak, at nagdalamhati sa kalagayan ng kanyang anak. Si Job, nawalan ng anak, nawalan ng kayamanan. Siya ay nagdalamhati. At si Jesus mismo, lumuha sa harap ng libingan ni Lazarus. At hindi niya minadali ang pagdadalamhati. Kaya kung tatanungin mo, natatapos ba ang grieving? Ang sagot ay hindi nawawala, hindi natatapos, pero natututo tayong mabuhay kasama ang pait, kasama ang pain. Yung dating bagyo level na sumisira sa lahat ay nagiging alon na kaya na nating tawirin. Minsan yung alon matalim, minsan naman yung alon payapa. At balang araw mapapansin mo, hindi na lang alaala ang kanilang pagkawala, kundi naaalala mo na rin yung pagmamahal, yung legacy, yung tawa, mga aral, at mga biyayang iniwan ng mahal natin sa buhay. Ang purpose ng paghilom, hindi paglimot. Ito ay para maparealize din sa atin that we are not alone in this journey. While we carry the worries, the love, and the hope na hindi mananatiling gabi ang buong araw kasi sumisikat din ang bawat bagong araw at nagkakaroon ng panibagong simulain. At gaya ng buhay, ang pagdadalamhati, isa yung process. Kailangan mong daanan, kailangan mong lakaran. Pero sa kabila ng pain, may mga bagay na ituturo sa atin ang pagdadalamhati. Para sa akin, natutunan ko na mas pahalagahan ang oras, yakapin yung mga tao na mahal ko sa buhay, that I will not hold back my love to them kasi baka ito na pala yung last. Isa pa ay maari nating matutunan ang pagpapatawad, syempre. At yun, huwag na ngang magpaliban ng pagsabi ng damdamin, like saying I love you. Higit sa lahat, grieving reminds us that we are not forever on earth. Tayo man o yung mahal natin sa buhay, mayroong due date. At although masakit tanggapin, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging importante ang bawat araw, ang bawat yakap, ang bawat tahanan, at bawat sandali na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Sabi po sa Psalm 90, ito ay isinulat ni Moses, "Our days may come to 70 years or 80, if our strength endures. If you are that, you are over 70 or 80, the Lord has blessed you so much." Pagpapatuloy ni Moses, "Yet the best of them are but trouble and sorrow, for they quickly pass and we fly away." Sa verse 12,
Teach us to number our days, that we may gain

A heart of wisdom. Teach us to number our days, because most of the time we tend to forget the number of the days that we are spending on earth. Naisip mo na ba na tuwing sumasapit yung birthday mo, hindi lang nadaragdagan yung edad mo, kundi isang taon ka rin lumalapit sa araw ng iyong pagpanaw. Paano mo ba iingatan ang sarili mo? Nabubuhay ka ba na parang meron ka pang ina-expect na another 50 years to live? O nabubuhay ka na alam mong limitado ang natitirang taon sa iyong mga kamay? Minsan, naisip ko, mas mapalad pa yung mga taong may taning ang kanilang buhay. Kasi, syempre, hindi nila gusto yung kalagayan. Pero malinaw na limitado na ang oras. Natututo silang pahalagahan ng bawat araw, bawat usap, bawat yakap. Well, kung tutuusin naman, lahat tayo may taning, di ba? Di lang nga natin alam kung kailan. Kaya marahil ang pagdadalamhati hindi lang nagtuturo sa atin kung paano mawalan o kung paano mag-recover from a very painful situation. Tinuturuan din tayo nito kung paano mabuhay at paghandaan naman ang susunod na buhay. Kasi kapag naintindihan natin that our lives are not permanent, we will learn to live one day at a time. Mas natututong magpatawad, magpahalaga ng mga taong malapit sa iyong puso, gaya ng pamilya, kesa sa trabaho, ang oras kesa pera, at ang presensya kesa sa mga bagay na pansamantala. Psalm 90:12, may this be a prayer of our hearts, teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Si Moses, umuwi sa Panginoon na baon-baon niya ang maraming aral ng katapatan ng Diyos. Hindi siya nakapasok sa Promised Land, pero nakapasok siya sa presence ni God. At binigyan rin siya ng chance na masilip ang Promised Land, ang lupang pinangarap, ang lupang purpose niya, kaya siya tinawag mula sa Israel. And for 120 years, si Moses learned so many things. Ang kapangyarihan hindi galing sa sarili, kundi sa Diyos. At ang desert, ang ilang, ay maaaring lugar ng paghubog at making us realize na ang buhay ay hindi sinusukat sa haba ng panahon, kundi sa katapatan at sa layon ng Panginoon. Ikaw, kapag dumating na ang iyong pag-uwi, ano kaya ang baon mo? Ang yaman na meron ka, hindi mo yan madadala. Hindi mo mabibitbit yung iyong mamahaling cellphone, ang mga titulo mo sa lupa, ang mga alahas mo, at ang lahat ng mga nakapangalan sa iyo, maiiwanan mo. Mahalaga na isipin natin kung paano tayo nabuhay at sino ang ating naging kasama sa paglalakbay sa buhay. Kahit nga, di ba, sa panaginip, humawa ka ng plastic o ng maleta tapos managinip ka ng maraming pera, hindi mo naman mapapasok yung pera na yun sa totoong buhay, di ba? Pag gising mo, wala ka pa rin pera kahit na binigyan ka ng pera sa panaginip. Kaya habang may oras pa, magmahal at magpatawad.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Miyerkules, July 1 ang aton nga petsa. So, welcome sa bagong bulan, no? Kaga salamat sa Ginoo, isa na naman ka bagong adlaw ang ginhatag niya sa aton. Another day, another broadcast para sa istasyon sang DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal, no? Ari di

Kayang aton nga studio kag transmitter kag nagasibya kita sa kabaskugon nga 10 kilowatts ang aton nga transmitter power. So welcome gid sa aton nga program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa agang ini. Nagapanamyaw naman sa inyo tanan, nagapangumusta. Hasta 5:30 ang aton nga program, no? Kay alas 5 nag-sign on ang aton nga istasyon. So muning aton nga sign on program, no? Monday to Friday, no? At 5 to 5:30 sa kagahon. Siyempre, madamo pagkita sa mga programa hasta alas 9 sang gabi. Munang aton nga sign off time. Okay, maing agagid sa inyo tanan, kag welcome kaayong inyong mga shout out, ang inyong mga mensahe sa aton program, no? Kung sa radyo ka magapamati, pwede nyo i-text. Ang aton nga number is 0963-180-1469. 0963-180-1469, no? Ipadala nyo especially ang inyong mga palangamuyuan. Ang Ginoo mag-asabat sa aton pangamuyo, kag himuon sang Ginoo ang maayo, ang tama, and the Lord will do what pleases and honors Him. Yan. Good morning gid, no? Kag sa mga nagapamati via online sa aton nga Facebook Live, kung wala nyo pa na-like kag na-follow aton page, gina-invite ko kamo nga i-search nyo lang, no? 1062DXKI-FEBC Radio. And then, like, follow, and share ang aton nga FB page. Okay, salamat gid. Good morning sa mga aga pa na naka-tune in, no? Good morning kay Sister Marivic Acuesta, kay Sis Gemini Ong Ante, kagamuman kay Dai Panganiban Roque, kay Ati Daisy Calixton Flores. Good morning, no? Kay Dondon Kagas ang kaupod naton sa technical, kay Sis Bevelyn Hilaos Fonticha, kay Nang Abet Narciso Ceresola. May aga sa inyo ni Cecil, Brad Cecil, kay Sis Maria Paz Javeliana Maligad. Amuman kay sinapagid, kay Sister Sheila May Siva, may aga sa inyo, no? Kay Pastor Ronnie, may aga. Kay Sis Gemini Ong Ante, kay Sir Vic Lagora, kay Sister Marge Agarado sa Mintar. Silingya, blessed morning, Pastor Alex. God bless us all. Ayan, kay Sis Annabel Hanyola Bandada, may aga gid, no? Okay, kag salamat sa mga reaction, mga heart, praying hands, no, mga emoticons. Salamat gid sa inyo nga pag-engage sa aton aga pa. Kag may aga gida sa mga nagapainit-init na sang ilang mga tiyan. Nag-exercise, nag-luto sang pamahaw, no? Preparar sang aton mga paramahawon, paramahawon. Mga tinigang natunda, no? Kalokalo, kag mga sudan nga ginaluto aga pa. Sa aton man mga tagpalamati nga may mga negosyo, no? Good morning sa inyo. Kag may aga sa mga tag-iya sa mga bakery, no? Kay Brad Banban, kay Sis Amidin, dara sa Barising Kubanga, good morning sa inyo dara. Mayo lang ang pagluto sang tinapay, kaga sa mga negosyante nato, no? Especially diri sa public market. Good morning. Ayan. Good morning kay Brother Ricky Abelyar, kay Sis Imelda Edmar Medios Orgo. Good morning. Sa Sinaon family, may aga, no? Masuki ginaton ni. Kay Joanne, ay Helen, ay Piring. Morning. Okay, kay Sis Marivic Acuesta, good morning. Ayan, may agagid, no, sa inyo kag maayong panggiho-giho na dira.
iban nga ligid-ligid pa. Yari ang aton nga birthday song no sa mga celebrators naton. Subong July 1st or July 1. Kag mga ginabata sa July, mga kuna pangalan la. Either July or si Julio, no? Mugin na eh. Julie. Julia. Yan. Mga July, July people. So, happy birthday sa mga celebrators naton. Subunggin nga adlaw kag sa mga nagihiwat sa ilang anniversaries, no? Most especially, ang wedding anniversary. Yan. Good morning sa inyo. Yari ang aton nga birthday song para sa inyo tanan kag pagasundan ini sa aton nga portals of prayer.

Oras naton alas 5:13 sang aga kag amoyadtong aton nga Portals of Prayer, no? Kag ang aton nga pangharana sa mga naga-celebra sa ilang kadlawan, kabay nga mangin meaningful kag masinadyahon ang inyong celebration. Hindi yung pagkalimtan nga salamatan gid ang Ginoo. It's another year, no? Kag milestone ini, no? Nga milestone sa inyong kabuhi. Okay, kag padayon ta sa aton nga program. Subong nga aga, tanaw naton ang aton nga pamalandungan, no? Nga pulong sang Ginoo, kag makita ini sa libro ni Pedro, no? Second Peter chapter 3, kag umpisa kita sa 2 Peter chapter 3. Umpisa kita sa verse 14. Siling diri gani, mga hinigugma samtang nagahulat kamu sa sina nga mga butang, tinguhain ninyo nga magkabuhi sing matinlo sa atubangan sang Dios nga wala sing kasawayan kag dapat maayo ang inyo relasyon sa iya. Dumdumon ninyo nga ang aton Ginoo nagahatag pagid sing kahigayunan sa mga tao, agud maluwas sila. Amoy na nga wala pa siya magbalik. Hindi ba lang nga amuman ini nga mga butang ang ginsiling sang aton pinalangga nga utod nga si Pablo sa iya sulat sa inyo, suno sa kaalam nga ginhatag sang Dios sa iya. Kag amuman ini ang iya ginasambit sa tanan niya nga mga sulat, kun sa bagay may mga ginsulat siya nga mabudlay intindihon, gani may mga tao nga maluya ang ila pagtuo kag wala kay balusang kamaturan, nga nagahatag sang sala nga kahulugan sa sini nga mga ginsulat ni Pablo. Kag amuman ini ang ila ginahimo sa iban nga bahin sang kasulatan, gani sila mismo ang nagadala sang kalaglagan sa ila kaugalingon. Pero mga hinigugma, madugay na ninyo ini na ibaluan, gani magandam kamo, agud indi kamo pagpatalangon sang sala sa mga pagpanudlo sining mga tao nga wala sing husto nga prinsipyo nga ginasunod. Kay kung magsunod kamo sa ila, madula ang inyo malig-on nga kahimtangan sa Dios. Ang inyo himuon, magpadayon kamo sa pagtubo sa kaayo kag kaalam nga halin sa aton Ginoo nga manuluwas nga si Hesukristo. Siyang dapat naton dayawon subong kag sa wala sing katapusan. Amen. Okay, so muni ang pulong sang Ginoo nga mabasa naton in 2 Peter chapter 3 verses 14 to 18. Kaga kahapon na istorya naton, no, nga sa diring ation si Apostle Peter malapit na sa nagpamaalam na ni siya kay malapit na ang iyang katapusan sang iyang ginabuhi. So, amuning iyang pamilin-bilin, no? Pero hindi siya iya concerned sa iyang sitwasyon, kundi nga concerned siya because false teachers are infiltrating the congregation, no? Ang iglesia. Kag madamo sila iya sang mga gina-istorya nga parte sa grasya sang Ginoo, no? Kag ang realidad sang pagbalik ni Kristo. So, in other words, mali nga pagpanudlo. So, si Apostle Peter, iya nga ginaplastar ang pundasyon, no? Duha lang ni kapundasyon, no? Nga una, ang kasiguruhan sang Ebanghelyo, no? Ang walay paglubad nga kamaturan sang Ebanghelyo, kag ang importansya sang personal
spiritual growth, no, o ang pagtubo spiritually. Importante gid ina, no? Kay kahapon na istoryahan naton nga do pareho bala ko nag-eskwela ka nga ginatagaan ka nang daan sang outline sa bilog nga semester, no, mga assignment, tapos ano nga mga rules ang kinanglan mo sundon, ano ang paano ka iginagridan, no, paano ka ginatagaan grade, ginahatag na nangadaan, no, at the beginning of this your course, your study. Muna nga kung may mga surprise nga mga quiz dira, no, hindi ka na matingala kay ang balon ka man lang sa imo maestro nga tiara, may guide ka naman, no? Nga way mo ginabasa, way mo ginasunod. So si Apostle Peter, siling niya, tiari mo may guide na sa pulong sang Ginoo. Dapat hindi na kamo magtalang, no? Dapat padayon kamo nga i-edukar ninyo ang inyong kaugalingon, magtuon sa pulong sang Ginoo, kag magtubo dira kay Kristo. So dapat nakapundar, no, may konsa tanom pa, may ugat kag nagatubo hasta sa maturity. Ayan. So kahapon na istorya naton nga dapat magbantay gid, no, magandam siling ni Apostle Peter kay damo sang nagapanudlo kag ang ila pagpanudlo makahaylo nang pasimple lang daw ka maturan kung imo nga pamatian, no, kay 99.9% nga kamaturan tibutig lang gyapon na, no, nang mga malapit sa katotohanan butig gyapon na ang matuod ya is dapat 100%, wala sang simbog, wala sang lakot, wala sang mixkla. Ayan. Kay sa subong nga panahon, madamo ang nagahambal nga amo ni ang matuod, no, ginahilot-hilot nila ang kamaturan para nami pamatian kag makasaho ang kadamuan, no? Pero siling ni Apostle Peter, bantay ka mo, no, andam gid. Kay dapat ma-discern nato, no, makilalaan, no, matimbang kag matest ang kada pagpanudlo, no, nga may nagakontra sa original gid nga mensahe sang ebanghelyo. Okay, in fact, kung pamangkutong kita kun anong ebanghelyo, dapat mabalaan nato, no, what is the gospel, what is the good news, bakit tinawag siyang good news. Dapat mabalaan nato na, ma-explicar nato mayo. Or else, ikaw mismo ay kabalo, no, kung ano ang banghelyo. Di paano mo madipinsahan kay way kakabalo, no? So, dapat ibasahon, itunan, kag ikabuhi. Okay? Kay ang kamaturan nga ginakabuhi mo, inaya pag-on gid na, no, solid gid na iya nga testamento sang imo nga pagka Kristohanon, kag hindi ka madali-dali madala sang ibansina, no, bisan ano pa kanami ang ilang seemingly ang ilang pagpanudlo, no, di ta magpadala-dala sa kay tungod nga ang speaker very popular. Di ta magpadala-dala sina, kundi pamatian natun kung anong iya ginahambal, no? Kag kung anong iya wala ginahambal. Dapat ang imo patihan niya nga ang ginahambal ba sang speaker nga ni inline ba sa sound interpretation sang Biblia? Kay kung hindi, tiga pinataka lang na siya, no? Kag hindi na naiya mo nga kamaturan. Okay. Hold fast to what is true. Dapat hindi ka malingkang, hindi ka matarog, hindi ka mauyog, no?
Tapos, ikaduwa, in the book of Colossians, chapter 2, verses 6 to 7, siling diri, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. But silingon, ano gid ni ng ikabuhi mo gid, no? Itrabahoon gid. Pareho sang isa ka estudyante nga gabasa gid sang mga libro nga na-assign, no? Nagihimo sang assignment. Kag nagasulat sa kung anong ginapasulat dira, no? Kay pwede nga gasulod ka sa eskulahan, gadala-dala ka libro, pero wala man, no? Wala man ginapang basa. Bagsak lang nag-iapon. Namin ay ang

ang imong nahibalaan sa una-una, may aragali sang diferensya pag-abot sa application. Kaya nga, mas budlay, no? Imagine, adlaw-adlaw, you have to decide to forgive, mangin mapinasansyahon, kung grabe ang sitwasyon, no? Kung stressful ang sitwasyon. Kaga, mangin maayo sa mga taong seemingly daw budlay pakitaan sang kayo. So, i-practice mo na, ikabuhi mo na, no? Kay dira mabalaan kung ang imo ba nga nabasahan, ang imo nga natun-an, ready ka ba nga mag-apply, no? Ready ka ba nga magtubo, ready ka ba nga mag-obey sa Ginoo. Okay? Evaluate mo ang imo kabuhi, no? Nagiging ano ka na, subong. Kay base nagdugang bala ang ano ni, imbis magtubo, nagdugang, nagkunol, no? Hindi gina siya mayo. Kung regarding sa pagpasensya naman, naging sa imo ba nga paglantaw, naging mas mapinasensyahon ikaw? Last year, kag sa subong, may ara ba sang improvement or base nagdugang nagidang imong pagka no? Pagka walay pasensya, no? Last year okay pa, subong daw lumain nagid, so dapat may evaluation sang imong spiritual health, no? Evaluate your life kung nagiging ano ka na. Okay, nagiging mas mabait, mas mapinasinsyahon, mas understanding. Kung hindi, kung wala, di dapat magkasubo ta, kay dapat nagatubo gid, no? And we have to make the decision to improve, no? To grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Amo na nga itong assignment, eh. Manggamot kag magtubo. Muna iyang puno, hindi na magtubo ang puno kung hindi niya ma-establish iya gamot. Ang iya mga ugat na i-establish niya na sa dalong bago siya magtubo, pababaw. Okay, so kumusta nga ton nga mga gina-establish nga mga pundasyon, no? O ba si nagreklamador na ta subong, imbis nga mapinasalamaton pata last year, subong perti na gita ka reklamador. Ati kasulubo, no? And we have to shape up, we have to evaluate and do what is right. Okay? Ayan, good morning kay Sis Amelin Diaz Magan. Mayang aga sa inyo dira, no? Kay Ma'am Heidi Villanueva Lanyada, mayang aga sa inyo dira ni Tuhil, no? Kay Francisco Jr. Espiritu, silinga, good morning Pastor. Binabati ko ang lahat ng tagapakinig ng DXK ay lalo na sa Palian Amazing Grace Calvary Church sa aking may bahay, Pastora Marilyn Espiritu. God bless po sa inyong lahat. Yan, good morning sa inyo. Okay, John Mill, Pastor John Mill Francia Bilonio. Good morning, Pastor Alex, kag sa tanan nga. Sa tanan nagapamati sa DXKI. Kay Brother Tristan, may aga dira sa imo. Brother Tristan. Kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacoronga. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amo ning ginatawag nga the Aaronic Benediction in Numbers chapter 6, 24 to 26. Happy 13th birthday to our good pogi boy. Good boy, pogi Andre Joshua Navarro. We love you always. Thanks po, Pastor Alex, and good morning everyone. Oy, birthday gali ni Andre subong adlaw. No? Happy birthday, Dre, and enjoy your birthday today. Ayan, magapangamuyo kita sa aton pagtakop. Lord, we thank you sa imo naman reminder sa amon tanan kag buligan mo kami Ginoo sa amon mga kakulangan. Remind us and help us to have discipline and the desire nga magtubo gid, to grow in the grace and knowledge of

0: the Lord Jesus Christ. Kaga, salamat man Ginoo kay ikaw ang Diyos nga nagahatag sang kayuhan sa amon mga masakit. Sa Clemente family, kay Nika, kay Pastor Jean, we pray for healing and provision. Kag sa iban pa namon nga mga kauturan nga nagabatya Ginoo, we pray for healing. Padayon ang amon nga pagpanawag kag pagpangayo sang imubuli Ginoo. Lord, we ask that you would bless the broadcast today. Kag salamat gid sa mga prayer partners and friends of DXKI. Salamat gid Ginoo. Kag amon pangamuyo sa pangalan ni Jesus Christ. Amen and amen. Okay, wala na kita sang oras. Kag damong salamat sa inyong pagpamati. Maloy Ginoo, danay naman kita buhas nga adlaw sa liwat. Ako si Pastor Alex. Ang inyo nakaupod, have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig. Radio Yes Size 2.

This is My Father's World. Amo yadto ang title sang aton nga kalantahon nga ginpamatian kag ginakabig ini hymn of praise. Kagatahom sini bala nga kalantahon kag subong man nga isa ini siya sa mga paborito na konya kalantahon. Ila binigid ining iya bala nga third stanza, no? This is my father's world. Oh, let me never forget that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. This is my father's world. Why should my heart be sad? The Lord is king. Let the heavens ring. God reigns. Let the earth be glad. Amo ini ang kamatuoran nga makita yanaton sa pulong sa Dios. Ang ini nga kalibutan, iya ini nga gintuga kag iya ini sang aton amay nga yara sa langit. Kag indi lamang amo sina ayan sa aton palibot kung magpanilag kita kag kun maglantaw kita, no? Isa ka butang aton gid nga manutaran nga ang kalautan tam-an gid kadata. Kag indi lamang amo sina kun indi nga ang kalautan nagamuad pagid. Kag may mga tinion pagani nga kung aton yun ang taon, makita naton nga mas ginapatihan kag subong man, mas gamhanan ang kalautan sa tunga naton kumparar sa pagkamatarong kag subong man sang kamaturan. Apang isa lang kabutang nga aton nga dumdumon kag ibutang naton sa aton nga panguna-una kag indi naton paglipatan nga amo sini, that though the wrong seems oft so strong, God is the ruler yet. So kung sa aton pa, He is still in control in the midst of chaos in this world. We need to be reminded and we need to be convinced that God is in control. Amo ini nga sa aton, kung maglantaw lang kita halin sa aton economic landscape, pagadto sa aton political landscape, kagbisan pagani sa aton nga religious landscape, sang aton bala nga nasyon, masub-an gid kita kag makatayog gid sa aton man nga pagtuo ang aton nga makita mga katawhan nga amo ini ang modelo sang aton nga nasyon, sang aton nga pagtuluhan, kag bisan pa mga katawhan nga ginakabig naton, mga lideres naton, amo pa ini sila kon kaisa ang makita naton nga nagapangulo sang indi maayo nga mga butang, makasarang sa pagtabon sang ilang mga sala, makasarang sa pagpakahuya sa mga katawhan nga matarong. Ti amo ini nga kun aton yung alang taon sa pulong sa Ginoo, indi kita mag-focus sa mga butang nga yara sa aton palibot, kundi nga magtangla kita sa ibabaw. Kay siya amuya ang aton paglaom. Siya amoy ang katumanan sang tanan-tanan. Kakatahom diri kay iya nga tadlungon ang tanan-tanan pila kaadlaw. Ang mga butang nga ginpatiko sang sala, tadlungon ini sang aton Ginoong Kristo sa iya ikadua nga pagbalik. Amo ini nga maisa bala ka manunulat kakatahom sang iya bala nga kamatuoran niya ginlaygay kag amo ini ginambal niya. God loves this world more than we can imagine, and that He will one day deal with its evil. Katawam sa ano? Ang Diyos gali. Ang Diyos nga amo ang manunuga sang sininga kalibutan, ginahigugma niya, ginapakamahal niya, ginhatagan niya sang dako nga bili ang ininga kalibutan. Kag
ang ini nga kalibutan ginhigugman niya labaw pa sa aton nga mapanguna-una kag sa pila ka adlaw iya nga pagabutangan sang katapusan ang halit sang sala sa iya nga gintuga. Sumbot silingon sini, hindi lang ikaw kag ako ang kayuhon niya batok sa halit sang sala sa aton kabuhi, kun hindi ang tanan-tanan nga tinuga. Halin sa mga bato, sa kakahuyan, sa mga kahayupan, kagbisan pa sa kalangitan, ang tanan-tanan nga ginhalitan sang sala, iya ina nga paga kayuhon. Amo ini nga may isaya ka managbali ang iya permi nga ginasaysay sining this is my father's world. Iya kuno iya nga kalantan, this is still my father's world. Walay sa payan sang halit sa sala sa sinikalibutan, iya man ini gyapon sang aton amay nga kalibutan. Kag pila ka adlaw butangan niya sang pintok, butangan niya sang katapusan ang sala. Kag amo ina ang aton nga paglaom kag kasiguruhan. Na magaparahayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo. Kag kon ikaw abyan may mga pagpakamaayo nga nabaton sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, kag gusto niyo ina nga ipaalinton sa aton diri, pwede kamo ka-text o kon may ara sa inyo nga interesado nga magbaton sang libre nga kopya sang aton nga mga Biblia, may ari kita diri nga English Bible King James Version kag subong man sang aton diri nga Ilonggo Bibles, no, pwede gid kamo maka-text kag iupod ninyo dira ang inyo nga kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address kay aton gid ina kamo nga pagapadalaan. So i-text ninyo ang anuman niya butang napakamaayo kamo sa aton pagtuon pamalandong sa pulong sa Ginoo, kag subong man kung gusto niyo magpangayo sang libre nga Biblia sa sininga cell number 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Nagapasalamat kid kami. May mga kauturan kita nga halin pa sa kapis ang ilang pagtawag diri sa aton. May ara man niya nag-text message halin sa Antique, kagbisan pa ara man sa Negros Occidental, no? Nagapasalamat gid kami kay paagi sa mga text messages kag sa tawag ninyo, mahibaluan namon kung diin nagakalabot ini aton ni broadcast. Kag subong man nga inyo man ini nga palinton sa iban nyo man nga mga abyan, agod nga makabati man sila sa pulong sa ginopaagi sa aton ni broadcast. Kag ining aton ni broadcast ginapalayag taman ini sa aton nga Facebook, ang aton nga Facebook page, i-type nyo lang dira sa inyo search engine Tinapay sang Kabuhi. Kag ara dira ang aton nga mga series of messages, kag pwede nyo ina mapamatian kag inyo ina nga ma-access. So palayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton na Ginoo. Habakuk, amo ining aton nga ginatun-an kag sa ginambal naton, isa ini ka manalagna sang aton nga Ginoo, kag ang pagkapinasay ni Habakuk among wala siya sang mensahe nga halin sa Dios nga iya ipaalinton sa mga katawan sa Israel. Kun hindi, ang nakita naton diri among nagpakighambal siya sa aton nga Ginoo. Makaduwa ka beses nagreklamo sa Ginoo sa mga bagay-bagay nga iya nga nakita sa palibot. Kag ang Ginoo, makaduwa man ka beses nagsabat man sang iya nga reklamo. Kag diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga ginimo niya ini sa ginambal aton, makaduwa ka beses kag naghatag diri sing conclusion, katapusan si Habakuk sa sini nga mga butang diri nga iya nga nadiskubrihan sa aton nga Ginoo. Kang katahom diri bala kay ang kamatuoran diri nga makita naton nga amo nang ginambal ba sa iban, it's okay to be not
Okay. Ano po si Lingon sini? No, pwede man ni nga hindi maayo sa sini nga aspeto, pero maayo sa sini nga aspeto. Kung lang taon naton sa kay Habakuk, hindi gid okay ang iya nga kaimtangan. Kay nga man, bilang isa ka manalagna sa Diyos, iya ini atungdanan nga bantayan niya ang katawan sa Israel kag sa tiun nga magliko ini o kung magtalang ini sa dalanon sa Diyos, siya amo ang magsaway kag magpaathag kag magremind sa ila nga balik kamo sa Diyos kay amo ini minsay sa Diyos. So amo ini ang iya katungdanan apang nakita niya nga ang katawan sa Israel wala nagapamati sa iya, ila binagid ang mga pangulo sini. Di ko sa bagay, no? Ang muna ko isa lang manutara naton nga ang masunod ang ultimo kung ang pangulo gani, wala gasunod. Ha? Ang muna, no? Nga ang magsunod ang mga simple citizens nga ining aton gini sovereign leaders. Wala gani gasunod. Di ang muna yung kakatabo diri. Ang ambal gani ni Habakuk diri, ang imo nga pulong wala na sang unto amuna kun sa aton pasubong wala sing gahom. Ano ba't sinun sini paano kay ang naga-impose sang kasuguan amo man ang naga himo nagabayular ti ano ang sitwasyon diri indi maayo amo ini ang mga butang nga indi mahangpan ni Habakuk diri gani nagreklamo sa Dios kag ang Dios nagambal si Habakuk. Hulat ka, kay ginaaman ko ang Babylonia, ang katauhan ng mga Kaldiyanon. Amoy na makita naton. So nakibot si Habakuk. Amoy nga nag-sabat naman sa liwat sa Diyos. Nga ginuod, hindi ko kainsindi pagidaw. Ang malaot ni mga katauhan, disiplinahon mo, kagamiton mo ang mas malaot niya katauhan sa pagdisiplina sang imo nga malaot nga katawhan. Ti ano ina? Tinagambal dira ang Ginoo. Habakuk, hulat ka kay may na tagna kag may napatinan ako nga tinion nga akon man sila atubangon kag pagahukman. Ti sa ginambal naton kag sinatun-an naton sa pagkamatuod. The ways of God are not our ways. The plans of God are not our plans. The thoughts of God are not our thoughts. Subong nga mas mataas ang langit sa duta. Malayo ang langit sang sa duta. Amo man ina ang aton niya Diyos kag kita. Di anong ginambal diri ni Habakuk. Isa kabuta nga makita naton. Ang katahom diri sa kay Habakuk kay amo sini. Ang iya nga conclusion Ginoo, hindi ko man tanan-tanan maintindihan ang imo nga pamaagi kay tam-an kakalapad kag tam-an kakadalom nga hindi matungkad sang akon pangunahuna apang may isa lang ako kabutang nga ginasaligan amo nga magsalig ako sa imo nga pamaagi. Katahom sina no? Nga realization ang aton balagid nga dapat tandaan nga sa kada crisis nga ginaatubang naton mga problema ginaatubang naton mga pagpahangkat nga ginaatubang naton kabay pa nga may butang gid kita may mga leksyon gid kita nga matun-an amo ni katawom sa kay Habakuk. He was able to learn his lesson out of this particular situation. In this particular crisis, in this particular road fork in his life. Nga crisis ini sa ginambal naton, ining crisis daw ginsang-an ini. Nagalakat ikaw tapos magsangaga ni ang imong adalan, ano ba't siliyong sina? Ti, pili ka, mapawala ka, o kung mapatuo ka, ti amuman ini sa kay Habakuk. Amo ni makita naton karon kag aton niya matunan, kay yara sa crisis si Habakuk. Kag nagpili siya nga magpatuo, hindi magpawala. Kag ang Ginoo nagpahayag sa iya, kag narilisar niya
kung ano kabilidon ang Ginoo sa iya kabuhi sa tunga sang crisis nga nagaabot sa iya kabuhi. He was wise enough to learn his lesson. Ti ano diri makita naton. Now, takpan naton ini sa pagtuo naton subong. Ari diri sa Habakkuk chapter 3 verse 17, 18 and 19. Amo ini ginambal diri ni Habakkuk, bisan ang higira indi magpamulak o kun walay bunga sa mga ubas, ang patubas sang olivo mawad-an, kag ang mga latagon indi magpatubas sang kalanon, ang panong mapapa sa turil, kag walay kabakahan sa mga palasudlan. Apang ako magkasadya sa Ginoo, magakalipay ako sa Dios sang akon kaluwasan. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Kag amo ni ginabana na, 19, ang Dios ang Ginoo, amo ang akon kusog. Ginahimo niya ang akon mga tiil, subong sang iya sang mga usa. Palakto niya ako sa akon mataas nga mga duog. Ti amo ini nakita naton diri nga crisis sa kay Habakkuk. Verse 17, the confusion. Nakita diri ni Habakkuk ang mga butang sa iya palibot, kag indi sa makaintindi nga natabo ini. Kusabagay kung lang taon naton, kung tani, iya na inigid mantisipar kay nga man, anong makita naton sa Bible? Especially in the Old Testament, the blessings and the curses. If you follow God's command, I will bless you. If you turn your back from God's commands, then God will curse you. Amo na makita naton blessings and curses. Di amo na yung tabo diri sa ila. May ara ginatawag kita dira economic ruin. That's the confusion. Pag-abot naton sa verse 18, I will rejoice his choice. Imbis yung nga magkasubo, kag mangakig, kag magsunggod, kag magrebelde, batok sa Dios, magbato sa Dios. Habakkuk chose to rejoice in the Lord. And in verse 19, we have here the covenant of God. I will be your helper. Amo ina ang ginambal dira sa Dios. Paano dira? The Lord God is my strength. Kag ano ginambal niya? Himuon niya ang akon nga mga tiil, subong sang tiil sa mga usa. Gwapo no, katahom sang ginambal diri ni Habakkuk kung paano ang Ginoo nagabag-o sang tawo sa tion nga magsalig siya sa tion sang krisis sa iyang pangabuhi. Amo na kun aton niya lang taon, diri na ton makita. Ang aton subong sitwasyon, subong daw maamugid sa kay Habakkuk. We are experiencing extreme hardship. Ang mga butang ginalauman naton daw kabudlay na nga aton nga maangkon. Ang mga manggaranon, nagamanggaranon pagid. Ang kasubo lang kay ang imol, nagaimol pagid. Kang hindi lamang amo sina, ang pagbinutig, ang pagpangawat, ang pagpatupato, ang kahisa, ang pagbalos, normal na lang. Kag para sa ila, ang paghambal sang matarong, nagakaigo, kag ang kamatuoran, butang ina nga wala nila ginasapak. Ti masubo ang ina ang sitwasyon nga makita naton sa pulong sang Dios kag sa aton mismo nga kaimtangan subong. Ti isa, tion diri ni Habakkuk. Anong natabo diri? May crop failure. Do may ayo pa subong sa aton, no? May mga kilala ko nga gambal sila, pastor, wala na kami gani gasalig sang amon niya nga cropping. Nagasalig na lang kami sa crop insurance. Ti mayo pa may crop insurance kita sa panahon niya ni Habakkuk, wala pa ini. Ano pagid ang makita naton? Ang higira, fig trees, wala na nagapamulak, but sila yung sina hindi na magpamunga. Ano pagid? Ang mga ubas wala naman nagapamunga. Kag ang patubas sa latagon, ano drang makita naton? Wala na
naghatag sang maayo nga patubas. Kay di lamang amo sina ang mga kasapatan amo man. Nagatinigulang na lang ang mga sapat dira. Pero wala na nagapamata. Ti anong matabo? Ti wala na sang may madason. So, we have here economic ruin that will lead to ultimately famine and ultimately chaos and confusion. Ti amo ining problema diri ni Habakkuk, confusion. Apang makita naton verse 18, his choice. May duwa man siya kaginapilian sa pag-atubang sa senior crisis. Pwede siya magpamasol, kag magsunggod, kag magbato sa Diyos. O kung pwede man siya magbaton sang tinutuyo kag plano sa Ginoo, kag subong man magkalipay nga may kasiguruhan sa sina nga pamaagi kag plano sa Diyos. Kang katahom diri sa kay Habakkuk kay amasini, he chose the right thing. Amo ini nga, apang ako magkasadya sa Ginoo, kung ang mga katawan sa palibot ko may ara dako nga kasubo, pagkadi pagkahamtang, kagsubong man may kahadlok tungod sang mga buta nga hindi maintindihan, kag wala sing kahusayan, ako iya magkasadya ako sa Diyos. I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Kaya ang iyaya nga Diyos, hindi ilang Diyos, kun hindi Diyos sang iya kalawasan. Katahom sa sinaang kamatuuran, no? May nakita iya si Habakkuk nga wala makita sa iba niya katawhan. Kagtungod sini, yari ang iya kasiguruhan. Ginabalad rin sa aton, the covenant of God. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hind's feet, and He will make me to walk upon mine high places. Kung lang taon nato ng ininga din nalan sa kasulatan, ginambald rin ni Habakkuk, kagamugin ng aton gid, nga paga tunansing maayo. And He will make my feet like hind's feet. He will make my feet. Ano ba't silingon sini? It will be in the future. Kung sa aton pa, sa tunga sang sini nga mga butang nga akon subong eksperyensyan, ang resulta sini, ang Ginoo magatuga sa akon sang kusog nga himuon niya ang akon nga tiil subong sang tiil sang usa. Kagpalakto niya ako, padalaganon niya ako, pagpasakaon niya ako sa mataas nga mga duog. Katahom sina, no? Kamatuuran niya makita na ito sa pulong sa Ginoo. Now, ang usa, ang iya nga dako ang kapital, ang iya nga tiil. Kay nga man, madasig sa magdalagan, kahapos sa iya magpalagyo, batok sa nagaayam o kon buot mag patay sa iya. Kag masami ining mga usa ang ginatog naton dira mga mountain deers, mountain goats, no? Masami sina iya, gadalagan na sila, pasaka sa mga matag-as nga mga bukid kag mga pilas, kay tam-an kalaka ang mga nagaayam sa ila, predators. Kag maluwas nila ang ilang kaugalingon. Di kinanglanon mo mabaskog nga tiil. Sa aton espiritu ni pagkabuhi amo man sini. There are a lot of people that will harm us. It's because we are believers in Christ. And the world hates us. Amo inang ginambaldra sang Biblia sa aton. Apang katahom kay pwede kita makapalagyo kag makapanago. Kang isa pa kabutang makita naton sa pulong sa Ginoo. Nga mo sini, ini tanang-tanan tungod kay ang Ginoo naghatag sa aton si kusog kagkabakod. And this is the hope of Habakkuk. Kagabay pa nga amuman ini ang aton paglaom
sang aton pagpangabuhi sa sini nga tion. Sa liwat, ini ang inyong abyan alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang maling doktrina o turo ay hindi maliit na usapin. Kapag ito ay pumapasok na sa loob ng iglesia, dapat agad itong seryosohin at tugunan sapagkat magdadala ito ng kalituhan sa isipan ng mga mananampalataya at makakasira sa iglesia, pati na rin sa buhay ng mga miyembro nito. Ang paliwanag ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa Colossus, Kabanata 1 sa kanyang aklat na Love So Amazing ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na pangunawa sa Ebanghelyo at magpoprotekta sa atin mula sa mga maling pananampalataya. Narito po si Brother Juram Ramos para sa interpretasyon ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa mensaheng The Hope Laid Up For You in Heaven.
2: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 1 at ang babasahin natin ay ang verses 3 up to 8. Itong buong bahagi na to na tinatawag na Thanksgiving section. Itong pasasalamat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatayang nakatira sa Colossus. Colossians chapter 1 verses 3 up to 8. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our beloved fellow servant. He is a faithful minister of Christ on your behalf and has made known to us your love in the Spirit. Tinitingnan po natin itong bahagi ng pasasalamat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Colossus. At mula rito, nabanggit ko sa inyo dati, ay may mahuhugot tayo na maraming mga aspeto patungkol sa Ebanghelyo. Sinimulan ko ng tingnan ng mabilis yung pitong aspeto nung isang linggo at tinutukan natin yung una na ang sabi ko roon sa unang aspeto ng Ebanghelyo, hope is one of the gospel's most significant elements. No, ang pag-asa ay isa sa pinaka-importanteng bahagi nitong Ebanghelyong ito. Ngayon ay nais kong ipagpatuloy na tutukan natin itong topic na ito, pero bibigyan ko siya ng kaunting pagkakaiba, no? Bibigyan ko ng parang ibang perspective. Ito ay yung pananaw na dumating sa aking atensyon 26 years ago. Dahil sa ginamit ng Panginoon ang isa sa mga pinakamaayos na preacher noong 20th century. At yung kanyang paliwanag dito sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo na makikita natin sa Colossians chapter 1, ang laki masyado ng naitulong sa akin. At nais ko na matikman din niyo yung pagpapala na yon na na-experience ko nung mga panahong ngayon. Pero bago ko gawin yon, ay tingnan muna natin ang isang background. Balikan natin yung background nitong sulat na ito. Naalala nyo, nabanggit ko dati na sinulat ni Apostol Pablo itong sulat na ito sa mga mananampalatayang hindi pa niya nakita face to face. Siguro nabalitaan na ng mga mananampalatayang ito patungkol kay Kristo dahil kilala naman siyang apostol at saka masigasig magtrabaho si Apostol Pablo. Pero ang Ebanghelyo ay dumating sa mga taga-Colossus hindi sa pamamagitan ni Pablo kundi sa pamamagitan ni Epaphras. Si Epaphras ay isa sa mga nakatira doon sa Colossus. At posible, ang nangyari nung time na yon ay habang si Apostol Pablo ay nandun sa Ephesus, medyo malayo-layo yung lugar yon mula sa Colossus, pero doon din yon sa tinatawag natin ngayong Western Turkey. No? So bumiyahe siya ng malayo, parang kung di ako nagkakamali, 100 miles ang layo noon. Pumunta siya doon at doon niya nakilala si Pablo at doon niya narinig ang ebanghelyo mula kay Pablo mismo. Now, sa tingin ko, hindi lang parang nakinig si Epaphras ng isang oras na preaching, tapos noon, uy, ang ganda nitong ebanghelyong ito, tapos umuwi na siyang pabalik ng Colossus at shinare yung ebanghelyo sa kanila. Ang suspecha ko, ganito ang nangyari. Pumunta siya doon, narinig niya yung ebanghelyo, tapos nagpa-train pa siya kay Pablo. Nagpa-disciple siya kay Pablo. Hindi natin alam kung ilang linggo ang inabot, hanggang sa nung talagang naramdaman niyang ready na siya, balik siya sa Colossus at shinare sa kanila ang magandang balita. Bakit ko nasabi yon? Kasi sabi ng Acts 19 verses 9 to 10, ito ang sabi ni Dr. Luke na sumulat nitong Book of Acts. Acts 19 verses 9 and 10. Sabi niya doon, Paul took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Now, nasa Ephesus siya nung time na yon, pero sabi niya dito, all the residents of Asia. Pag nabasa niyo ang salitang Asia or Asia Minor dito sa New Testament, ito ay ang western part ng Turkey, nakabilang dyan, etong Colosse, nandun yung Hierapolis, nandun ang Laodicea, nandun ang Ephesus, nandun ang Philadelphia, at saka iba pang mga churches na may kita natin sa Revelation chapters 2 and 3. Okay, so yan yung Asia Minor. Sabi dito, buong lugar na yon ng Asia Minor, yung Western Turkey, ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Again, si Pablo nga, hindi naman siya pumunta sa Colossus. Paano nila narinig? Sa pamamagitan ni Epaphras. Pumunta si Epaphras sa Ephesus, narinig na ang magandang balita, na-train siya siguro within yung 2 years na yon dun sa lecture hall of Tyrannus, no, dun siya natuto, and then dinala niya yon sa Colossus. Okay, so yan yung isang background na magandang maintindihan natin. Isa pang background na importante. Nung lumipas ang ilang panahon na nag-share na ng ebanghelyo si Epaphras doon at posibleng siya pang naging pastor nila, after some time, merong mga pumapasok na mga false teachers. At iniimpluensyahan yung mga members ng kanilang congregation. Para magbigay ng idea, ano kaya ang tinuturo nila? Pumunta kayo sa chapter 2 ng Colossians. Makikita nyo doon, kasama sa mga false teachings, yung makapandinlang na mga pilosopiya, yung human tradition, yung Jewish legalism, yung mga bawal yan, dapat kainin mo to, hindi pwedeng kainin yan, at kasama rin yung mga ritual, at yung sasaktan mong katawan mo, magpapakahirap ka para lalong lumalim ang iyong spirituality, at kasama din yung pagsamba sa mga anghel. Yan ang makikita nyo sa Colossians chapter 2. Ngayon, nung nakita ni Epaphras, aba, delikado to. Siguro si Epaphras mismo, pakiramdam niya, hindi ko alam kung anong gagawin ko rito, hindi ko kayang harapin ito. Kaya ang ginawa niya, bumiyahe siya mula sa siyudad ng Colossus papunta ng Roma, na nung panahon na yon, si Apostol Pablo'y nakakulong. Ang biniyahe niya, 1,000 miles. Hindi ko alam kung ilang kilometro yon, siguro 1,800 kilometers. Ganon kalayo. Kung tingnan ninyo yung Google Map, parang ang sabi doon, babiyahe kayata ng 12 araw, maglalakad at saka sasakay ng ferry. Naabot ka doon ng mga halos 2 linggo. Kita nyo, ganon kaseryoso, ganon kabigat itong issue na to ng false doctrine na kahit wala pang mga eroplano noon, kahit na babiyahe at maglalakad si Epaphras ng halos 2 linggo, gagawin niya yon. Ma-address lang itong issue ng false doctrine. Ito'y nagpapaalala sa ating lahat na pag pumapasok ang false doctrine sa iglesia, huwag natin itong mamaliitin. Kinakailangan ito ay seryosohin natin, i-address kaagad dahil ito'y magdadala ng kalituhan sa isipan ng mga mananampalataya at makakasira ito ng isang iglesia at pati na rin ang mga miyembro nito. Anong ginawa ni Pablo? Nung nabalitaan niya yon mula kay Epaphras, gumawa siya ng sulat. Ito ngayon yung Colossus natin. At dito, in-address niya ng diretsyohan at saka indirectly itong issue na to ng problema nila. Now, anong ginawa ni Pablo? Directly, ito sabi niya sa Colossians chapter 2 verse 8. Sabi niya, "See to it that no one takes you captive by philosophy and empty deceit, according to human tradition, according to the elemental spirits of the world, and not according to Christ." Diretso yon. Huwag kayong padadala sa mga false teachings na ito. Ikalawa, diretso din. Sabi ni Pablo, itong solusyon. Inangat niya, tinaas niya, pinaliwanag niya ng mabuti yung superiority ni Jesus Christ, yung kanyang katauhan at yung kanyang mga ginawa. Laban dito sa mga false teachings na ito, para ipakita niya lahat ng mga katuruan na kontra sa turo ni Jesus, walang kwenta lahat yan. Huwag niyong papansinin yan yung mga bagay niyan. Ang importante, si Jesus. Siya ang pinakamataas, pinakadakila. So yun yung direktang pagsagot niya sa false teaching. Pero indirectly, ano ginawa ni Pablo? Ginawa niya, in-affirm niya si Epaphras. Siyempre, si Epaphras ang tagapagturo eh. Mahirap kalabanin itong mga false teachers na to. So, kailangan i-build up niya, itaas niya si Epaphras. Ipakita niya sa mga mananampalataya sa Colossus, baga, ano ko to, partner ko to sa ministry. Tapat ito sa pagmiministeryo ng Ebanghelyo. Kaya tinan niyo, sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 7, itong description niya patungkol kay Epaphras ni Pablo, na si Epaphras ay isang beloved fellow servant and a faithful minister of Christ. So pag nabasa yan ng mga mananampalataya sa Colossus, lalakas ang kumpiyansa nila kay Epaphras. Sabi nila, okay pala to si Epaphras eh. Barkada pala to ni Paul eh. Pareho pala sila ng tinuturo eh. Ganun pala eh. Talagang sabi ni Pablo mismo, faithful minister of Christ ito. So kung ano sabihin niya, hindi yan magtuturo ng kasinungalingan. Now, isa pa, indirectly pa rin, in-address ni Pablo itong problema dito sa Colosse sa pamagitan ng pag-affirm, yung inangat niya rin ang Ebanghelyo. Pero indirectly, bakit ko sinasabing indirectly? Kasi for example, dito sa Thanksgiving section, Thanksgiving yon, nagpapasalamat lang siya sa Panginoong Diyos. Ang dami niyang binanggit patungkol sa Ebanghelyo na kung iintindihin mo ng mabuti yung kanyang sinasabi ron, magkakaroon ka ng discernment. Malalaman mo ngayon, uy, teka muna. Itong mensahe nitong taong ito, fake to, mali ito, hindi ito tama. Kontra ito dito sa tinuturo ni Apostol Pablo. Tingnan nyo, ang galing ni Pablo. Yung isa, direct ha, yung isa, indirect, pero pati yung indirect, talagang makikita mo, solved yung problema. Itong dahilan kung bakit gusto kong pag-aralan natin at bigyan ng panahon itong Thanksgiving section. Kasi sabi ko nga sa inyo, etong Thanksgiving ito, pasasalamat supposedly, although yes, natutunan natin paano magpasalamat ng tama sa Panginoon, pero nakita rin natin dito ang maraming mga bagay na may koneksyon sa Ebanghelyo. At kung lalo kang lumalalim sa Ebanghelyo, mas madali mong masilip, mas madali mong makita yung mga false teachings. Makikita natin dito, napaka-relevant nitong letter na to na sinulat noong first century sa ating panahon ngayon in the 21st century. Grabe. Ang ganda ng salita ng Panginoon Diyos. No? Talagang buhay ang salita ng Panginoon. Hindi naluluma ang salita ng Panginoon. Hindi napapanis. Hanggang ngayon, presko pa rin. Hanggang ngayon, ang laki pa rin ng tulong na maidudulot para sa ating mga mananampalataya. Ngayon, etong kwento. Noong Disyembre ng 1995, yung head pastor, itong denominasyon na ito na pinanggalingan natin bago tayo naging Solideo Gloria Christian Church, ay nagturo ng isang bagay na kontra sa Ebanghelyo. Ito ay false teaching, ito ay baliktad sa practice na makikita nating tinuturo sa salita ng Panginoon Diyos. At itong katuruan niya sa Ingles, ang tawag ay pragmatism. Ano ibig sabihin ng pragmatism? Ang pragmatism, ang ibig sabihin nito, kahit anong paraan gamitin mo, basta yung objective na gusto mong mangyari, gusto mong lumaki yung church mo, kahit anong gamitin mong paraan, basta ang epekto lumaki, good. Yan ang ibig sabihin ng pragmatism. The end justifies the means. Kung ano yung dulo, kahit anong gamitin mong paraan, okay yon. Basta maabot mo kung ano yung objective mo at gusto mo. So halimbawa, sasabihin ng pragmatist, yung pastor na ang utak ay pragmatism, sabihin niya, gusto mong paramihin ng members ng church mo? Naku, huwag kang mag-preach ng mga doctrinal messages. Iklian mo lang ang preaching mo at punuin mo ng practical help. Katulad ng paano ka mamumuhay ng best life mo ngayon? Paano ka magiging happy, healthy, wealthy? Yan ang mga mensaheng dapat mong ituro. At huwag kang magpipreach ng Bible. At huwag na huwag mong kukumprontahin ang kasalanan. Huwag mong gagalawin yung mga kasalanan ng... Huwag mong a-addressin yung abortion. Huwag mong haharapin o i-address yung issue ng pornography. Huwag. Huwag kang mag-evangelize, mag-moralize ka. Sabihin mo na, pasok ka sa isang kumpanya. Sabihan mo yung pinaka-may-ari ng kumpanya yan. Sir, gusto niyong umayos itong kumpanya ninyo. Ako magtuturo ng moral instruction. So siguro iba tawagin, moral recovery program. Hindi ito Bible, sir. So, turuan ko kayo kung paano tumakbo ng mabuti ang manager, paano niya ayusin ang relationship niya sa mga empleyado, paano sila kumilos, paano magtrabaho ng masipag, etc. Yan ang tuturo ko. O di, sabi ng manager, sige, pasok ka dito, turo ka. Yun ang sinasabi. So, sabi nila na dagdagan mo, imbis na ikaw ay mag-preach ng gospel, magdagdag ka ng kung ano-anong mga pakulo sa church. Yung mga pastor nyo, dapat komedyante sa worship singing ninyo during the service, lagyan nyo na secular music, magkaroon kayo ng maraming bagay na mag-entertain, yung mga self-help programs at kung ano-ano pa. Pag ginawa nyo ang lahat ng ito, garantisado, magiging successful ang inyong ministry. Yan ang utak ng isang pragmatic na pastor. Ngayon, kung hindi malalim at maayos ang hawak mo sa ebanghelyo, hindi mo makikitang may mali doon. Ang daming mga pastor na ginagawa yan ngayon. Papasalamat ako sa Panginoon na sa awa ng Panginoon Diyos ay nung panahon na tinutulak ito ng pastor sa amin na mga under niya, no? At sinabing, itong implement ninyo, itong bagong turo, itong new paradigm, itong gawin ninyo sa inyong mga churches. Sa awa ng Panginoon, nakarating sa akin ang mga librong nagpamulat ng aking mga mata para makita kung anong katotohanan. Isa sa mga librong nakatulong sa akin para maliwanagan ako ay yung sinulat ni David Martin Lloyd-Jones na librong Love So Amazing. At itong ang librong ito ay ang mga paliwanag patungkol sa mga portions of the gospel na nakalagay sa Colossians chapter 1. Kasi nagkalat ang ebanghelyo dun eh. So pinili ni Martin Lloyd-Jones yung mga bahaging yon and then in-expound niya. Shinare ko yung librong yon sa mga leaders ng ating iglesia dito sa Davao City at pinag-aralan namin ng mabuti yung librong yon at sa malaking biyaya ng Panginoon. Tinulungan niya kami na lumalim ang aming pangunawa sa ebanghelyo at prinoteksyonan niya kami mula sa heresy. Ngayon habang hinahanda ko ang turo ko, unang intention ko, itutuloy ko na yung anim pa na mga aspeto ng ebanghelyo na sinimulan ko na dati. No? Nag-start na tayo dun sa una. Sabi ko, tapusin ko na siguro yung anim ngayon. Pero habang naghahanda ako, sabi ko, parang gusto kong basahin uli yung Love So Amazing. So binasa ko uli hanggang sa umabot ako sa chapter 4. gusto ko lamang namnamin uli yung experience na yon na na-experience namin 26 years ago. Parang ang sarap nung, wow, ano ba tong wisdom na binigay sa amin ng Panginoon? Ang isi-share ko sa inyo ay mula sa sinulat ni Martin Lloyd-Jones, mula sa chapter 4 ng kanyang librong Love So Amazing, na ang pamagat nung chapter na yon, nung kabanata na yon, The Hope. The Hope. At pinamagatan ko ang ating pag-aaral ngayon, Martin Lloyd-Jones on The Hope Laid Up For You in Heaven. So ito yung kanyang turo. Ito yung pag-asa natin na nasa langit. Okay, ito ay galing sa Colossians chapter 1 verse 5. Ito yung basihan ng kanyang turo. At sabi doon, "Because of the hope laid up for you in heaven, of this you have heard before in the word of truth, the gospel." So pinapakita rito, itong pag-asa na to na sinasabi ni Pablo, kabilang ito sa mensahe ng Ebanghelyo. Hindi nyo pwedeng tanggalin yon. Pag ang Ebanghelyo na inyong narinig ay walang kasamang pag-asa, hindi kasama itong hope laid up for you in heaven, hindi Ebanghelyo ang inyong narinig. Ganun ka-importante ito. Kailangan ito ang maintindihan natin. Okay, so simulan ko na ang turo ni Lloyd-Jones. Maraming mga tao ngayon ang nalilito dahil sa ano bang ibig sabihin na ikaw ay Kristiyano? Ano ba ang Ebanghelyo? Ano ba dapat ang paniwalaan natin patungkol dito? Sabi ni Lloyd-Jones, buti na lang, walang bago sa ilalim ng araw. There's nothing new under the sun. Kahit noong unang panahon pa lang, marami ng mga false teachers, mga bulaang propeta at mga bulaang guro na may daladalang mga false gospel at pinipilit na ipasok ito sa mga iglesia at gibain ang kanilang pananampalataya. Ang intensyon ni Pablo, ba't niya sinulat itong sulat niya sa mga taga-Kolose, upang matigil na itong katuruan ng Diablo na nagkukunwaring Ebanghelyo. Gusto niyang ilantad itong false teaching na to na may pinaghalong human philosophy, mysticism, asceticism, at saka folk Judaism. Para ilabas ito, yun nga, sinulat niya itong letter na to at pinaliwanag niya ng mabuti kung anong Ebanghelyo at paano niya ito pinipreach. So ang tanong, paano pinaliwanag ni Pablo ang Ebanghelyo sa mga mananampalataya sa Kolosas? Ang isa sa pinaka-importanteng pangungusap na may koneksyon sa Ebanghelyo ng mga Kristiyano ay ito, the hope that is laid up in heaven. Yan ang isa sa pinaka-importante, ang pag-asang nasa langit. Ngayon, pagka nakakita ng mga tao o narinig ng mga tao itong hope laid up for you in heaven, alam nyo, magugulat sila eh, kasi ibang-iba kesa dun sa dati o lagi nilang naririnig. In fact, iba pang reaction nila. Medyo kukontra sila dito. Dahil baliktad na baliktad sa normal na pananaw nila patungkol sa Kristyanismo at patungkol sa Ebanghelyo. Bakit nasabi yon ni Lloyd-Jones? Kasi ang mundo, ang gusto niya, unang-una, mensaheng praktikal. Yung bang mensahe, para matulungan ka, paano ayusin ang buhay mo sa mundong ito? Iyan ang gusto ng mga tao ngayon dahil kung tinitingnan nilang mundong tinitirahan lang, ako masyadong delikado at masyadong grabe itong mundo natin ngayon. Bakit? Ang politics pumapalya. Di ba pag makita natin ang labanan ng mga politicians ngayon, siraan, pagsisinungaling, misinformation, disinformation, at kung ano pa. Titingnan natin yung relationship ng mga bansa tulad ng Russia, ng Ukraine. Titingnan natin yung mga ekonomiyang nagbabagsakan. No? Itong sanction na ginawa ng US laban sa Russia, apektado ang maraming bahagi ng

0: nais ng mundo na gawin ng iglesia. So, ang gagawin ng mundo, pupunta siya sa church. Tatanungin niya, oh, iglesia, church, ano masasabi ninyo? Ano ang pwede niyong gawin para ayusin itong mundong ito? Bigyan mo nga ako ng mga tips para matulungan ako dito sa buhay ko sa mundong ito. Yan ang gusto kong malaman sa iyo, sabi ng mundo. Pero, eto problema, sabi ng tao. Wala kayong sinabi sa amin, kundi yung bang nandun sa kabilang buhay ang pag-asa natin. Yung langit, hope laid up for you in heaven. Yan lang ang sinasabi nyo, ang pag-asang nakalaan para sa inyo sa langit. Yan ang problema sa inyong mga Kristiyano eh. Nananaginip kayo. Ang sinasabi nyo sa amin, isang panaginip para makatakas mula dito sa mga problema sa mundong ito. Diba? Yan ang sinasabi ng mga modern man. Yan ang kanilang laging reaksyon pagka sinabihan natin sila regarding itong pag-asang nakalaan para sa inyo sa langit. Sabi ng tao sa mundo ngayon, akala ko pa naman ang i-offer ninyo sa akin e tulong para ngayon, para sa mundo ngayon. Hindi ako interesado sa langit at sa impyerno. Ang gusto ko, paano nyo ako tutulungan ngayon? Pagod na ako, hirap na ako sa mundong ito. Gusto ko nang magpakamatay. Kumbaga, no? Tapos itong mundong ito, nasusunog na. Kahit saan ako tumingin. Tapos, ano sasabihin ninyo sa akin? Yung pag-asang nakalaan sa langit.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: for the following broadcast. DXKI is now hooking up to 702 DZAS.
1: Yamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
2: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
4: Magandang umaga! Araw po tayo ng Miyerkules, primero sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
5: At Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, bagong balita.

0: Unahin sa mga balita ngayon, Malacañang inalmahan ang surprise rally sa EDSA dahil sa idinulot nitong abala.
1: Kilos protesta ngayong Hulyo 1, may permit na. 100,000 individual inaasahang dadalo.
0: At sa kalakalan, inflation sa Hunyo posibleng umabot sa 7% dahil sa kuryente at gulay ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinuna ng Malacañang ang isinagawang surprise rally sa kahabaan ng EDSA kahapon matapos itong magdulot ng matinding bigat ng trapiko at abala sa mga motorista, commuter, estudyante at iba pang gumagamit ng pangunahing lansangan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, ngunit hindi anya dapat mauwi ito sa paglabag sa batas at paglabag sa karapatan ng ibang mamamayan. Libu-libong rallyista ang nagtipon malapit sa People Power Monument at EDSA Shrine kahapon para ipanawagan ang anilay hustisya kaugnay ng iniimbestigahang kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ngunit iginiit ng Malacañang na ang panawagan para sa transparency at accountability ay dapat na maipataw sa lahat, kabilang ang mga opisyal na naharap sa investigasyon. Itinanggi rin ng palasyo ang alegasyon ng selective justice at sinabing maging mga kaalyado ng administrasyon ay iniimbestigahan kung may sapat itong batayan. Samantala, sinabi din ni Yusek Castro na hinihikayat ng pamahalaan ang mga organizer ng mga pagtitipon na makipag-ugnayan muna sa mga otoridad at sumunod sa itinatakdang proseso upang maiwasan ang abala sa publiko. Itinanggi rin ng palasyo na may kaugnayan sa naturang protesta ang pag-aanunsyo ng wage hike sa NCR at sinabing matagal na itong nakatakdang ipatupad.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa kaugnay na balita, inaprubahan ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang permit para sa isang mapayapang kilos protesta ngayong araw, Hulyo 1, sa White Plains Avenue at Temple Drive sa Quezon City. Batay sa permit, magsisimula ang pagtitipon alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi at inaasahang aabot sa 100,000 katao ang lalahok. Nilinaw ng lokal na pamahalaan na walang magiging ganap na pagsasara ng mga kalsada at inatasan ng mga organizer na panatilihin ang kaayusan at kalinisan sa lugar. Maaari ring bawiin ang permit kung may emergency o kung hindi masusunod ang mga itinakdang kondisyon. Kasunod ito nang bigla ang pagtitipon kahapon malapit sa People Power Monument na isinagawa ng walang permit at nagdulot ng matinding pagsisikip ng daloy ng trapiko. Ayon sa mga opisyal ng Quezon City, nakipagpulong na ang mga organizer sa pamahalaang lungsod at lumagda sa isang memorandum of understanding upang matiyak ang pagsunod sa mga itinakdang alituntunin. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na iginagalang nito ang karapatan sa mapayapang pagtitipon kasabay ng pagpapatupad ng maximum tolerance at mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagdeklara rin ng red alert status ang Armed Forces of the Philippines sa National Capital Region bilang paghahanda at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, giniit ng Office of the Ombudsman na hindi politika ang nasa likod ng nakatakdang pagsasampa ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang ilan sa mga ebidensyang ginamit sa investigasyon ay nagmula mismo sa mga naging pahayag ng senador. Kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng 75 milyong pisong campaign donations noong 2025 midterm elections. Matatanda ang inihayag ng ombudsman na magsasampa rin ito ng kasong plunder laban kay dating Congressman Michael Defensor dahil sa umano'y hindi pagsisiwalat ng naturang mga donasyon. Samantala, pinabulaanan din ng ombudsman ang alegasyong si Marcoleta lamang ang tinututukan sa mga investigasyon. Ayon kay Clavano, patuloy ding lumalakas ang kaso kaugnay ng irregularidad sa flood control projects kung saan pinag-aaralan na gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Kaugnay naman ng kilos protesta ng mga taga-suporta ni Marcoleta, sinabi ni Clavano na iisa lamang ang layunin ng mga nagpoprotesta at ng Office of the Ombudsman at ito ay ang pagsusulong ng transparency at accountability at ang pagpapanagot sa sino mang mapatunayang lumabag sa batas.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Posibleng umabot sa 7% ang inflation sa Hunyo dahil sa pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng mga gulay. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, inaasahan nitong nasa pagitan ng 6 at 7% ang inflation sa Hunyo na mas mataas kaysa sa 6.8% na naitala noong Mayo. Sinabi rin ng BSP na maaaring makatulong ang pagbaba ng presyo ng langis, bigas at karne upang mapabagal ang pagtaas ng inflation. Ngunit maaari itong mabawi ng mas mataas na presyo ng kuryente at mga gulay. Para sa buong 2026, inaasahan ng BSP na aabot sa 6.4% ang average inflation at patuloy nitong babantayan ng mga salik na maaaring makaapekto sa inflation at sa ekonomiya.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang 85 pesos na dagdag sahod para sa humigit-kumulang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila na ipatutupad sa dalawang yugto hanggang Enero 2027. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, 60 pesos ang ipatutupad simula Hunyo 19 habang ang natitirang 25 pesos ay sa Enero 20 ng susunod na taon. Dahil dito, tataas sa 780 pesos mula 695 pesos ang arawang sahod ng mga non-agricultural workers habang magiging 743 pesos mula sa dating 685 pesos ang sahod ng mga agricultural workers. Sinabi ng DOLE na isinasaalang-alang sa wage hike ang inflation, pagtaas ng singil sa kuryente at presyo ng mga bilihin. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 22 centavos sa US dollar, 43 pesos at 9 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 37 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 30 centavos sa Saudi Riyal.
2: Bagong araw, ulang panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 5 ng madaling araw ang binabantayang Tropical Depression Henry sa layong west-southwest ng Bataan at ito nga ay nag-develop na bilang isang tropical depression mula sa pagiging low pressure area. Ayon sa pag-asa, namataan ang sentro ng Tropical Depression Henry sa layong 115 kilometro sa kanluran, southwest ng Abukay, Bataan. Kumikilos ito pa northwest sa bilis na 25 kilometro kada oras, taglay ang hangin na hanggang 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Ayon sa pag-asa, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1 sa southwestern portion ng Zambales o itong San Antonio, Castillejo, Subic, Olongapo City at sa western portion ng Bataan o Morong, Bagak at Mariveles at maging sa Lubang Islands. Samantala, patuloy namang pinalalakas ng habagat ang mga pag-ulan sa western section ng Visayas at Mindanao. Ang Zambales at Bataan ay makararanas ng mga pag-ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin dahil sa Tropical Depression Henry. Ang Metro Manila, Calabarzon, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at Marinduque ay maulap na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot pa rin ng Tropical Depression Henry. Ang Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, natitirang bahagi ng Mimaropa, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.5 25 hanggang 28.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:31 at lulubog dakong alas 6:29 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Minority hiniling sa Korte Suprema na resolbahin ang issue sa Senate leadership bago ang impeachment trial.
1: Department of Justice pinagtitibay ang koordinasyon sa Ombudsman sa kaso ng flood control projects.
0: At sa palakasan, Alex Iyala abante na sa second round ng Wimbledon.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hiniling ng Senate Minority Group sa Korte Suprema na maglabas na ng desisyon sa kanilang petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng pagkakahalal ng bagong Senate leadership noong Hunyo 3. Ayon sa grupo na pinamumunuan ni Senador Alan Peter Cayetano, mahalagang maresolba ang usapin bago magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Hulyo 6 dahil maaari itong makaapekto anya sa magiging proseso ng paglilitis. Sa kanilang isinumiteng manifestation, sinabi ng minority bloc na hindi pa moot o wala ng saysay ang kanilang petisyon dahil kailangan pa ring linawin kung paano bibilangin ang kinakailangang boto para sa conviction sa impeachment case. Pinagtatalunan kung dapat bang isama sa bilang ng all the members ng Senado ang mga senador na hindi pisikal na makadadalo sa paglilitis kabilang sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Ronald De La Rosa. Ayon kay Cayetano, mahalagang maresolba agad ang isyung ito upang maiwasan ang constitutional uncertainty at mapanatili ang integridad ng Senado sa nalalapit na impeachment trial.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Patuloy ang koordinasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa case build-up kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects na iniuugnay kay Senador Joel Villanueva. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi pa sapat ang inisyal na rekomendasyon ng DOJ upang makapagsampa ng kaso laban sa senador. Ayon kay Vida, kung kinakailangan dagdagan ang ebidensya, gagawin ito upang matiyak na mananagot ang sinumang mapatunayang lumabag sa batas. Matatanda ang noong Marso ay sinumite ng DOJ sa Ombudsman ang resulta ng investigasyon sa reklamong malversation laban kay Villanueva kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects. Sa ngayon, nananatili pa rin nasa ilalim ng preliminary investigation ang reklamo. Binigyan din naman ni Vida na nasa Office of the Ombudsman ang pagpapasya sa kaso at sinabi niyang patuloy na makikipagtulungan ng DOJ upang mapalakas ang mga ebidensyang kailangan sa imbestigasyon.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, pinag-utos ng Sandigan Bayan ang 90-day preventive suspension ng tatlong opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH-NCR na kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Batay sa resolusyon ng 5th Division, agad na ipatutupad ang suspension kina DPWH Engineers Arturo Gonzalez Jr., Denril Cesar Cortuna at Manny Bulusan. Nauna nang iginiit ng tatlo na hindi na kailangan ang preventive suspension dahil kasalukuyan na silang nakadetine at hindi na rin naman nakagaganap ng kanilang tungkulin. Ngunit nilinaw ng Sandigan Bayan na ang pagkakakulong ay hindi kapalit ng itinakdang preventive suspension sa ilalim ng batas. Ayon sa korte, layunin ng suspensyon na maiwasan ang posibleng panghihimasok sa sa imbestigasyon kabilang ang pag-impluwensya sa mga testigo o pakikialam sa mga ebidensya. Samantala, inilipat sa Hulyo 28 ang arraignment ni na Estrada at ng kaniyang mga kapwa-akusado matapos silingin ng prosecution na amyendahan ang impormasyon sa kaso upang gawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan.
2: Bagong araw, balitang bayan.
1: Land titles at mahigit 418 million debt relief ay pinamahagi sa Bicol Farmers. Ito at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekaina Abalon.
3: Halos 10,000 agrarian reform beneficiaries sa Bicol Region ang tumanggap ng mga titulo ng lupa at condonation na mahigit 418 milyong pisong utang mula sa Department of Agrarian Reform. Ayon sa ahensya, sakop ng programa ang mahigit 15,500 na ektarya ng agricultural land sa 6 na lalawigan sa rehiyon. Sinabi ng DAR na malaking ginhawa ito sa mga beneficiaryo dahil sa halip na ipambayad sa utang, maaari na nilang gamitin ng kita sa pagpapalago ng mga sakahan at kabuhayan. Samantala, bumuo ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental ng Task Force laban sa pagkalat ng Red Striped Soft Scale Insect o RSSI na sumisira sa mga tubuhan. Ayon sa Sugar Regulatory Administration, mahigit 15,000 ektarya ng taniman ng tubo ang apektado na ng naturang peste. Naglaan ang provincial government ng 15 million pesos para sa pagbili ng pesticide habang magpapadala rin ng aircraft para sa aerial spraying sa mga apektadong lugar. Sa iba pang balita, inalis na ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang shellfish ban sa Daram, Samar matapos makumpirmang ligtas ng kainin ang mga shellfish sa lugar. Ayon sa BFAR, 3 sunod-sunod na pagsusuri ang nagpakitang negatibo sa red tide toxins ang mga sample. Gayunman, nananatili pa rin ang shellfish ban sa ilang bahagi ng Samar, Biliran, Eastern Samar, Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Pasok na sa second round ng Wimbledon ang Filipina tennis star na si Alex Ayala. Ito'y matapos niyang talunin si Renata Zarazua ng Mexico 6-1-6-2 sa London. Kinailangan lamang ni Ayala ng isang oras at 18 minuto upang makuha ang panalo at ipagpatuloy ang kanyang magandang kampanya sa grass court season. Makakaharap ni Ayala sa susunod na round ang mananalo laban kina Maya Joint at tennis legend Serena Williams.
2: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Iiwan na ni NBA superstar LeBron James ang Los Angeles Lakers matapos ang 8 season upang ipagpatuloy ang kanyang ika-24 na NBA season sa bagong koponan. Kinumpirma ng Lakers na ipinaalam ng 41-year-old superstar ang kanyang desisyong lumipat bago ang pagbubukas ng free agency. Sa ngayon, wala pa siyang inanunsyong susunod na koponan.
0: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, resolusyong maghahanap ng kaukulang batas upang protektahan ang mga kabataan sa social media, inihain ni Senador Vicente Soto III.
1: Deputy Prime Minister ng Belgium bumisita sa Pilipinas para palawakin ang kooperasyon ng dalawang bansa.
0: At sa ibang bansa, magnitude 5.7 na lindol na itala sa Gulf of California.
2: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Resolusyong maghahanap ng kaukulang batas para protektahan ang mga kabataan sa social media inihain sa Senado. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Naghain si Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ng isang resolusyon upang mag-imbestiga at magsulong ng mga panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga kabataan mula sa masasamang impluwensya ng social media. Layunin ng imbestigasyong pag-aralan ang epekto ng sobrang pagbababad sa panonood ng masasamang nilalaman ng mga nakapost online at ano rin ang epekto nito sa mental health, safety o kaligtasan, moral development o paglago ng kabutihang asal o kawalan nito at kabuuang pag-usad ng paglaki ng mga kabataang ito. Ani Soto, layunin din ng pagdinig kung ano at gaano kalaganap ang partisipasyon ng mga kabataan sa mga krimen at iba pang masasamang pagkilos at asal dahil sa panonood ng mga mararahas na online content. Naniniwala ang senador na bagamat malaking tulong ang teknolohiya sa pagtuklas ng maraming bagay at kaalaman, nagagamit din ito sa masasama tulad ng cyberbullying, online sexual exploitation, pagsusugal at pananakit sa sarili. Ani Soto, marami ring eksperto ang nagsasabing nagbubunsod ang ilang online content ng depression, anxiety, sleep disorders at iba pang mental health issues sa mga kabataan at teenagers. Kinikilala ng senador ang ilang bansang nag-atas na ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga kabataan tulad ng Indonesia, Australia, Malaysia at Portugal. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nasa Pilipinas, ang Deputy Prime Minister at Foreign Affairs Minister ng Belgium na si Maxim Prevo para talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, tatagal ang kanyang pagbisita hanggang Hulyo 2 kung saan nakatakda siyang makipagpulong kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kabilang sa tatalakayin ng dalawang opisyal ang pagpapalakas ng ugnayan sa kalakalan at pamumuhunan, creative industries, science and technology, maritime affairs, labor mobility, information and communications technology at people-to-people exchanges. Magpapalitan din sila ng pananaw sa mga isyong panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas at mga kaganapan sa Middle East at Europe. Kasabay ng pagbisitang ito ang pagunita ng Pilipinas at Belgium sa 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations ngayon taon. Batay sa datos ng DFA, umabot sa $480.14 million ang kabuuang kalakalan ng dalawang bansa noong 2025, habang mahigit 18,000 Filipinos at mahigit at kanilang mga pamilya ang naninirahan sa Belgium.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang pangyayari, pumasok na sa critical level ang water level ng Angat Dam matapos itong maitala sa 159.95 meters. Ayon sa PAGASA, ang Angat Dam sa Norzagaray, Bulacan ang nagsusupply ng nasa 90% ng water supply ng Metro Manila, gayon din ang ilang bahagi ng Rizal at Cavite. Kapag nanatili sa mababa ang minimum operating level ng dam, maaring mabawasan o pansamantalang ihinto ang water release para sa irigasyon. Posible rin umanong maapektuhan ang power generation na magpapababa sa reserve capacity ng Luzon grid. Kapag lalo pang bumaba ang antas ng tubig, maaari ring mabawasan ang water allocation para sa Manila Water at Maynilad na posible namang magdulot ng rotational water interruptions o water rationing sa ilang lugar. Dahil dito, muling nanawagan ang mga ahensya ng pamahalaan sa publiko na magtipid sa paggamit ng tubig habang hindi pa sapat ang mga pag-ulan upang mapunan ang mga pangunahing dam sa bansa.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Sumama ang isang magnitude 5.7 na lindol sa Gulf of California sa baybayin ng estado ng Sinaloa sa Mexico. Ayon sa German Research Center for Geosciences, naitala ang lindol sa lalim na 10 kilometro. Sa ngayon, wala pang naiulat na nasawi, nasugatan o malaking pinsala dulot ng pagyanig.
2: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Samantala, umabot na sa 6,461 ang nailigtas na mga rescue team matapos ang dalawang malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong nakaraang linggo. Ayon kay National Assembly President Jorge Rodriguez, posibleng umabot sa halos 2,000 ang aktwal na bilang ng mga nakaligtas kung isasama ang mga nakalabas mula sa mga guho sa tulong ng kanilang mga kaanak at iba pang sibilyan.
2: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga Kawikaan 29, talatang 6. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan, ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw ng Miyerkules, 1 sa buwan ng Hulyo 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Shaira Gabornes.
0: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
2: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, 6:57.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yon, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement kaagapay.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
4: May mga taong mahilig mangolekta ng refrigerator magnets. Lahat ng bansa o lugar na mapupuntahan nila dapat ay may souvenir na magnet. Mayroon naman na ang collection ay mugs, caps, relo, bells, figurine ng owl, baboy, pusa at kung ano-ano pa. May kakaibang tuwa nga na makikita kapag lumalago na ang iyong koleksyon. Pero kadalasang problema ng mga nangongolekta ay kung saan nila ilalagay ang mga ito, lalo na kung napakarami na ng kanilang koleksyon. While it is an interesting hobby to collect something, sa buhay at trabaho natin, may mas mahalaga na dapat tayong kolektahin at ipunin. Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kung magsisimula ka na mangolekta ngayon, mayroon akong tatlong suggestion sa iyo kung ano ang dapat kolektahin. Una, collect pleasant memories and not painful ones. Mas mabuting ipunin at balik-balikan ang masasayang alaala kaysa mga pangyayaring puno ng pasakit at hinanakit. Hindi mo na mabubura ang iyong painful past, pero sa bawat araw na ibinibigay sa iyo ng Diyos, you can be intentional in creating happy and pleasant memories each day. Maganda rin na maging goal na tayo ay magiging bahagi ng happy memory ng ibang tao sa bawat araw. Pangalawa, collect friends, not enemies. Mag-ipon ka ng kaibigan at hindi kaaway. Ang sabi nga ng isang matagumpay na negosyante na nakakwentuhan namin, kung gusto mong umasenso, maging palakaibigan ka at hindi palaaway. Friends will recommend your business to others. Enemies won't. Ang ibang ang kaaway, sisiraan ka pa. Hindi ka naman makikipagkaibigan dahil lang may kailangan ka sa isang tao. Pero sadyang mas mabuti ang magkaroon ng maraming kaibigan kaysa kaaway. Pangatlo, collect God's promises and not problems. dapat mong alamin at ipunin ang pangako ng Diyos para sa iyo, dahil yan ang magbibigay lakas loob sa iyo na malampasan ang iyong mga pagsubok sa trabaho, negosyo at sa buhay mo. God's promises will give you strength, hope, and encouragement. Basahin, kabisaduhin, at iyong panghawakan ang mga pangako ng Diyos para sa iyo. What are you collecting? Marami kang pwedeng maging koleksyon. Marami kang pwedeng ipunin. Pero ang mungkahi ko, collect pleasant memories and not painful ones. Collect friends, not enemies. And collect God's promises, not problems. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
5: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
6: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
5: Wow!
6: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
5: Ate Jo, napakaganda nung shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
6: Yes.
5: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryong ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryong ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as your part of FEBC?
6: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCA. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
5: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. Mm. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
6: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
5: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
6: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
5: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
6: 1998.
5: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
6: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron po.
5: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
6: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
5: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
6: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
5: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawarag wag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan, alas 7:18 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong nga adlaw sa Miyerkules. Hulyo 1 tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, duha ka Corona Dalenyo ginkilala sa 51st Gawad Saka National Awards. 150 ka food stall owners ginahanda para sa luwas nga pagselebrar sang Tinalak Festival sa South Cotabato. Senior citizen pilason matapos mabanggaan samtang nagatabok sa kalsada sa Banuas ng Santo Niño. 225 ka DST scholars sang LGU Tivoli nagraduar subong nga tuig kagin kilala. Mga estudyante sa South Cotabato naghiliusa sa kampanya batok sa illegal nga droga. Bata nga basketbolista halin sa Takurong mag-intra sa NBA Rising Stars Invitational sa Singapore. 30 megawatt hydropower project sa Sultan Kudarat, target nga pag-aumpisahan sa tuig 2029. Soxergen nakaangkon sang tatlo kapagkilala sa 51st Gawad Saka National Awards. Nag-awol nga sundalo arestado sa 13.6 million pesos nga Shabu Buy Bust sa Maguindanao del Norte. Search and rescue operation para sa missing hiker sa Mount Kalatungan ginuntat na. Sa aton balita nasyonal, 15 anyos nga suspect sa Tacloban shooting school incident may ara sang discernment suno sa DSWD. DepEd ginatun-an ang mandatory bag inspection sa mga bulutuan. 175 ka power generation companies ginpadalhan sang show cause order sang DOE. Sa balita international, Seoul nagpagwa sang heat wave advisory sa bugos nga syudad. Nagapanguna nga pantalan sa Venezuela ginabrihan liwat para mapadasig ang paghatag sang bulig. Japan nagprotesta batok sa China bangod sa drilling rig sa East China Sea. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal. Balita.

Liwat ginpakita sang mga mangunguma nga Corona Delenyo ang ila kahanas sa patag sang agrikultura matapos nga malakip sa mga ginkilala sa nagtakop lamang nga 51st Gawad Saka National Awarding Ceremony nga ginhiwat sa Philippine International Convention Center o PICC sa siyudad sang Pasay adlaw sang Lunes. Ginkilala ang Organikian Urban Farm isip Outstanding Urban and Peri-Urban Agriculture Garden. Samtang si Renado de la Cruz naman ginkilala isip Outstanding High Value Crops Farmer para sa prutas bangod sa iya pinasahi nga kontribusyon kag kahanas sa produksyon sang mga high value crops. Isip kabahin sang pagkilala, nagbaton ang Organikian Urban Farms sang 500,000 pesos nga cash incentive. Samtang gihatagan naman si De La Cruz sang 250,000 pesos halin sa Department of Agriculture. Ang mga pagkilala na gapamatuod sang kapisan, dedikasyon kag kahanas sang mga mangungumang nga Corona Delenyo. Lakip man ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang agrikultura sa siyudad sang Coronadal. Padayon naman nga ginasiguro sang lokal nga gobyerno sang siyudad. Paagi sa City Agriculture's Office ang suporta para sa mga programa kag inisyatibo nga magapauswag sang sektor sang agrikultura sa siyudad sang Coronadal. Alas 7:25. Ginpaidalom sa oryentasyon ang kabugusan nga 150 ka food stall owners angot sa food safety, waste management, fire safety kag security isip pagpreparar sa nagahilapit nga Tinalak Festival kag ika-60 nga founding anniversary sang probinsya. Gintalakay sa oryentasyon ang husto nga pagpreparar kag pag-uyat sang pagkaon. Gusto nga pagdumalas ang basura kag mga tikang sa kaluwasan o good mapabilin nga hapsay kag luwas ang selebrasyon. Suno sa mga nag-organisar, importante ang papel sang mga food vendors sa pagpabilin sang kaluwasan kag kahapsay sang festival ilabi

sa dugang pa nga balita lokal. Pilason ang isa ka 67 anyos nga senior citizen matapos mabanggaan sang isa ka motorsiklo samtang nagatabok sa National Highway sa atubangan sang Reyes Store Crossing Baluyas, Purok Rizal 1, Barangay Panay, Banwas sang Santo Niño, banda alas 8:05 sang gabi sa adlaw o sang Lunes. Sunod sa report sang Santo Niño Municipal Police Station, gilayon nga nagresponde ang duty traffic investigator matapos makabaton sang tawag halin sa isa ka concerned citizen angot sa insidente. Sa investigasyon, nagwa nga ginamaneho ni alias Roger, 46 anyos, wala sang driver's license, ang isa ka Yamaha STX nga motorsiklo, kaupod ang duwasi ni kapasahero nga Sanday alias Jove, 24 anyos, kag alias Erwin, 39 anyos. Samtang gina... O samtang nag-aagi sa National Highway halin isulan, Sultan Kudarat padulong sa barangay poblasyon sa Nasambit nga Banwa. Wala suno pa nakita sang driver ang nagatabok nga ginkilala kay alias Dave, 67 anyos, rason nga mabanggaan ini. Nakaangkon sa mga minor injuries ang biktima kagilayon nga gindala sang Santo Niño Rescue Team sa Norala District Hospital. Gindala man sa Surala General Hospital ang driver sang motorsiklo. Samtang luwas kag wala sang pilas ang duha sinika mga sakay. Samtang gindala na sa istasyon sang kapulisan sang Santo Niño ang nasambit nga motorsiklo para sa nagakaigo nga imbestigasyon kag disposisyon. Padayon naman ang imbestigasyon sang kapulisan agud matumod ang kabugusan nga detalye kag ang panabaton sang driver angot sa insidente.

7:30 sa Dugang Pa nga balita lokal. Ginapakilala sang lokal nga gobyerno sang Tiboli ang 225 ka mga scholar o scholar sang Dunong Aisusi sa Tagumpay o DST Scholarship Program nga nakatalana maggraduar subong nga tuig halin sa nagkalain-lain nga universidad kag kolehiyo. Ginhiwat ang pagkilala sa mga graduating scholars kadungan sang flag raising ceremony adlaw sang Lunes sa pagpanguna ni SEF Coordinator Ms. Basan Shine Ming. Kabulig ang mga empleyado sang Talatapan kag DST Scholarship Program Technical Committee. Naghalin ang mga mag-graduar sa nagkalain-lain nga barangay sang Banua kung saan pinaka madamo ang halin sa poblasyon nga may 34 ka scholar, ginsundan sang Kemato nga may 25, Lakunon nga may 23, Tudok nga may 18, Lamhaku nga may 15, Afus nga may 13 kag iban pa nga barangay sang Tiboli. Isip kabahin sang program

Naghiwat ang Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADAC. Kabulig ang Madak Surala kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA South Cotabato sang Drug Abuse Prevention Education o DAPE para sa mga napili nga estudyante sa bugos nga probinsya adlaw sang Biyernes. Iniisip pag celebrar sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026. Tinutuyo sang aktibidad nga palaparon ang ihibalo sa mga kabataan angot sa malain nga epekto sang illegal nga droga. Kag-awhagon ang mga ini nga maghimo sang mga responsable nga desisyon agod makalikaw sa paggamit sang ginadumilian nga droga. Isip kabahin sang programa naghiwat man sang pledge of commitment kung saan nagpromesa ang mga estudyante nga magpanginabuhi sang may kahiluwayan kag indi magamit sang illegal nga droga kag mangin aktibo nga kabulig sa pagpalaptas sang ihibalo batok sa drug abuse sa ilang mga bulutuan kag komunidad. Suno sa mga organizer kabahin ang nasambit nga programa sang padayon nga kampanya sa gobyerno agud mapabakod ang partisipasyon sang kabataan sa pagduso sang isa kaluwas himsog kag drug free nga probinsya. Alas 7:35.

sa dugang pangabalita lokal, ginapahayag sang gobyerno probinsyal sang Sultan Kudarat nga target sini umpisahan sa 2029 ang pagpatuman sang plano nga 30 megawatt Sultan Kudarat hydropower project sa Banwas sang Lebak. Suno sa gobyerno probinsyal, nakabato na sang pag-aprobar harlin sa Department of Energy o DOE ang proyekto kasamtangan nga ginapatigayon ang mga feasibility, technical kag environmental studies isip pagpreparar bago ang implementasyon. Ginaexpektar nga makabulig ang hydropower project sa pagpaligon sang supply sang kuryente, pagkriar sang mga trabaho kag pagsuporta sa uswag sang ekonomiya kag mga industriya sa probinsya. Inatagan pagtagad sang gobyerno probinsyal nga importante ang id-id nga pagplano agud masiguro nga mangin mapuslanon mapabilin kag may malungtaron nga epekto ang proyekto sa mga pumuluyo sang nasambit nga probinsya.

Nakaangkon sang tatlo kapagkilala ang mga mangunguma kag asosasyon halin sa Soxergen. Sa ginhiwat nga 51st Gawad Saka National Award sang Hunyo 29 sa Pasay City. Lakip sa mga ginkilala ang Salaman Communal Irrigators Association Incorporated sang Sultan Kudarat. Organician Urban Farm kag isa ka pinasahi nga high value crops farmer sa kategorya nga prutas. Isip kabahin sang pagkilala nakabaton sang cash incentive sa mga nagmadinalagon good mas masuportahan pa ang mga programa sini nga ginapatigayon kag kontribusyon sa sektor sang agrikultura. Sunod sa Department of Agriculture, tinutuyo sang Gawad Saka nga kilalahon ang mga individual kag organisasyon nga may dako nga kontribusyon sa pagpauswag sang agrikultura kag sa pagpabakod sang seguridad sang pagkaon sa pungsod.

0: Alas 7.40 ang ato niyang atak na. Arestado ang isa ka nag-awol o nag-absent without official leave nga sundalo matapos makumpiskaran sang duha ka kilo sang ginapatihan nga shabu nga ginabulubanta nagabalor sang 13.6 milyones pesos sa isa ka bypass operation sa Duran Checkpoint, Barangay Sarmiento, Banwasang Parang, Maguindanao del Norte. Ginkilala sa mga otoridad ang suspek kay alias Ahmad Kagdats, 42 anyos, driver kag residente sang Cotabato City. Ginhiwat ang operasyon banda alas 6:40 sang aga adlaw sang Domingo sang mga operatiba sang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Maguindanao del Norte sa pagpakigbuylogman sang PNP kag Philippine Army. Nakumpiskar halin sa suspek ang duha ka pakete sang ginapatihan nga shabu na nakasulod sa o nga ginsulod sa Chinese tea packs na may kabugusan nga timbag nga kapinkulang 200 gramo. Nakumpiskar man ang isa ka Suzuki Ertiga, isa ka cellphone, kag ang mga gingamit nga budol money sa operasyon. Gindala na sa opisina sang PDEA ang sospek, kag ang mga nakuha nga ebidensya para sa husto nga dokumentasyon, kag pagpasaka sang kaso pagbayular sa Republic Act number 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Padayon naman nga ginaimbestigahan sang mga otoridad kun mayara ka ang tanan ang suspect sa isa ka dalakuan nga grupo nga nalambigit sa operasyon sang illegal nga droga sa BARM. Sa dugang pa nga balita lokal, nabiktima ang isa ka residente sa suno pa budol-budol matapos malimbungan sang mga sospek kag makuha sini ang iya kwarta kag mga alahas sa Banwasang Mlang, North Cotabato. Suno sa inisyal nga imbestigasyon nahimo suno pa nga makuha sang mga sospek ang kwarta kag mga importante nga alahas sang biktima bag-o ini nakapalagyo. Padayon naman nga ginaimbestigahan sang mga otoridad ang insidente agud matumod ang identifikasyon sa mga suspek kag mabawi liwat ang mga ginkawat nga gamit. Ginalaygayan sang kapulisan ang publiko nga mangin mabinantayon kag mangin alerto kag indi magasalig sa indi kilala nga tao agid o agod malikawan ang mga modus kapareho sang budol-budol. Sa ulihi nga balita lokal, ginuntat na sang mga otoridad ang search and rescue operation para sa hiker nga si Alcarj Zamayla nga nagapadayon missing sa Mount Katalungan sa Banwasang Pangantukan na probinsya sang Bukidnon. Nahibaloan nga na missing si Zamayla sang Hunyo 12 samtang naga-trail hiking sa Mount Kalatungan. Matapos ang 11 ka adlaw nga pagpangita, formal na nga gintapos sang incident management team ang search and rescue operations sang adlaw sang Biyernes. Suno sa mga otoridad ang desisyon ginhimo suno sa rekomendasyon sang incident management team ang ginapangunahan sang Bukidnon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kabulig ang lokal nga gobyerno sang Pangantukan. Suno sa pinakaulihi nga report sang kapulisan, wala suno pa sang natukiban nga bisan anuman nga palatandaan nga nagapakita nga yara sa risgo o yara sa distress nga kahimtangan si Zamayla sa nasambit nga bukid. Bisan pa sa pagpauntat sang search and rescue operation, ginpahayag sang kapulisan nga magapadayon ng ilang monitoring kag pagpangita sang impormasyon angot sa pagkadula sang hiker.
1: balita.
0: Wala naman nagpagawa sang pahayag ang pamilya sang missing hiker.

0: Naintindihan sunod pa sa 15 anyos nga sospek ang iyagin hiwat nga pagpanglutang sa isa ka buluthuan sa Tacloban City sunod sa paunang assessment sa mga social workers sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sunod kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ginapakita sang inisyal nga pagsusi nga naintindihan kag nahibaluan suno pa sang minor de edad ang iya ginhimo. Bangod sini, pwede nga ipaidalom sa proseso sang korte ang kaso samtang yara sa korte ang pagdesisyon kung batunon ang assessment sang DSWD angot sa dapat panabaton sang sospek. Samtang ginpahayag ni Gatchalian nga ginahulat pa ang resulta sang psychological assessment sa 15 anyos kag 14 anyos agod matumod ang motibo sa krimen kag ang nagakadapat nga intervensyon para sa ila. Madumduman nga sa tung Hulyo 22 naglungtad ang pagpanglutang sa sulod sa National Jose o sa San Jose National High School sa Barangay San Jose, Tacloban City kung sa diin ginbawian sang kabuhi ang tatlo ka tao kag gin nagresulta sang pagkapila sang iban pa. Mga tubang sa sang kaso nga kriminal ang 15 anyos na sospek samtang exempted naman sa criminal liability ang 14 anyos nga kaupod sini suno sa Republic Act number 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Sa karon nagapabilin nga yara sa kustodiya sang DSWD Rehabilitation Center ang duha ka minor de edad. Ginatun-an subong sang Department of Education o DepEd ang posibilidad nga himuon mandatory ang pagpatigayon sang bag inspection sa mga buluthuan isip kabahin sang pagpabakod sang seguridad para sa mga estudyante. Ini kasunod sa insidente sang pagpanglutang sa Tacloban City naging kabalaka sa mga buluthuan. Sa hearing sang House Committee on Basic Education and Culture, ginpahayag ni DepEd Assistant Secretary Roger Masapol na bago ang nasambit nga insidente, ginapatigayon lamang ang bag inspection sa random nga pamaagi. Ginpabutiyag sang opisyal nga lakip sa mga ginalantaw sang talatapan ang kadako sang populasyon sang kada buluthuan bago ipatuman ang nasambit nga pagsulundan. Ginpaathag niya nga pwede nga inimangin dako nga hangkat para sa mandatory bag inspection sa mga buluthuan nga may liniboka estudyante. Isip halimbawa, ginmensyonar sini nga ang Paranaque National High School may kapinkulang 14,000 ka estudyante. Magluwas sa mandatory bag inspection, ginatunan man sang DepEd ang iban pangatikang agud mapabakod ang seguridad sa mga buluthuan, lakip ang pagdugang sang entry kag exit lane sa mga gate, agud mapadasig ang pagsulod sa mga estudyante kag ang proseso sang inspeksyon. Sa ulihi nga balita national, nagpagwa ang Department of Energy o DOE sang show cost orders batok sa 175 ka power generation company sa bugos nga pungsod bangod sa hindi pagsumiter sang ginakinahanglan nga self-assessment forms. Suno kay DOE Secretary Sharon Garin, inikabahin sang o ang tikang kabahin o ang tikang kabahin sang o iniisip kabahin sang tikang sang talatapan agud masabat ang mga persahan nga shutdown o forced outages kag dugay nga pagnubo sang kapasidad sa mga planta nga nakaapekto sa supply sang kuryente kag sa mga konsumidor. Ginpabutyag sang Tiglicom nga lakip sa mga bayolasyon ang hindi pagsunod sa minimum fuel stock requirement nga importante agud masiguro ang padayon nga serbisyo sa publiko. Ginhatagan pagtagad naman sang DOE nga hindi ini nagakahulugan nga nagbayular ang mga kumpanya bangod hatagan pa sila sang tion nga maka-explicar. Apang kung mapaslawan nga makahatag sang nagakadapat nga paathag, pwede ini mapinahan, lakip ang kanselasyon sang ilang mga permit para mag-operate. Sa karon, yara pa sa idalom sang yellow kag red alert ang Visayas grid bangod sa persahan nga paguntat sang operasyon sang pila ka planta sang kuryente.
1: Balita sa luwas sang pungsod.

Nagpagwa ang Korea Meteorological Administration o KMA sang heat wave advisory para sa bugos nga syudad sang Seoul. Suno sa KMA ini ang unang advisory subong nga tuig kag nagsugod ini alas 11 sang aga kagin palaptaman sa iban nga bahin sang Seoul metropolitan area. Lakip ang mga syudad sang Gongju, Cheongju kag Sejong. Ginapagwa ang nasambit nga advisory kung ang na-experiensyar nga temperatura yara na sa pinakamataas nga nagalabot na kag nagapabilin sa 33 ka degrees Celsius o kung mas mataas pa sa sulod sang duha ka magkasunod nga adlaw. Antes ini ginpaidalom na sa heatwave advisory ang nabagatnan sidlangan kag nabagatnan nakatundan nga bahin sang Seoul sang Hunyo 18. Nagpahanumduman na ang otoridad sa publiko nga maglikaw sa sobrang pagpabilin sa init kag padayon nga mag-inom sang tubig. Ginalagayan man ang mga tigulang, kabataan kag mga may balatian nga maghalong bangod sila ang may mas mataas nga risgo sa epekto sang grabing nga kainit. Nagapadayon naman ang pagmonitor sang mga otoridad sa sitwasyon agud masiguro ang kaluwasan sang publiko sa tunga sang nagataas nga temperatura. Ginabrihan liwat sang militar sang Estados Unidos ang isa ka nagapangunang nga pantalan sa Venezuela agud mapadasig ang pagpalabot sang humanitarian aid samtang nagasaka na sa kapin 1,700 ang napatay bangod sa magkasunod nga mabaskog nga linog. Suno kay National Assembly o Venezuela National Assembly President George Rodriguez, naglabot na sa kabugusan 1,719 ang opisyal nga tala sang mga ginbawian sang kabuhi samtang padayon pa nga ginapangita ang missing. Padayon naman nga ginakayo ang Port of La Guardia kag Simon Bolivar International Airport para makasulod ang mga supply, kagamitan, kag rescue teams halin sa nagkalain-lain nga pungsod. Ginpahayag sang United Nations nga kapin 27 ka mga pungsod ang nagapadala sang mga search and rescue teams para magbulig sa operasyon. Nakaluwas man ang isa ka 21 anyos nga lalaki matapos makuha nga buhi sa idalom sang natipag nga istruktura 5 ka adlaw matapos ang linog. Samtang nagapadayon ang search and rescue operations, padayon man ang kabalaka sa mga residente bangod sang sitwasyon sa mga evacuation sites kag kakulangan sang nagakaigo nga bulig. Ginapalabot naman sang United Nations nga yara sa minilyon ka mga katawhan ang nagakinahanglan sang bulig, lakip ang puluy-an, limpyo nga tubig, serbisyo sa panglawas kag iban pa nga importante nga panginahanglanon. Para sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod. Nagprotesta ang gobyerno sang Japan batok sa China matapos matukiban ang pagbutang sang isa ka mobile offshore drilling rig sa bahin sang East China Sea nga ginakabig sang Tokyo nga sakop sang Ila Economic Zone. Nagsugod ang protesta sang Japan sang Hunyo 27 matapos madiskubrihan sang Ministry of Defense ang drilling rig nga permanente na sa idalom sang dagat nga may 400 kilometro sa aminhan na katundan sang nagapanguna nga isla sang Okinawa. Nahibaluan nga ginaagawan kaginaangkon sang Japan kag China sa pipila ka bahin o ang pipila ka bahin sang East China Sea. Ginapanawagan sang China sang Japan sa China nga liwat magbalik sa paghilisugot matapos ang 2008 agreement para sa pagpauswag sang natural gas resources sa lugar nga tubtub subong wala sa gihapon napatuman. Nagadugang ini sa kabalaka sa Japan o sang kabalaka sa Japan bangod sang padayon nga aktibidad sang China sa kadagatan, lakip ang Coast Guard patrols, operation militar kag
eksplorasyon sa mga natural resources. Antes ini, nagpasaka man sang protesta ang Tokyo sang Hunyo 22 matapos man matukiban ang isa pa ka Chinese mobile drilling vessel sa nasambit nga kadagatan. Nagapadayon ang duha ka pungsod sa pagdepensa sang ilatag sa kaposisyon sa isyu sang maritime boundaries kag paggamit sang mga resources sa East China Sea. Amoy ato ang aton paunang nga mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi.
2: Kinukup ko pa ko at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansa.